verse 4. Oluwa nipa oju ere re iwo ti mu oke mi duro sinsin nigba ti iwo ba pa oju re mo enu yo mi Oluwa nipa oju ere re iwo ti mu oke mi duro sinsin nigba ti iwo ba pa oju re mo enu yo mi awon igba kan ma wa ninu aye awon omo Olorun nigba ti iwa laaye Olorun ba wa pelu won ti agbara re duro ti won egbo a ma mu inu won dun a si ma mu ki okan eniyan ko bale eyi ni David ri ninu Psalm 30 to fi so wipe nigba ti iwa laaye Olorun wa pelu ohun inu ohun dun ohun duro bi oke ohun duro lai sidi sugbon nigba ti oju re ba kuro lara ohun wi pe are ohun ohun wa ninu isoro ohun si wa ninu wahala eleyi ko wa pupo bi a tin lo ninu irin ajo wa lose yi wi pe iwa laaye Olorun ki se ko se mani iwa laaye Olorun o je nkan pataki iwa laaye Olorun o je ohun to ye ko ma ba wa rin irin ajo po iwa laaye Olorun o ye ko je ohun ta gbodo ni gbogbo igba kugba ti a ba ti nwonu ojo tabi ta nwonu ose tabi ta nwonu osu tabi ta nwonu odun ose tutu to de nwonu e lo yi o nilo iwa laaye Olorun Olorun gbodo fi oju re ba orin ajo egbo kini awon ti o sele nigba ti oju Oluwa ti o ba ba orin ajo gbo wa ma rin ninu ifokan bale to daju ohun akoko to ma sele si oniyan o ti oju Oluwa ti wa laaye re ba ti nbo orin gbo wa ni ifokan bale to daju ekeji ni wipe awon lekun ti won ti timo e abe si si lekun oju ere lekun ibukun lekun igbega lekun idide abe si si lekun ibise re yen lekun business yen abe si si fun e gbo iketa ti iwa laaye Olorun ati oju re to ba wa lara re bo ba ti rin ninu irin ajo re eketa leleyi ayo a ma pon ninu re wa ma layo nitori iwa laaye Olorun yen a ma mu ayo ba o gbo ikerin leleyi ti iwa laaye Olorun ba ti wa pelu re gbo ti oju re si mole si olara a ma yi awon ogun kuro ni waju re awon ogun ti ota ba n gbe dide a ma pada yi le won lori eleyi to je ikarun ni okun re adi pupo si ti iwa laaye Olorun ba wa pelu re wa ni okun to po wa lagbara o ni saisan a duro ti o ohunkohun to ba fe se a fun won lagbara lati se egbo ikefa ti iwa laaye Olorun ati oju re ba mosle si o ito ni a daju gbogbo ibi to ba ye ko rin si a je ko rin sibe ibi ti o ba ye ko lo a so fun ko mo lo yala ko ri ninu ala tabi ko ranyan si o tabi ki wo funra re ni imo lara wi pe ibi to fe rin si yi Olorun fe ko rin sibe ibi to fe gbegbese yi Olorun fe ko gbegbese nbe ibi to ba de fe ko lo ibe ni okan re a ma fa si lati lo opolopo eyan lo ti sirin kini bi tori wipe iwa laaye Olorun ko si pelu won ibi to ba de ti ri iwa laaye Olorun iwo to ni iwa laaye Olorun wa mo pe ibi ti mo wa yi iwa laaye Olorun wa nbe ibi ti mo wa yi iwa laaye Olorun si nbe a de market e fun e wa de mo pe ah iwa laaye Olorun o wa nibi ti o ni pe ko lo gbogbo omo Olorun to n gbo mi eni ti iwa laaye Olorun ba ti sa fun ti oju re pade mo ah ohun akoko to ma sele si re adura re a gbe koni si iwa laaye ninu adura re a ko ma soro ni adura yen o ni kari agbara koni kari power Olorun koni kari iwa laaye Olorun e gbo gbogbo ipinu ti eniyan ba nse ipinu ati se rere a ma lagbara eyan o ni le ni ipinu ti o ma ran yan lowo lati debi giga o ni le da se ipinu to ma mu ote siwaju wa wa ri wipe aniyan re a wa po eni ti iwa laaye Olorun ba kuro laaye e hey, aniyan re a po his worry will be very very increased gbogbo ona lati ma damu gbogbo ona lati ma ni ipaya akoda dede ri pe aya onja a ma ri pe ah igbese to nfe gbe bawo lo se fe se gbogbo ka daru mo loju kini di tori pe ko si iwa laaye Olorun igbe aye a wa de

agidigbe aye ayo to njade ninu re ko ni je ayo to duo a je fake ayo erin yen o denu kini di tori pe ko dapo mo iwa laye olorun ah ina enu re gan a wa bere si ni ku eni ti wa laye olorun ba ti jina si ina enu re ma nku ni idi niyi ti David fi pariwo to fi wi pe oluwa ma je ki oju re ko kuro lara mi toju re ba ti le kuro ni ara mi ah ti wa laye re ba ti lo ko si nkankan ti mo je mo idi niyi gbogbo omo olorun ti eniyan ba ti nbere fun oju rere olorun ati wa laye re o tumo si wi pe o nbere wi pe oluwa iwo ni mo ni iwo ni mo mo lai si wa laye ko si nkan ti mo le se mo duro ti o mo duro le o mo feran re iwo ni ibere mi iwo ni opin mi iwo ni afa mi iwo ni omiga mi to ba ti nbere fun iwa laye re ati oju re ohun sorenda fun niyan wi pe ohun lo le mu orin ajo yen ohun lo le bo orin gbogbo omo olorun to ngbo mi bo ti nlo ninu ose yi o nilo iwa laye olorun o nilo oju e o gbodo tan oju re si o iwa laye re gbodo ba o lo mo se wi pe ti iwa laye re o ba ti ba wa lo awa o ni kuro nbi o fe iwa laye olorun tori o mo pe ohun lo gbodo saju won ohun lo gbodo keyin re je so aso tele si o bo ti n jade lo ni ose yi iwa laye olorun o ya ko saju e nibi ise yen iwa laye olorun o ya ko keyin e ni contract yen gba iwa laye olorun ni business yen gba iwa laye olorun ni real estate yen gba iwa laye olorun loruko jesu gbogbo ibi to ti n sise iwa laye olorun ko bo se ni ose yi o ni si ohun ko n se ileri olorun o de ma se laye re be lo se ma ri mo sure fun o gba iwa laye olorun oju re ko mole si o ogori fun olorun loke orun ojo thursday gbogbo wa ma pade ni ile anuyanju e to wa leyin monarch close hotel ti won pe ni miriam o ago meso abo aro ni o ti ago meji la abo aro jo mo fe ki iwo na ko ri pe o wa nbe bi oluwa ti nbe ti emi e wa anu aba mi yanju oro re to ba ti nbo mo so fun mu passport photograph re ati envelope re mu dani ku awon omo e dani mu ore re mu ota re gan pelu eyin te wa into business eyin ti e se real estate ti e man tale te n tale te n se entrepreneurship oluwa ni ki gbadua fun gbogbo yin wi pe ni ose yi orun anu gbodo si fun won ki ohun osu yi to wo iwo na gbodo ri anu gba ki ohun odun yi to wo won gbodo ki oku orire aye o gbodo fi aisan mi igbagbo re wo je kemi ati wo pade oro re a de dayo o le pe mi sori number yi 08032404977 iwo to ba fe son re majemu e iwo na ri wi pe o son re majemu re loni si FCMB 10144459574 bi oluwa ti nbe ti emi e wa anu ayanju oro re o dabo.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje gbogbo leo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa ni bo le tin gbo mi bo le tin wo mi mo fe ke dide e ja lo si bi pepe ewo ni oju ki ti pepe to ba se igba akoko to si alaba pade mi loni loni lo koko pade mi mo fe ki wonu mu sport kan ninu yara e mu bi kan ninu palo yin ibi te mo dobale si te mo kunle si te ti mo dupe asiri ti wa niyan bo ba ile dupe lowo e to ji la ro kutukutu to gbe ogo nla fun ko si bo seyin o se ni pe o so gbogbo le ni bo le tin gbo mi ibo le wa te tin gbo owo ja ito iso le se be oni loju aje o mo fe ran yin jade taje taje ni mo fe ran yin jade togo togo ni mo fe ran yin jade ti dunu but a le gbadua lai koko tu loju ki to si yara bi ti olohun gangan gbe so fe mo ope ni ki to si yara iledumare iyin ni only I will enter into his gates with thanksgiving in my mouth so gbogbo eyan omo olohun ta mo se nbi pepe oju pe a o do bale a o kunle a o si ki se ka ki laaro yi ko to di pa njade ibe latun ti fi ona wa le olohun lowo ibi pepe ina ni asiri ni so gbogbo eyan omo olohun dide nibi to ba wa ja lo do bale ja lo kunle wa yi ka o tun o yi ka o si olorun ijinle ife tin fo won agbara jade oba mi to pe lo kan yin ke se o nle ji pota bi ko yingin baba mi ojo poke bi ko yege gbogbo eni tin gbo mi o nlo ba ti mo pa ni jejeje bi eti iye metu olorun emi awon woli yi o gangan ni oke oke oke ti o le wo lai lai mo mi se ti de bi pepe dobale fun loju mo lu bi kalapata oku loju abinu eni ki won la lakori omo se lo o ti lo e ja dupe lowo e oba mi o oba mi o oba mi o oba mi o e ba yin ori oke okay.

0: Baba. Titi lai awon le yan a o si le gbe oga ogo mani fun o Jesu Jesu Christi Oluwa ati Olugbalawa se ami ko gbe to ami mi eyan omo Olorun line dena penu e ja dide nle oni lojo Monday mo fe ka jo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je mesan gbako awon obirin oke mokanla e bo se yato loni opin oke mesan obirin oke mokanla enikan ni wai o le ra jejeun ose yato. So ni gbogbo bi to ba wa gbogbo tin ba ni o se ni o se ni won gba to ti dobale nbi pepe gba be oju ki ti pepe iwo lo ladu ati awon omo re a jo gbadua laaro yi ni an bi ba se ngbadua kan ni mo lo le agbara e gbe owo yen soke wa ke ogo ati hallelujah awon okun oke mesan awon obirin oke mokanla won mo ke hallelujah yen wa jo si ogo meje po tin ba ti ni 1 2 go hallelujah la gbe soke. Today is 27. So nibi to ba wa stand up and shout na hallelujah. Awon obirin 11 hallelujah. Oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Eyin obirin ke hallelujah. Ogo meje lapapo ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya loki orun. E juwo yen si. Eyin omo Olorun mo fe ka ise bibe nikan jo omi adua re nko anointing re nko to ba si ni the blood of Jesus to ba ni lowo yes kini holy communion ta gba lana eyin te ba nikan bu omi le ise o se mo fe ka nkankan bo se nse yen lo mu owo lo re owo ta mo mu lowo yen awa na la mo na owo yen o wa lowo e titi di ojo Sunday ko to na eh mo deja re o asiri ati majemu Olorun ni eni to mo fa ire omo bi o se fa ire wa fun olose yi lo mu owo yen lowo emi o gbadua si omo fowo kan laaro laaro ko to lo bi ise oni lo wo eh o lo fa nla nla fa ire aye mi wa so tin dogbon wowo o lo fa nla nla fa ire aye mi wa iwo lo fa ire ba obedi odo mu nile eniyan bi temi sa lo bedi odo mu o lo fa nla nla fari aye mi wa gbogbo eyan lo mu owo wa mu dani pelu omi adua to bule omi to bule iwa mu nbe omi to bule iwa da si waju nbe omi to bule yi wa fi boju nbe bo ba le damo mi we bo ba le damo mi we o daju mo fe ka ise bibeli si ni leyin gba tin ba ka ise bibeli yen si tan ma lo si le agbara ma tun ese bibeli yen ka sinu omi yen olufe pepe yo pomo laaro yi so ti mowo lowo re ese bibeli yen be ninu Isaiah chapter 22 verse 24 Isaiah 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re ni won si fi ko olorun e gbo nti bibeli so e so tele mi gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi lorun ati awon omo ati eso gbogbo ohun elo ife titi de ago oti gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi lorun mami e ki gbe be gbogbo ogo ile baba mi e gbe ko mi lorun mo nbo e je kin so ti gbe omi re le e ti nde le agbara mo nbo
1: baba mi mo dupe lowo olorun pe yin fun ore ti olorun se fun mi ninu ijo comfort life mission ni odun to koja omo mi ri iwe igbelu gba nigba ti iwe igbelu yen fe ni konu ko honu mo pe mama wa ninu oluwa mama won si fi adua ran mi lowo wipe gbogbo bi ti iwe yen ba ti de arugbo ojo yo ma tele be yo ri anugba yo si gba iwe igbelu na jade mo dupe fun iyalenu mi olorun ma gba iwe igbelu na jade iyen be mo tun wa dupe omo omo mi mo se yawo e leko satani gbogun esu hale jugbon olorun comfort life mission olorun pe yin ko fi mi sile rara o doju ti ota nitori pe bi yawo ni mo wa omo omo mi ti mo fi le o lo mu kokoro nibi ti mo fi si o wa wa moto igba to wa moto moto ba lo ja o ja gate gbogbo eyin moto pare gbogbo glass fo mo dupe pe emi re ko lo si mo wa dupe lowo olorun pe olorun tun wa gbe ran lo dide mo ri moto na se pada to je pe o tun wa tun ju bo se wa tele lo tori pe nu ijo comfort life mission na lo olorun ti ra moto na fun mi mo wa dupe ni isin yi ojo sunday te ni ko ni kaluku mu passport wa mu mu passport mi wa e fi passport ni e fi kan ori eni a ki lo nda mi duro pona ti si leyin ni mo lo le ti owo foundation ati fi pele church sile mo jade fun owo bi mo se wa mu owo na lo lojo na irole ojo na ni won pe mi lomo mi pe mi lati ko omo mi ta ijo fe lo canada pe won ti fun wa ni visa mo dupe lowo lowo olorun ijo kon for life mission tori ko gba kokan fi mi le ni isin ati kara ticket loku sugbon to wa je ki n si duro lori ticket ni pe mo n se bible mo wa n bible school ni isin yi ati wa fe ra ticket e se mo dupe o olorun o se ni arugbo woli iwa laaye olorun ko ni fi gba kokan fi nle ateyin ati mama atawon omo baba mi e se o mo dupe o
0: nice gbogbo eyan omo olorun gbo nti ya yen so dale mo sa pada sinu ese bibeli mi gbogbo ogo ile baba re won si gbe ko olorun gbigbe ogo ile baba re ko olorun oni si se nti enikan o seri ninu iran yi e ma de nti mo so yi mummy ti won ko letter ti won share testimony mo ba yin yo iwo na le gba form bible school kini kan da mi loju sa bibeli ni etete wa ijobo orun ati ododo re oni gbogbo iyoku a o si gbe ko olorun oto so ri ta nse lori abebe fere fere ni ngbo ba da won bible school lori ketepe orisirisi awon nkan bi olorun ba fun mi ni grace ma mo so outline awon course wa atawon nkan ti nbe nu e ti nba opportunity lati le re lati le foundation aseyan ki dagba ju nto ba mo lo ase nto ba mo lo di ninu aye eje mde nu mo ki menu ko nbe bo ile yi ja jo gbadua yi njo mo pe bibi ni sinu aye ki sajoji ajoji ni ko pada si orun lai mi aye bibi ni sinu aye ki si ajoji ko senti won obi gbogbo eyan na won bi iba se by operation iba se by normal way ah ajoji wa ni sa nigba to ba ku lai fowo kan aye to mi aye nibo le we ja gbadua o se didi nle ko yatan wa ke pelu itara di owo yen mowo eyin o fa tesin mi si ojo waju mi eyin o fa tesin mi si ola mi eyin o fa tesin mi si ojo ola mi egbo ro oluwa loruko jesus oye jadan sa bi won ba bi o sinu aye to ku lai mi aye oni to ndaran aye yi ohun ti aye oran ti e fun ni won pe ni keyin o mi aye e wo ru ya agbalagba yen o ti pass through bible school aye re n te si waju niyan awon ofa kan be to simi si ola ohun ti won mo pariwo ni pe e de lona e mo je o debe e mo je o ja e mo je o waye wa se nto ye ko waye wa da o se so oluwa ti na bobe ibi orisa ti wa oluwa ti na bobe loni o ma je waye asan awon kan waye lasan aye won dabi odidi eran a life without goal is a goat aye ti o ba ni ohun to fe floju sun ohun to fe da eran ni oni to fe da ju ko sale je ko je nko si sun ko si ji ko si to sere lo e bi owo soke mummy pariwo bo se di owo mowo oni loju aje agbara olorun bolu mi ofa to simi sojo ola mi jabole wa jose mole loruko jesus jabole in the name of jesus christ bo eleyi ohun to ba se ni aye oroyin awon kan be ti mo kigbe mi o le wa ku ni joye le baba re awon language kan be tawon eyan mo so ti eje ki won mi aye awon language kan be to je awon language ojo awon language kan be ti je o le gbe nkan re se an kigbe pe ko lo foja kun oja lati ejo yi o san leru gba oni to ba mo kigbe pe mi o le wa ku ohun to hun ni di nkan kan laye mi o le wa ku owe awon agba ni won ni oni joye le baba re to ba ti nberu won ni agbegi lodo mo beru epe to ba ti beru epe epe ni opa oni to bibeli so pe ogo ile baba re iwo la gbe ko lorun to ba wa nberu ogo yin oni je ti e gbogbo eyan mo lorun te gbo mi la ro kutukutu mo duro ninu jegbojegbo ase o fa buku to lohun ni jo debi to nlo ninu jesu ni mo pase ki emi mi mo ko ti jade e ki gbe pelu itara iwo osei pe mi iwo osei pe mi julo mo mi nbo le wa mo nsi yin le to ba di ojo Wednesday a lo glove lowo yin in ta bi gbadua ni mo nso le ni weman yen agbara di fun 77 sir Mambo asi de nkan mi nigba to ba di ola eje ndele agbara mo
1: baba mi momo ri oluwa o momo ri oluwa o mo tu keke ijo sile mojo momo ri oluwa momo ri oluwa mo tu keke sile sile mojo baba mi o mo dupe o emi na fe san tolorun mo fe san kan tolorun se fun mi olorun mi shobu mi o ti tan tipe ti mo wo ke bawo ni shop ti mo tun wa nigba ti o ti ya gbogbo e to dawo mo wa wo ke boya bawo ni ibe lore mi kan ro ba ni shop ohun tobi pe ka jo da si meji pe ka jo ma lo he baba mi o n ti mo tun wa ri to tun jo mi loju ni pe ore mi yen lo ba lo si gboro lo baba lo da ke ma ni so ni gboro ta ba de gboro emi ti ero boya oja re lo fe ra ni lo ba ran awon oja mi keti pe lo oja mi to tu ku ninu ile lo ba lo ya shop ya ki no open re ni en ki wa si won ti da shop si meji laba bi ere bi awada baba mi ni last week mo fe ya were logun pa ti mo wa baba mi o adura te mo ba ngba o tun lohun ti se fun mi to o lohun ti se fun mi to o lohun si ma se si ah ti won fi ni jora mi loju baba mi e ba ngbadua ke ba ngbadua fo mo berin na pe gbogbo nkan to ba nle bayi o mo fo toni gbogbo odamu to wa ni oruko jesu kolon ba mi yoko nu damu bi gbogbo e se ri o tutu bo se mi lori ah baba mi e ba mi fadua ran lowo idi ope mi re o ebi na wa den to n lo si shop ti mo wa na se ti mo n na pa ninu shop ah mo dupe momore o oni momore oluwa emi more baba mi momore oluwa mi more e ti mo gbogbo ta ni ka ma se so asibi mo nse ija mewa mi o tun san baba mi o mo dupe o se o olorun ara yin lowo o e ba mi ki mama o ogun yin te nse a o n ba mi lara mu e je ko ogun yo ma sise lara mi o ibi to ku si mo po olorun o se yoku na ami ami ami e se baba mi o dabo
0: gbogbo eyan omo Olorun to n gbo mi jakejadu aye o wa dide emi so ni nti won gbe ni eyonu ati asiki oni sise nigba ti awon eyan ba fi oju rere wo ti won si sanu e ta lo so ipa laanu tan ose yi onilu e pupo pupo gbogbo eyan gbe owo soke baba mi oni loju aje je n ba je so le fenu so be baba mi oni loju aje je n ba je je ki n bode pade ibi ti mi o focus fun anu nla jo jade fun mi lojiji owo agbara nla kan mi owo ase nla kan mi owo igbega nla kan mi in the name of Jesus Christ so di owo yen mo wo so fi n gbadua so mi re nbe nle o mo se bi beni ta ka Isaiah chapter 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re o la o si gbe ko Olorun e kigbe sinu omi te gbe dan ogo ile baba mi Olorun ojiji je won gbe ko mi Olorun in the name of Jesus Christ what did they know when you soke na pelu owo to mu lowo wa ni baba ni ose yi mo ni lowo mo fe fowo se nkan eyin te ba ni nkan te fe fowo se baba mi na owo yen mo ni lowo ran mi lowo koja ifojusun mi mo ni lowo yo si mi lojiji mo nilo iranlowo re ba se ra mu yi ma wa so nkan kan nisin eyin wo le nilo iyanu toto how many of you truly want the God of miracle to touch you kin to wa so nkan bi meji si meta e je nsayo de laya gbara mo
2: bo hello sir e ka ro sir yes sir e ku ja meta sir kin de loruko mi mo nsoro lati Ibadan bi emi na ni testimony ti mo fe give ni sir ni last 2 years ago mo wa si program fun awon single summit so gba si mo wa so gbogbo oro ti mama ba wa so nigba yen so mo sha mo se awon kankan nigba yen so Olorun de se emi na bawon pray fa won single olorun de ti se yanu mo ti ri en ti mo fe fe ngba yen so mo sha tun wa fa won program kokan leyin gba yen na so mo sha dupe lo olorun pe a se introduction so after introduction belu gbogbo problem to arise mo sha pray mo pray mo de ti ma follow program na lori radio a pick date fun wedding bo gbogbo effort wa lati je ko sese mo sha ri pe gbogbo e ko lo be so later mo sha pray igba ti mo pray so mo loju ala mi mo ri yin pe pa wa no program so bi mo se wa ri yin ye e wa n ba mi e pin mi jade laarin awon eyan pe kin do ba yale keta mommy mi pe kin lo ra nkan fun won pe kin ra ibu fun pe ti ma ti ra fun won pe ona ma se ona ma la so bi mo de se ji mo se nkan te ni kin se ngba yen so olorun de se iyanu sele gbon kan ta lu fun wedding olorun pe se ju ba gan se lero lowo owo to wole ti mi me awon to send e olorun sa se gbogbo e to je ona iyanu ona ara olorun pa se so gbon kan ta lu gbogbo everything ta lu tori mi ni iya mi ni baba mo so gbogbo awon egbon na de ti ni awon olowo lowo awon se gba kan bo still na olorun de se olorun gba ona yanu yo debi pe o kojo ogbon teni gan debi o kojo oye mi ju nkan ti mo lero lo olorun de se be so ninu ojo ala mi sha suri pe ti e tun so fun mi pe pe beta lo wu mi kin bi which is

0: Nice. Gbogbo eyin omo Olorun so gbo nkan. Eyin wo lokan. Di owo mo woko wa mi. Foke loju kan na bi bate yan da sare mi lokan mi lokan mi lokan. Pelu agbara Olorun ki eni to ni majem oje okan. How many of you truly want God's miracle? Awa wo la nfe iyanu Olorun. The only solution in kan to se ni pe seek God first. Wa Olorun fi se akoko. Ninu we Matthew chapter 6 verse 30 to 34. Bibeli so pe tete koko wa ijobo run na. Gbogbo iyoku afikun ni Olorun ba ngbo. Kin lo fe ko se fun o afikun lasan ni. Enikan ni bawo le yan se mo wa Olorun ni akoko. O so simple. In kan to se ni pe give your life to Jesus. Kan fi aye re fun Jesus. That's number 1. Number 2, go for water baptism. Lo se ribomi. Ninu we John 1:12 o ni ya won to gba awon la fun ni agbara lati di omo Olorun. To ba iti le lanu pe mo gba Jesus mo se tan lati ma tele odo mo Olorun ye. Se ribomi Mark 16:16 o ni ya won ti o gbagbo ti a si baptism won awon nikan ni yo la. Ki le leketa. Make sure for gbagbara emi mimo receive the baptism of the Holy Ghost. And it can be both Act of Apostles chapter 1 verse 8. O le yin o si gbagbara nigba ti emi mo ba ba le yin. Kini nkan mi? Wa church to da ti en tin gbadua join. Join church ti n doin. Wa join church ti wa. Emi ma won nkan ti mi o se. Be mi ba je lesson nigba kan ti Olorun gba mi o le gbawo na. Mo bo a jo gbadua laaro yi. Ma tun so nkan to jo mo ru nkan bayi. Iyanu lo simple ju lati gba lowo Olorun. Because o ti fi oju oko lati gba iyanu o ti laale. So my dear sister, my dear brother, and another thing ni pe ki leyan mo se titun mo fi ri iyanu. Make sure kon sa fun ese iwo ko ire ese o si fe ododo ninu we Hebrew chapter 1 verse 9 o ni nitori idi eyo Olorun re o fi oil ayo yan o ju awon elegbe re lo to ba ti le ko ire ese o si bo se ni doke kini mi ko beyan se mo lawo fi fun bibeli ni e fi fun a o si fi fun yin o sun won to da ara awon asiri niyan to ba ti le tele awon oju opo ti mo laale yi ah lo re ba da so pe ni o ba den ti o je pe won na pe mi fun testimony ma fi number mi ta ni sin fa won ti won ba fe pe mi fun testimony won now jo setan lati gba Jesus kan so tele mi Jesus mo setan lati gba o loni ojo aje gba mi so mi domo re patapata mi ni pada sinu ese mi mo ma ma sin o ko mo ju be lo o ti fenu jewo si igbala o si fokan gbagbo si ododo agbala igbala to toko mo ba o sise odomo Olorun loni njo je mo pe iyanu to gaju laye ki se gbe ti won so iyanu igbala le to da eje mo lo
1: nlo sori Facebook, TikTok ati YouTube Odekunle Epaphras je n to fadua ti o jade
0: won abo oyo ki n to gbadua gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary inu mi si dadun kini kan fe sele lo sey awon kun ri owo yo koja oye won gbogbo eyan omo Olorun patapata so le rubo mara jeje eyin te ni da mewa abo fe dasi ise afefe yi ba se polowo yi ba wa na da si ojojumo la sanwo radio station account number 20 lele
1: 1966 36 38 73 1966 9196636 3873 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade
0: ma gbadua fun awon eyan yi loni ateyin onida mewa eyin omo Olorun te mark birthday yen kunle eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen kunle fowo le idodo eyi ni edidi ati ase ogo ile baba re ka gbe ko Olorun in the name of Jesus ogo ile yin ka gbe ko yin Lorun. Happy birthday, long life and prosperity.

fami runyo shile ishiriri anyo igbega to ma mu ki gugu eya ti e di celebrate ti e no ninu adua ba ti re koja sinu osu kejo la

Church wa ni lorin mo like madam yen o ni bi o se wa program wa ni lorin lojo Friday o ni bi mo se wa su tan o ni mo so pe iwo to ri nfo yen tara ni gba itun sile o lo si sami o ni doni ori ofo mo o ni to ba se kekere ba ori o ti mo fo o ni gbolo yin si mo ri bi fo lo no we tara la ni nbe yen ara tu ebe sami dada ama wo eni to ni gbolohun ti ma tin so ta lo lomo ti o ti jere omo o ya lo jere omo se inu ile e lo tin gbo mi so wa le sami ki gbogbo adugbo o ma mi abarugbo ojo ni wo fi kale si o je ke bo se n gbo mi yan won ni ji akara lodun sami dada ajo no mo bo mo riran kan enikan leri olowo ja kara won kan olowo bori e eni to lowo bori e olowo bori e sami dada edona edona ewo nibe yen lo nlo ile alawo nitori e ile alawo

0: ipe mi gbe ode bi giga sami dada sami bo se wa ya ipe mi gbe ode bi ogo lowo le soke wai ami kan ti to o ni ku sori gbianju ni waju oluwa ta gboro pe jari ro oluwa ni enikan je yetunde ti mo nwo yi iya agba kan gbe owo le eni ba fo soke owo iya agba jabo lara jabo le aha bi mo se pray lowo oluwa ni oba kan gbo mi emi o mo boya facebook abi radio emi o mo boya tiktok oluwa ni oba kan gbo mi wi pe won gbiyanju lati yo ba yen nipo won fe ko pe lori alefa ina jade ton ta si oro baleta sarara gbogbo eyin te di mo te di ote nitori oba yi o ye te ri ba ni waju e sami dada be in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, ya no we soke oluwa so fun mi o ni enikan gbo mi a poruko le ni timileyin ti mo so yi o fe fi inu rirun pa mo ba n gba iko e labara o fa inu rirun o ya jade fun mi ni fire meta nbe yen o
1: a gbe olorun ga fun awon isi agbara ton sele larugo joni lorin gbogbo eniyan owo agbara yi lo yo awon eyan kuro ninu ofin bo tin gbo mi ma gbagbe pe iyo sasset eyo kokan ni gbogbo eyan mu wa sarugo ojo ta de nka sam lati sam 1 titi de sam 150 si o yo ni agbara tori friday ose ile gba yo yen bi won na ba fe ko pa ninu oro yi get your sasset kan to ba nbo oto nibi tayin oko yeyin te ba sese wa si a o ba yin ka ti yin si loto adua o pari la papo a wa pin yoyen fun gbogbo eni o le lo yoyin ka ye wa ba kan na tori oluwa wi pe koni si ku mo tabi asale ninu aye re e fun mi lawon ti nkan o lo dede fun asiko anu won ti de bayi e de lo get pure water e ko sinu irikiri sesi e wa mo ko pure water yen bo tori ngbe ba da yo die sori pure water yen le fi for danu sugbe je o la irikoja bi o ba de wa riri e sa ko mi pure water wa larugo ojo ni aro friday pelu yo sasset kan eyin de ti mu yo yin tele wa e wa gba ninu ipade adura yo ti koje re iran oju koroju ati deliverance ona abayo ti daju tose yo leju last week lo wa lo lo si church arugbo ojo to ba decide of a garage bere kilanko junction yen maruwa ati okada wa nbe bere pe church arugbo ojo lo nlo ni kilanko junction ni side of a garage yen aro friday lago mejo abo laaro a de gbe wa go kan si ago meji gbogbo okuku e ma pare eyin eniyan atun se de ipere o gba yi.

ni won gba wo na won latara setting eyan ni sa igba bolu to koja o se pe ki re ki pelu iye ti set fit go ele ti asna se won gba wo na won eyan ni sa igba bolu to koja boya ka wa so wi pe iko igba bolu chelsea na won ti fe di set piece fc o je ki won lo gbe oluko ni yen sugbon ju gbogbo re lo oro ba di nessisi a ma wo o ya lori owo chelsea e je ki ra na wa na ipa koju ma koju mama a tu koju la turo modu to de wa laye kaye nebe kebe be kede ti lamba ni lati tu ma tati si e ya loju mo to ma loni oju mo oju mo mo oju ma iku ti je ba le oro e je nki yin dele alara ki kin dele ajero o kinyin de lo wa rogo aga we pe kojumo o en bi won pe kini won papa bi daye modi ni won papa bi e kan ti nbe loke tete tabile nitori pe nbi le ti le gboju lowo ele to yato si genje o je ma ya mi ma gan che ma seda enyo ma mi ma kuju ele wenje we abi pe pa soro se gbo ta waya lo gbe ose ke nje royin ma we pe dije Bọ́lá lámẹ́sẹ̀ gbà tó jẹ́ tàwọn obìnrin ọdún 2020 ó ti gbéra sọ ẹ̀yẹ láyé àná lórílẹ̀dẹ́ Morocco àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan ti ṣubú yakata jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bákan náà làwọn nǹkan ló jẹ́ wípé nǹkan ṣe rùmẹ̀rùmẹ̀ fún wọn ẹ̀yẹ lọ́wọ́ tá a wáyé tó bá di ilé tẹ̀ mo máa já yín bẹ́tà ẹ̀yẹn lórí ìyẹn ó dẹ́ pẹ́ pàápàá ilé ti pé rọ́dẹ̀ ti pé àjẹjẹ yóò rùn.

awọ wọ finifini ni kankan ejeje won si ri daju wipe gire won gboje fe gbe won gbagbe plate sapato o wa ro gbogbo awọ lolufe iko egbe balu kwara united o le dagun dabo no matter how bi kan se le je ni se igba bolu tin bo yi e ma da wa la le bo ti le wo kiri omo o ni tori pe be won ba tu gbe won kuro eyan lilu ilorin lo si lu bomi o ni yan gangan le tu da wa la le o ni zodia bo bo gbeyan lolufe iko agba bolu kwara united e ma wa wo bolu eyan ni le ilorin o le dogun dabo e ma ja da wa la le o ti le wo kiri omo o gba be lo fi da wo gbogbo awon lolufe iko agba bolu kwara united loju o ni dudu o gangan lo so so eyan to ba decide gba bolu tun bo ke je bi coach brazil to jolu ko ni ko agba bolu kwara united o ji wa sori eto eyan soyo logo eyan lori ikaneye laya ajeta to gbe wa debe ja wa beta o gangan le mi gbeyin temi debe ti mo na gege oro si ileti oje mo bi yen lawo gedegbe re gbogbo se tere tere o dori le de wori o dori le de Cote d'Ivoire ne bi DJ wa fu bi under 20 championship gege bo se je wi pe lode ni ko ni de ni tomorrow iko gbe bo lori le de wa Nigeria se won ma bere se ni gbe bolu ni ko kejeje eni to je oluko ni iko gbe bolu fla eagles ti le wa Nigeria eyin awon gbe bolu to jori won be laarin ogodun ti le wa Nigeria se won be ni DJ wa fu bi under 20 oluko ni won Abdul Mikaiba o ti je godi mema o le ni ti ora yo so loni e tori pe awon ti gboro di dada eyan lati koju oju gba won latori le de Ghana ebi DJ wa fu bi under 20 ele to je wipe yo kede waye loni gege bo se ja godi mema o ni se ma wipe awa ni defending champion adema defend ife tin be lowo wa yen beta o ni zodia bo e lo fokan bale o gbe yan mo Nigeria gege bi alaye Abdul Mikaiba to je oluko ni to gbo nje fe gbe ti o gbagbe plate sapato gege bo se soro yen salaye to to mi lowo lapa bi o le mi jayin temi lo ni farandogi o je je ngbe yin de ba o ta porogodo je jagogo meta eyan lo so tuni o ni ko gbe bolu fla eagles ti la wa Nigeria yo ma kojo oju gba won latori le de Ghana o je je ni yen ko bejo de o je westbro mansu le gbe body e je lo so do ni to je oluko ni gbakana o ipa gbe bolu rivers united won so

standing le guma ero yin ti jogo di mimo ero gbogbo se tere tere le se alaye o ti dori le gebe ne le tori po ti lo to wo bo ade nkan eje pelu iko gbo bolu kan lori le gebe ne iko gbo bolu bo fudu bogu o gegege lo lo to wo bo Lot of to hobo with Paluma, and Yelati Jolu, Connie Walla Water Line, Full Side, Babalu 2026-2027, and Yaninu DJ, and let Toyati League at Bokuta, Tori Legabele Gagagan, and Gabiro Yajako de Mema, Lano Day, O Gagaga, when he studied Laguma. Lot of hobo, and Yapalu, Equa Babalu, Lori Legabele Gagogo, Chibe, Baba, Betty Babi, Kiku Bunny Debe, but Gudu we pa lu kani lana do 2021-2022 o lo gba deve ye league agbokuta ti le wa nigeria we pa gba bolu rivers united odun mejo ototo o lo lo nilu potako ti solu ilu ipele rivers gaga nibi to ti lanfani lati ma fe raje balapa be ye gaga bo je je niyan ko be jode ni pakistan le guma bo gbe body mi la body male re gbogbo se tere tere eyin temi sha duro sojo pa ye lu dara ye sha e mo pe mo le roko jo bi ojo ma tutu ojo po tiktok ojo po facebook ye o ma ya mi mo duro to sa pa be yen e wa sport update ni yen darapo ma wo lolu bo ye awon lolu barika awon lori re ti won ganu si lu nkan ke jeje wa je ko wori mi wo ke wori mi gbo ba bo si asia ya ko lo fa ngboraye ojo po tiktok atojo po facebook e wa sport update e wa sport update mo duro to sa pa be yen bo je jani yen mo pada bo lodo ti yen o de papa e je lo sodo rawo agbabolo do lenje omo bibi le wa nigeria o je dori gbogbo mo nenu iko agbabolo mo de fk mo so ni pada ne daga omo ye je gudugudu meja ti yaya mefa enye lojo tana ke gbe iko agbabolo mo de fk de won ti lo soke ta lo ko iko agbabolo wore kofu mo solo taka wa male Once it's Jawo Lubori Pelon that you marry Simaji, oh my yellow, Lati Babalu one hour, the day Shadumano, and let it for Sawasa Yagberaso, oh no laughing, Lati Babalu one hour. Ele to wa je ko di mimo o ninu me do ayo me ko lori bo se jawe pe gire mo tun farahan fun ipo agbabolu lati gba pipe seyin mo si tun lanfani o eyan lati se kebe lati gbabolu wo na won se be ba gbagbe abe ti gbagbe we pe ninu osu keta odun ta lanfani lati ma benu re lori oro okankan ele ti nbele o ni se pelu sejo aso o gagaga ni won pinu omo yen lo sewon osu mefa sugbon leyin la iyan re yin eroyin jago di mimo we pe omo ni omo odun mokandinlogun na 19 years of age o pada jare eyan ile ejo ko temi lorun o je jade yen eyan lori lede nawe lapa ton mo gbe body kuro lapa be mo se nbe lodo awon agbabolu omo bibi ile wa nigeria sugbon lowo ta wa yin eni to je aso le ngba kana mo pe agbabolu super eagles ile wa mo so nipa ka ikeme odo gogogo ni mo lafale lati bale pepepe si le tori po ti soro soke o kede soro salaye ki lo wi oni ko ma paroko ma seke oni se ri won o se lo lafale lati lo ba won kopa ni bi DJ Veya agbaye odun 2018 oni yen gogogo lodun mi ju eyan ninu irin ajo Eni ajo kari ahun se be ba gbagbe e no ti wi pe lonu osu keje odun 2017 o gegege ni won keje re te won je ko di mimo wi pe alaye yi o ni arun jejere kan ta mo si leukemia leukemia ele to ni se pelu jejere nu eje ele to je wi pe o fi lanfani eyan lati darapo mo iko agbabolu super eagles ile wa nigeria ngba na lati lo sinu idije ibe yi agbaye oda odun 2018 o gagaga lo ja wi pe o kede feyinti re eyan kuro lagbo bola lafesagba ngba to wa soro lana pe lawon royin
oni nkan to dun ju eje ninu football career ho oni wi pe won lanfani lati lo sojo orile de Nigeria ni bi DJ ele to se korin korin bi DJ fe yi agbaye gege bi keme o je joro yen si gboro aye o gagaga le mi jaye temi beta o fede gege mo ti gbe body kuro lapa be yen eje ma lo si bore senu ipa gbabalu super falcons ile wa niyan be tori pe awon na ngbara di lowo ta wa yo koda to ba di lola de tumoro o gagaga ni won ma lanfani lati gbe fese wa se ti won enu DJ Wafco 2026 ele to ti bere laye ana lori le de moroko lowo ta wa yi rawa gbabalu enu ipa gbabalu super falcon eyan to ni pe o ti gba o je ko di bimo o ni se ri ade fe eyan ti nbe lowo wa yen awo nirawo mewa o la se to lati se gbe leyin re ka si ri daju wi pe gire a da bebe ri ato si bebe gege bi ade ari gbogbo mo na o je je ko di mimo o ni se ri DJ Wafco 2026

anfani nla le fun gbogbo eniyan to fe sowo to fe je Jimbo Pointer lati ile ise Amugod Global Network iwo sa ti mu alabara gbogi wa ti o ma ba wa raja ni ile ise wa ni kete ta ba ti se wa di alabara to ba ti mu wa to si pegede lesekese ni wo gba commission ti e fun igba kokoto ba wa raja iwo na tete mu alabara

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa ha lo ya won koko eleyi ti mo batisha na nbe ko to di pe a lo si e ka ipolowo oja mo batisha so o se repeat
1: e sure ke to repeat a lejo alameto won ti e ti
0: ki
1: awon ara le lori oro eleti awon ara gbegbe aro oro ago ti amo si awon yi ti won je ko di mimo pe awon eyan won kan be ni gbeku pe o ye ki ijoba ki won ba won gbe igbese lori ati dola awon eni abakan na lokun ose yi oni iroyin je ko di mimo pe awon eyan kan ni awon olugbe agbegbe ka amo ona n logun totan se ife onu won pe awon eyan won lati bi 171 days oni won tin be ninu igbekun lawon eyan ti won to 176 pe awon ogbon kankan lati odo ijoba abi lati odo enikeni lori pe ati en gbe igbese lori ati dola awon eyan yi
0: e je ka ti wa wo baye a ri bi pe le apo igba ni awon ti won je oniroyin ti lo si awon ojuko ti awon isele yi ti sele ti won si se afihan bi awon ilu kereje kereje ti se n di aworo ni ipile Kwara wa nbi baye papa ti awon le ti wa awon ti ijoba ibile yi na tun so le aro yi wi pe awon eyan tin sa kuro ni ilu bako na won fi kun won ni owo to bi million meje naira 7 million naira la won ti san e je ka wo itora je awon igberikun won yi ti wo be njade nje ki la won atuboton irufe awon isele bayi ba o ba dekun lasiko
2: e se olotu lokunrin ati olotu lobirin seri nton sele ni orile ide wa lowo lowo ko ta se pe lowo lowo tin sele ni se o tin le ni bi odun okini o ti wa se ko tele tele ibi to ti ko bere ni pe awon ajinigbe won o ji ebo gbe ni ile awon
3: Niger
2: Delta won mo ji ebo gbe gba to ya o di wi pe won kuro lori ebo o di pe won ji ara awon alawo dudu o di wi pe to sele ni Borno on fe on come ju bombu o ati di pe nisi ko sibi ti ma tin ji awon eyan gbe o bale lokan je pupo nitori wi pe ma bere lati bere ti olotu lobirin ti won bere nitori wi pe o bani lokan je tori ni to ma nse awon igberiko kawon eyan o gbe be ki won le dako ko si je wi pe ko ni si ni tele ibo n pe ni pressure lori awon ilu nla nla amo to wa dele nisin ko si ko fe si aye ni igberiko mo agbe eyan ti n sa wa ilu nla n to si ma n baru nkan bayi wa o po pupo gbogbo eyan o wa fe mo fi agidi gbaye nigba to je pe ìlú ńlá ni gbogbo èèyàn sá wá bí ìjọba ètò tí wọ́n pèsè tún bí èèyàn mẹ́wàá tẹ́lẹ̀ tí èèyàn igba tán dé lójijì tí wọ́n ń lò yóò fún ìjọba lọ́rùn alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn àwọn ayé ìgbèríko kò ní sí mọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé tó bá jẹ́ pé bí àwọn èèyàn ṣe rò ni àwọn pé wọ́n ń jalè yóò ti pọ̀ sí ẹ sì rí pé kò pọ̀ ayé ọpẹ́ wà torí táwọn èèyàn bá tábáwo bí gbogbo oríṣiríṣiì ṣe ń wá àwọn èèyàn ó ti mọ jalè jíjalè ó ti pọ̀ tó yẹ pé bóyá láàrin ọjọ́ kẹlẹgbẹmọgbẹ kan jalè ní ibi mẹ́wàá ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé gbogbo orúkọ bá ọlọ́run bá wa mú lọ́wọ́ dúró kò tí ì sí ẹ̀kọ́ kan lẹ́kàn lè gbọ́ kò fi bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ ayé ijó ọ̀hún kó tó di pórí báyìí ẹlòmíì lè gbéra láti irú ìlọrin yóò lọ sí àwọn ìgbèríko yóò kàn ṣeré lọ láti fi lọ tẹ́lẹ̀ bó ń pè ní vacation tí ó kàn fi ṣeré yóò lọ sí oko kan yóò jókòó yóò jẹran gbẹ́ yóò tún lọ látòkò ẹ yóò lọ bò mí yóò kàn ó lè lọ kiri báhùn láti fi gbádùn ayé nípa irú nǹkan báyìí ẹlòmíì wà tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣoríire tó jẹ́ pé bóyá ẹni tó lówó tó kàn fara pamọ́ tó ṣeré lọ tori enikan ba ki lo se ti wo lo bi bayi to lo ilewe ba o da bo le ran lowo iran lowo mo wa lati be ko da bi oro fife e mo sele lati be te pa mo lowo ri omo tala ka mo gbe eleyi ko si mo o ti wa di pe gbogbo eniyan sa fun gbogbo awon ti won wa ni ilu mo ti ko gbogbo awon ebi won wa si ilu nla ko se en to fe mo gbe ni gbedu ko mo o je nkan to yi o ba ni lokan je pupo ikeji oro ye ti olotu lokunrin bere won yi pe awon ti won so pe ijoba e ba da si kini o so si ni lenu buyo si ni o si beyin o ti dahun ibere na olorun je kan ara lele gbo waye seri ijoba won ni le da sirun kan ba yen ti won ba ti e ma da si won o da si labele tawon eyan ni gbo tori pe ti okay e ja mo wo ka fi wo ti mo fe fi se akawe yi a fi bu baba wa olorin wasiu ayinde o e ri pe igba toro omo wa le sele ko pere na ni omo lobirin na tun jade e gbo mi olotu
1: agboye
2: ti ijoba ba to ba tun de mo ri nisi bi ba to tun ti wa to ba awon mi to wa le na wo pata mu pada jade to ye pe baba o mo gbogbo omo re ko to kuro laye e ti mo fe si se akawe le ni pe ti ijoba ba jade loni won gbe yan ni ilu he ijoba lo sare fun won lowo awon ti won sise yi o ti di isowo o ti di nkan to fin pa owo so won tun lo gbe yan ni bi ijoba sare tun lo fun won won lo gbe yan ni si ijoba ti lo fun won yo ti wa di gba e sa mo gbe owo ijoba wa ti a ba sora gbogbo owo ilu e ti won mo o yo de ti o ti di nkan isowo tawon eyan ri itun mo fe fayo ni pe ijoba le se labele ko se ti won paruwo amo ti ijoba mo nse nigba mi ga awon ara ilu mi fe ki ijoba gbegbe se tori ijoba o fe ku olopa lo ni abi kan ko awon gidiwo lo awon ami abi awon order vigilante to je pe won lo won si lo doju ija kan won elomi mo fe ah e da ku kan mo doju ija kan won o kan ba won soro ni tubinu bini o ti mo fe fa yan be ni pe ijoba iti ijoba ma nse oto in to fe ku ijoba ma se yen ma de fun ni akawe meji
1: mo bo baba yo mi mo fowo atomode yin lenu awon ti won se ife onu won yi o wa pe ki ijoba ko ba won sowo o ti won so ni wi pe awon o gbo kankan lori oro yi pe ko se update kankan ta won gbo lati ojo keta osu keji pe osu karun oni won ji awon akeko atawon oluko gbe ni ipele Oyo pe won mo ipatakutaku ti ijoba sa atawon esu alabo lati dola won eyan ti awon akeko atawon oluko yi pe kini di to fi je pe ijoba o gbe igbese lori ati dola awon eyan won ti nbe lakata awon ajinigbe lati ojo keta osu keji te ba gbo laaro yi paper we royin kan gbe o pe egbe oselu ADC won pe are Bola Tinubu nija pe oro ise dola awon ti won jigbe ma fi se eleya meya ku je ko je gbogbo wa lapapo gbogbo awon ekun eleko je ko ti ru awon kan won yi to ti nsele pe ru igbese ti won gbe loyo o ye ki o le gbe ni ipele Kwara nbi kan le gbe lawon agbegbe mi lori ati le dola awon eyan won to ti nbe lahamo lojo to ti pe
2: e seun olotu ma si but ma da yin lo seri ti mo so lo lekan ni pe e ri olorin rara o do lori Hausa to loruko gan igba ti o soro o ni oro ti alaja ti ko baka to je igba keje re lojo kini anu ani adlaye olusegun ambassador so lo je ki awon atanje tanji ya o n gbe kan fi owo kun owo a tun ri pe awon ti won ji agbenu abenu gan fun awon ologun army ti won to pada ku si odo awon ti won ji gbe won lawon o mo won kan ji gbe ni ko to di ariwo ti won pa lo sa aseru eni bayi lawon gbe seri ti mo tra lati salaye lekan ni pe ti mo gbe odo lati salaye kan ni pe ijoba in ti ijoba ma se won ni paruwo se wa ri ibere te ko bere ni pe bi won o ti sanwo o mo da so pe bi won ba ti sanwo won so ni
4: ibere pe ka o ko pe pa o si ti mo ki won gbe igbese
2: sugbon ti gba ti mo wa ti won ti ibere te wa bere nisin emi gege bi enikan ma so wi pe gomina wa won to je ni ipinle Kwara won gbudo ma se igbese ti awon eyan o ri bi pe won gbegbese won lati tu ara won se nipa oro tinu kan bayi ba sele nitori wi pe ti eyan ba je eni ti ko kin fe ke salariwo ti kan ma fe se nkan labele in to le se nigba to ti je gomina niyan o to ba ti je olori olori gbudo fi iwa ti o mo ogun tele ko fi sile ko wa je wi pe yo mo saju ogun tori ton pe ni olori na ni wi pe e ri pe mo ti so ni igba kan ninu awon eto ta se nbi wi pe awon oba laye ijon won ma saju ogun to ba di karangida to di pe eleyi o koja oba ma saju ogun le yoruba koda lawon ilu ebo awon oba ma saju ogun e ti mo fi so eleyi ni wi pe awon igbese ti gomina ngbe e ri wi pe lenu je lonisin won ti fun ilorin Kwara ni new division ko ni si labe ibadan mo won tun wa lo da ijoba ologun tawon ami o wa nbe sile ni omu aran e ri pe awon igbese ti won e ri pe ko se pa won na dake igbese to ga gidi ni tori pe igbo to wa ni ifelodu local government e ri pe omu aran ti ami ti awon ologun yen ba wa nbe o sumo ti kan ba sele nsin lati omu aran si oro ago won ti debe lati omaran si o sumo won tun wa o tun se kan wa wo ko da o awon inu gboyi ki awon eyan wa ma lo be kan ma pada wa kan ma lo be boya laaro kan ma pada wa e pe ko jina e ri pe igbese ti ara won igbese ti won gbe na ni tori ko se pe ilorin nikan lo wa ni ko de se Kwara nikan lo wa Nigeria sugbon awon ti won fi ehonu yi won ri wi won si ri se won ri so nitori wipe ibi gomina oru wo woro yen woro nsin
4: woro
2: mi woro to bi woro bi woro si woro a gbo wipe gomina ti lo be a gbo wipe gomina ti lo be lati ojo yi iru to ti kan ba sele e ri wipe nigba ti won ju ado oloro ni America ti are Obama wa nbe o lo be o si so ni e fun mi ni 24 hours ma gbe eni jade se ri pe oro yi ti ara ilu ba gbo idun ifokan balẹ o wa awon lo ri pe ani olori looto laarin 24 hours won si di eni yen na mu tori pe awon leto ilu won leto won ti won je kan nikan kan jade ni ilu yen won je kan nikan kan wole won si ya won ilewo won si mu se pe lodo ti wa amo yen ton gbe le ti won te mo ibi to ti wa sugbon ti mo fa yo ni pe gomina wa a ro won kan fi iwa be emi ina jeje le mi emi ma se kan mi ni iwo mi o paruwo iro o en ba ti jo lori o gbudo gbe awo to ba ni awo olori o gbe wo ni o di dandan o di dandan iru bi kan se sele to pa abuja na wa ni to kano na wa ni to pe lorin na wa ni ko ti gbera ni ojo keji ko ti lo be kilo sele ah bo ah to eni e mo worry ah a ma gbegbe se a ma ko na de lo ni pada kan se ipade awon olori awon ologun kan de ko se gan tun wa jade bo se pari ipade ki ogbo oniroyin ti pe ah eni oniroyin e pele ato baba e pele o e ku oro eyan kini ko ah o da bye bye bye la se a si se bye kan soro ma ara ilu na o ah gomina wa sise sugbon iwa pe ah je ki ma se nkan mi ni abele ah awon eni o ro pe won se nkan kan ni o da ti ba se wi pe ti o mo aran ti ologun ati ti titi ilorin brigade to di division se ma won eyan oni mo elomi kan ni se o le awon kan lo se ni ko se meda are tinubu won so fun elomi na ko da baba mi mo tinubu baba mi lo so fun tinubu won ku won se so gbogbo nkan won won gbido awon to fi e onu han won ri se o si ri wi
4: eja de ka baba de a se oju ara le nitori akoko
5: o awon agba ni eni ti o mo bi tegbe ti la ere lo ma saku imero aye odi oni ti so gbogbo diro ojo waju te hu yen o wa fa awon to le grab opportunity tag market and sonic e demi wat mo anfani nla rem to ti ko bi yan se le trade ti wa tun lo sonic ai lati trade fun idaneleko tan so yi ofe ni o wa bambadi e ni pe bo ba se ko bi yan se trade wa tun ma pa owo wole omi tun ni pe o le trade fun ra tabi ko ma lo sonic ai ti o ba wa ni to era lori account e o tun le gba loan tin lo bi 2.4 million naira ti wa lo lati trade omokunrin tabobirin to ti le ni 18 years iwo gan lafani iwa iwo fe ko bo se le trade tabi colostonic ai lati ma trade fun e se tag market ai academy to wa ni midas plaza number 1 erinle omosebi junction ga ka bi ni ilorin ni pele kwara wa laye e pe 0704606 2748 tabi 0806968 market and sonic ai academy lo ni pe iwo gan lafani iwa ma je ko fu eru
6: Fedobin Ion and Care, the good for your body, yeah, you, yeah. Oh, yes.
7: Wake up, feel strong, feel free. Iron for me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: tó wọn pe koko leguyan shuku on legun agbado ka soro ka babe o na ni iyo ma lu abi won pe ranrin lo ni gbo efan lo lodan kinu teriun o na ni ololaju ko seni toto sebe to yo gba akata lowo akiti ko seni ti yo gba le baba omo lowo omo ta ba nsoro nipa awon ojulowo eto iroyin tiko figba kan bo konu ilese igbonsafe ikani ikejidini adorun ole owo meje diamond fm ona ni ke gbe fo ka ma fi en kira wa wipe aku dede asiko ye aku ifome eniyan se ni gbogbo bikibi laye kaye ti e ba ti tun lanfani lati tun ma be labe omi ni dede akoko yin be ba woju agogo yin bayi e mo pe iseju meta lo koja agogo mewa yaleta diamond oni won papa bi le ko si ile ilorin ni ipele kwara ona ni atakan male si o eto e ba wadasi ni gbogbo ojo aje ojo segun ojoru ojobo ojo eti oni ojo wipe amamuwa seti iboyin oni ruru lawon agbogbogbo ona ni ati ma fa ko mu okun oro yo lori eto e ba wadasi eka eto oro aje eto abo eto oro oselu eto eko a bibili ati bebe lo ije loko oga agba leka etoroyin atoro to lo to je olotu eto ye ogbeni tewo adejiran te ma giwa ikani ye alagba michael abiodun olariwaju o le mi ayodeji ayola omo baba tisha tolorun ba fun lori ofe lati je atokun eto eba wadasi ni gbogbo ojo aje bi eleyi finki ko wa wa o lonile lalejo obirin okunrin omode atagbalagba gbogbo nse oba gbogbo onise aladani gbogbo ina parata moki yo babo won ni ayabele o ba sere sugbon ninu yara igbon sci-fi lakoko yi ise ona lo be si o e tori pe o ta gbe so loni ke bi mo se la kale fun yin lose ti o koja wipe oro eto oselu papa julo eto odibo odun 2027 o tin wole bo igbaradi tin waye lotun o lo si lori awon egbe oselu gbogbo lori atile igbaradi pe won fe lo kopa ninu eto idibo un ta ba si wa wo orile de wa Nigeria a kin se orile di elegbe oselu kan opolopo egbe oselu oni onbe lorilede Nigeria are egbe oselu PDP APC ADC NDC bibile ati bebe lo melo la feka leyin adipele sugbon loni lori eto ohun inu egbe oselu alataka gbogi African Democratic Congress onbe na ni atu gboriwo atu fe wo awon kankan eleti oni se pelu igbaradi egbe oselu yala ni ipele Kwara abi lori lede Nigeria saaju eto odibo apapo odun 2027 seyo ba wa bo won ni opero ni jejomo enikan ijawade lori eto ohun loni emi ni koko ni mo nbe nbe alejo mi loni Alhaji Machud Adebimpe ti won je alaga egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ari gbogbo ipinle Kwara bakana won ti fi gba kari je akowe iroyin si gomina won tu je alase ati apase ileise ibara eni soro iroyin kan ta mo si Idmap Communication Limited Alhaji Machud Adebimpe mokeyin e ba ki awon ara ile
1: ese olotu mo ki olotu ati gbogbo osise ile ise diamond mo fa asiko ina ki gbogbo omo Kwara lapapo ati omo Nigeria ati gbogbo bikibi te tin gbo ile ise daada yi ile ise to ngari ojojumo yi pe ako ojumo o ajinde ara yo mo ba gbogbo wa eseun
0: e ka bo leko si
1: thank you very much eseun
0: e ja ti bi pelebe mo le je awon alejo ton ba ti wa sori eto yi ibere ti mo ti ma ko bi won papa julo awon to wa ti je loselu oni wipe ishejoba ti egbe oselu All Progressive Congress in dari ni ipinle Kwara lori le de Nigeria ipe oju wo leyin fi unwo gege bi oloselu ati boya oju oselu alatako le fe fi wo ni abi oju mi oju wo leyin fi wo ishejoba lori le de Nigeria ati ni ipinle Kwara lowo
1: Asion le kan si olotun akoko ibi ti ma ti fe dahun ibere yin ohun ni pe ni egbe oselu to polongo to jade sara lu pe a fe si joba nitori pe ni ofin orilede wa fun ala igege bi joba ti wanti wa ta mo si joba lagbada ti se joba ta mo gbeban ti se joba ta gboro mo soro inti o le se lu yen ategbe o se lu yen so ni pe ni a fe se ijoba a fe se ilu lati ri pe ni pele awon ileri pe awon nkan ti o mu rorun ti o mu dekun ti o mu ba ilu bi ro egbe ba ti wa de joba ategbe en to wa legbe alatako ni ateni to wa ninu egbe ti o se ijoba lowo ni e ti o je gbogbo alogun gba na ni kini nkan tin sele ni lulu nipa anti ijoba to wa nbe nse iyen ja si pe ni ni won gba ti ijoba ba ti de in to kan ni kila nse ise o la nse ise o la fi se ta ba fe wo o je mo alagba alatakun ni o salatakun ni o in ti gbogbo wa ba nse ngbaun ti ijoba na ba nse ngbaun gbogbo na laajo le so pe ah ijoba yin se bo se ko se ah o ku dia ka tun bi abi won o te se rara ni iyo sinu pe boya mo jegbe alatako abi njogbe alakato because bi awon oyinbo so pe ni the moment you form a government or a politics o ti ku nbe ijoba ati nbe lode ngba na ti ijoba gbogbo olu gbogbo egbe to ko le wa o last wo na leto labe ijoba hun ijoba hun na si leto lati se nkan ti wo no janfani nbe gege bi omo ilu tori ijomo ilu ngba na o ti ju ijomo egbe lo ngba ti ijoba ba ti de iyan lo fi ja si pe ni leni in ta ba so nipa ijoba ti nbe lede leni bo tile je pe egbe alatako ni sugbon pe eto pe mo jomo ilu gbogbo omo Nigeria na lati leto nbe gbogbo omo Kwara lati nkan ti ijoba ba nse ofin orilede wa na to wa faye le gege bi omo ilu pe ni lati wa da si tele keje anfani temi kan wa ni pe ni tori pe mi to wa ninu egbe oselu to se pe ni a le ma so pe awa na ti lanfani lati se yiri ti o fun alanfani lati le so pe ah eleyi ton se yi o se da abi won se da ta ba ti wa gba yi ge bi mo se so yi olotu imi ateyin la jo wa lori lede yi lodun melo sisin ijoba ti APC to se lana osodun mejo ijoba yi tin se lowo yi on lodun kerin lo odun meta ti koja bayi
0: lori lede Nigeria
1: lori lede Nigeria won tin lo sodun kerin tabani ka wa gbe yawo awon nkan ta ma fi gbe pe ijoba yi se da ni ko se da ni akoko ipa awo loko ninu semi aye mekuno the downtrodden awon to se pe ni laujo won oni lati so fe mi ateyin pe awon ti won need awon iranlowo ni awon ijo won yi mo ro pe be na le pelu lemi pelu olotu atawon kokan na si wa ninu omo Nigeria awon nkan to wa je koko ta mo reti ta mo wo abi ta mo reti lato ki joba o se tin ba bi eyin ati mi na melo ru e la de so pa le ri Nigeria leni ta ba ti eni ka mo gbogbo Nigeria e ja mu pile Kwara emi ro pe eti koko du ninu joba ta ba koko ni akoko nkan ti joba gboro koko lohun gbe gege bi joba to ba mo n to fa se o abo omo ilu ni abo ara ilu ni tori ti o ba sabo ati je ati mu gan yo nira ke bi npelu se martin sele Nigeria leni akoko ni e keji oro aje ta ba won soro oro aje yi ohun lo fi je pe ni awa mekunu ta wa ninu ilu yen o gbodo lanfani pe ni aje amu o gbodo wa latona rorun ona ohun lo fi wa lona rorun ohun ni ki jobo ri pe ni won se awon igbese awon te ba si nda wonle awon ti o mo mu oro aje orilede won abi ilu je idekun fun ilu ni eketa awon nkan ta npe ni infrastructure agba igbadun ti mo mu yan ta ba soro awon oyi na o mo fe pakisi wa si kinikan leni ara awon awon yoruba ma pe kan won ni gba fun gbadada ni nile o ni gba fun gbadada loko mo ran ti gba ti gbogbo wa ndagba e ko kan ta ba nte lawon to bi wa ba fe loko wa abe fa lo ka won kan ni lukeji ti e se ilu nla bi ilorin bayi mo ma pe no bi a ba nlo bi won wa ara awon kan kokan ti won ni pe ah to ran ta nlo bayi iru awon nkan won yi awon o lanfani lati ma ri ni gbogbo gba
0: bi baba kaabo omo kule
1: e seun ara bread ara karizun ara sana ko da won le ra awon bi ata gedede pe ah won da mo ra ta fa abi ta ba tun gba yun bo ni awon ara ara biscuit lawon nkan wi ta ri pe ni ah ta ba doko awon tin benbe won le ma lanfani lati ma ri ti o je pe ko da awon tin bo lati nu gboro na ba ara nkan bayi bo mo afẹ bi mi ateyin nbo de kerosene wa nigeria leni to ba ti e wa wa me kunu melo lo le ra mo ifun yan ti olodun tun bukun bi re yan ga wa bayi te pe eyin eyin ri olodun ni keyin ma rowo ju bi woru awa bayi lo kerosene to je ohun lo kere ju nu nkan ti me kunu gbodo ja ti me kunu ti to yin ta ni oni jeun ko da re wa na sare no jeun abi gomina ni o jeun but leni ani joba kan to se pe ni awon kankan kan to se pe ni ijoba awon ti mekunu to pe awon won pe won so pe ijoba mekunu ijoba mekunu sugbon kan ti mekunu na awon na won poju lo to kan ti mekunu wa awon na tin re ti won na ni o si laro owo to won yi leyin e wa lo wo nje jije leni be mi pelu yin ba lo si oja gbogbo oja to ko e le lo nu gboro nudu leni ti an ba jo osise ijoba to nsise pe owo osu re ati minimum wage ati no minimum wage pe an gba 30,000 naira losu 30,000 den ta 30,000 tin gba losu e so fun mi ki lo le fi ra ninu oja jade leni nje o possible ke tin gba 30,000 naira ko ra ko rice nje o possible ko ra ko an ko ma lohun ko lohun o ra gari nje o possible ko lara 30,000 won o ra isu nje o possible ko ni pe won o ra ta njo de to wa possible na 30,000 na ni o ti sowo omo le iwe o en to lowo ba ti fukun pe o ti kuro ninu family o to pe ile ti baba wa ko abi ta won bi awon ebi ko to ti kuro me lohun na rent ile njo possible ko se so awon kan wo yi de ma fi so pe ijoba tin be lode leni kini ra jo won je won se da bi won se da
0: Alhaji Mashood be ba wa fe se igbele won bayi laarin o kan si mewa kile le fun ijoba apapo lorile de wa Nigeria tabi ijoba ipinle Kwara ninu o kan si from 1 to 10 kile le fun won
1: ti ba wa ninu eni ta fun lanfani lati mark won ma fun ni 3% 3 over 10 ma fun won e ma ti ma fun won 3 over 10 3 over 10 ni won so ni o je fun won pe tori pe awon nkan ti won ta mo ti awa ta ba gbo ye agboye nkan ti nje ijoba ta ro pe won se a te pa se won ti e tun lo be ki lawon kan loni nkan ti Kwara mo so pe ah ani ona ni Kwara sugba won mo fe bere lowo ni how many road that government come out cause of fun aralu pe bi at the local and state pe ona bi e bai la build for ara wa tin je open up
0: Alhaji Mashood
1: yeah
0: bi awon kan o ba so won pe tori pe egbe oselu yin en woye pe e fe gba ijoba lowo ijoba tin be lori alefa le fi foju oselu wo gbogbo oro yi pe ijoba won pese ona oro eto eko ni ipinle Kwara lori le de Nigeria won afowo yepere mu oro eto lera won afowo yepere mu pe oro eto abo ti e tun menuba pe ijoba n gbe igbese lori oro eto abo lenu aipe Alhaji Mashood o mo pe e gbo pe won ti mu alekun ba owo awon omo ologun ile wa Nigeria eleyi ti o je pe orire o tun so kan wa ni ipinle Kwara bi ibudo awon omo ologun ni ilu Omuaran owo awon omo ologun ni ilu Ilorin bi pe oro te nso yi pe oju alatako pe fe gbajoba le fi nwo gbogbo oro yi bo le seri si
1: olootu mo dupe eni ti eyan meji pada nu oro eni tin paro ba mo ani ta pa fun sa mo pe un paro loni Kwara yin na le mi pelu yin jo wa omo odun mele ni Kwara da le ni te ba nso reto abo te ba nso ro pe won gbe won fe increase won fe gbe military battalion si wa Kwara o da be sugbe je nbi lawo lawo ta sin soro yin nje mo pa won kan si nbe lawo awon ajini gbe ni lu Kwara yi awon ton gbe kan ko ni woro ni that side kai am Kwara North senatorial district in Kwara che mo be tawon ona isin tawon kan ti wa pe won awon ti won ko nbe awon won ra won kan fun won ti ra won kan gba pada awon kan si ku nbe efi se ra Kwara sa temi pelu lajo wa nbi tade kan ba na mo je so nigba ti mo fe be roro mi pe ni pe a pa se la n foju oselu wo be ni sugbon gege bi omo orilede na eyin te se nu oselu e je ka bere lowo ara wa se bo se ri lana lori loni se bo se ri ni jeta lori leni se bi kudu ina la tin gbe ni jeta se bi gbenu la n gbe lana kilo sele to gbe pe lemi o fi wa di pe eto abo lo di temi pelu yin o le fowo soya mo bagun mejo ba tin diagun mejo abo leni even bi to se pe sele tele a ma ro pe to ba tin diagun mejo abo lale gbogbo be e kaluku ti sa wole lo tori o le fowo soya to le sele in the next seconds tawon ba so pe eto lera bi ti mo mo ti mo so fa won yen pe eto lera won joba wa ati joba tin be leni ati ti o tun mo bo lola I see I gboye si ku ninu a eto lera ta so pa nse te ba le nse eto lera ke se your hospital ta ko living so pa nse eto lera ki se ye ogun ta ara sinu hospital yen ni so pa nse eto lera itin je to lera ti o to mo yen lori ni ibi ta awon are tin sara alu ti ba fin diku to ai pe leni tele tele ni awon hospital to hospital ti bile abi ti pinle ta ma reyin ogun ta ma lo fun arun funpa so ngba ti joba yi wa de pe awon wa se gbese awon a je pe ni awon ti doctor tele to pe lo ba lo wa n clinic njo kan yo reyin ogun abi eyan meedogun o wa di pe awon reyan tipa tipa la fi reyan meta a fi eyan marun lojumo fun ro arun yun yin lo se pe ti se to lera it's not the number of people that come to the hospital fun kan ta nse pe we have expended 1 billion naira it's not the economy program how much of impact loni in the lives of the people and awon kan ta wa le se lati je ko ri ba yen be yin ni jobo se sugbon ta pa to pe ijoba la ti na 1 billion awon ti na 2 billion awon kekeke la pejuwe ba se local government pass lawon health center ko si to stop wa kan pe ni health center kokan lawon local government wa pelu awon ward won ti won fi je political ward to pe ba lo so se awon agbe to wa nuko yo lanfa lati lo wo sugar re wo yo lanfa lati lo wo eje re wo yo lanfa re lati lo wo pe ni boya awon kankan ba popolo ko bi kan ba se animo ni malaria ko agba ati e mo pe ba o le ma je malaria ni dala mu awon kan won yi die bayi lo ma na joba eyin un ni o mu awon eyan ti n lo si le wo san lati le fi diku sugbon le ni ta fi measure ta fi se health program oni ye na ti n lo hospital and is that health programs. Is that our achievement? Tell you record more people with sicknesses? Say an achievement. And that's why I'm moving so quickly. Or she look at the lady. Or do the things selling. Ore, mi ore, wa yore, ya wumi yore, mom yore, bi yore, ara. A man, tans on the penny. Egg, babe, they to a penny. Iya, I want it. Tito, kita, mori lojuma. Tiba sin duku. Iya, ni joba mali, for us. Ah, I see too. Tomo ya luri. And so, eko. Ati, one more lady, na, si, ka, wait, and wa, olisi, luana. Ko ti si joba temi gbo to da bi ijoba wo lowo nipo re ko and that is why the southwest leni bi ta mo si southwest ti be ni president ti ni ti wa free education awon wo lowo unity party produce not present not providing by na gbogbo awon tan ja si waju wa lenu awon na ma so kwa lanfa ni eko ofe se ko ofe se le kwa pe mi le mo sabo ma so fun mi opolopo awon ti o le de le ewe lenu wo lawon wo lo le ko tori fun oro wo le ewe san opolopo lo tori pe awon iwe ti won o ka gan obi o ti le ra opolopo awon mo o le school mo te ba de school yes a le mo painting na mo so fun 3% tori 3% mo fun won yi ona titi nbele won tun se fine ona me le tun si ti mo mulu dagba soke ti mo mu awon tin da awon agbe wa to wa nu oko ti o fi le koro kan wa suburo oni mo fi so pe gbugbu e wonu ara won pa ba nsoro na asoro abo ba soro ba soro lera ta ba soro a soro eko tori ti gbogbo o ba wonu ara wa ṣugbọn policy ti joba ba gbe kale lati fi se nkan wo yi ke se ta fi
2: aye ni yo yo yo gbogbo school town so kan so any other schools melo we a le mama e to si wa ni gege bi omo lati mo ki jobo so fun wa pe leyin igba ta de lewe na ta de nkwara aba ogun lewe awa na tun da lewe mewa kun ki jo ka we yo fi le laye leko
0: won tun lewe se
2: won tun se ni e
0: won gba won oluko ti won yaranti
2: o le mo ba gba won oluko sa awon oluko ta ngba yi kile se o la se fun lati pa awon oluko ti o ka mi mi atin leko awon girls de leko bi kon to la ka ma leko
0: won se ayewo fun won ko da won tun se aye
2: e bi se ma sa ayewo lati daada na mi e sugbon kan to wa nbe ni pe ni eni ni awon ilu to mo ti won se o ni joba tane iru emi am a product of that I started my school mo lo si teachers training college ki n to lo nc which means I'm o fe so fun pe ni oluko ni lemi emi gan si si oluko ni ri ka to ya so na ti we ro yi among gba na so fun teachers college melo la ni le kwara le to function tell me one teachers college I will have to le train to pe ni a ri pe eyin to wa lo le we gbogbo awon mo ten awon tin ka awon mo wa leko le ni e lo bere gbomi oba ni OND yo ni HND and gbogbo awon ta fi se tin awon mo fi se stepping stone ni kilo fa tori pe ijoba gbogbo je na mo fi so pe ati ijoba tin be le ni ati tin bo lola ori bata ba nse awon igbese ta pe awon policy wa ta ba n gbe wa in ti o mo mu dekun ba awon mekunu ni opolopo omo ti o tin lo lewe le ni awon tin ko won lewe melo igba melo la fi n se idanileko fa awon gan awon ti o kan leko jan gan leko nja awon nkan ta fe ko wa oro oselu ina mo so pe ni ta ba soro fun ta ba soro bodun ani won so se lu ni tori pe o fe pijo bo gba
0: alaji
2: le fe joba lola
0: nitori akoko wa e ja su si waju ka lo sinu egbe oselu yin Africa Democratic Congress ki bi yin bayi pe bo ni igbaradi egbe oselu yin saju eto odibo tin bo lodun 2027 awon ona wo le ngba te fi ro pe e le jawo olubori ninu eto odibo yin nitori bi awon ko ba so won pe egbe oselu ADC ni structure toto lori ati pe e ti fe gba ipo gomina bele nta se and de ipo are kini igbaradi egbe oselu ADC
2: so olotu mo dupe po pe eyin ta nbe oro yi o da bi oro eyin ta kan ninu awon islamic literature ni pe ni ta fa wa na ta fa pe ni the questionnaire no more than the answer eyin gan mo ju nti mo fe so fun yin lo ADC tan wi bi te ti mo ta ba gbaradi ta pe ti mo pe ni egbe osele to ni kan se ni omo odun mo le ADC da ni Nigeria leni ai mo be ro abi lowo yin ni e omo odun me lo ni igba o le ADC de Nigeria and even in Africa sub region APC gan and other party won mo pe ni any other party to wa ta mo pe te ba nso ro political party leni o le ADC ti ADC ba de less than just a year older o wa den di nipa to ni ninu ilu lorilede Nigeria to tobi to bo se to yi lorilede to pe ni alawon agba agbo oselu asi legbe osidu to tobi to tobi ADC wa de bi to de leni o je ke mo pe ni in to lo fowo si ni e ale ma ole ma e ja ma yo

0: Guy, my head, oh.
1: Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan?
0: Eh?
1: My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot, so. You don't do test?
0: Yes, see result, oh.
1: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am.
0: Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
2: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
3: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
4: Eka bokpada, esho, enyara aliste yi, yikuru mbe. Ileshe, igbo saife, ikani, keji dini adon uli owa meji, Diamond FM, tota kamale, sili lori unani, eshe mbo, eba wadasi, leto, ti enteti si o, ayodeji, ayola, omo babatisha, loko omi, alejo miloni, ekan. Bogi ninu egbe oselu African Democratic Congress, ADC, koda, awa ni waje alaga. Egbe oselu ohun laarin gbogbo ipinle Kwara yun Kwara Central Chairman ti won tun ti figba kan ri je akowe iroyin agba si gomina ni ipinle Kwara nbi bakan na ni won je oludasile ile ise iroyin kan ti o ko re nje Idmap Limited Alhaji Mashood Adebimpe alekan si mo kin yen ku kale baba ah ko to di pe a lo seka poluwo oja kasare mu kokan kan tori awon ara ile lati pe kin won pe dasi on ti an gbe yewo mo bi pe awon ara ilu so wi pe tori pe ejo ni royin ni o ni o je ke mo nipa eto oro aje pe foreign reserve wa ayipada ti deba pe ti tari ro la nkola to ba jinata ni doge tin dewa e pe egbe oselu yin ki le fi yato si PDP APC pe IT dejoba le fi so gbogbo nkan ti en so yi pe ki le wa so wi pe fi yato segbe oselu APC tabi PDP tori pe oloselu kan ni gbogbo yin
5: ase won lootu ti foreign reserve ti e so tori pe mo ti ejo nire nkan lo fun mi lori ofe lati le gbagbo ye nta ba n soro oro aje enu bi ti a ti le ma so ta ba sa awon economist ta mo gbe figure ton te mo project ton mo so pe boya bi oro aje o se ri ni SARS bayi fun SARS bayi tori awon kan bayi tin se lo bayi boye yun la le ma le go into details gege bi pe awon yin ni won fi bi ni professional in that field but about the foreign reserve be mo fe beere na ni kila ma fi foreign reserve se lori lady to ba ni kila wa fun foreign reserve in je ni pe ni owo wa owo ilu ta ko pamo tin je fun kini o ti o si lodo ti wa gege bi e ta le mo na lojojumo ta ma fi pamo tori ijo kini ijo awon igba ipenija abade lara awon ti foreign reserve ma se na le tin sele sori lady Nigeria lo lo le ni gbogbo amọ pe ni oro aje wa orun epo robi la fi ko sugbon rile ti wa ta wa so leni o si setting sise Nigeria le ko so sise kan Nigeria leni tolorun fun lori ofe pe ka ni boya machine loni ni abi moto lo ngun ni pelu owo osu re to le ma fi ra epo lati le lo bi se on tin lo tin bo asiko yi ni ru foreign reserve ti joba ba fi pe ni awon fe se joba ti o mu dekun baralu foreign reserve owo omo Nigeria ni in ti foreign reserve wa fi lara nkan television lati fi wa idekun gbogbo ona te ba mo pe ma wa rin lati fi wa idekun fa awon orilede ti yin awon mo orilede be ina ni mo fi foreign reserve ke se bo ka wa nipa ti foreign reserve bi ka yan mo so pe gdp ni ipe ni economy wa ti gboro sugba economy to gboro to pe ko fun omo Nigeria lo njeje economy ko niyan economy ti omo Nigeria ji to pe ati je taro ko mo bele pe bi lo ti fe ri to so yin we se economy gbogbo ofi ta ba nse laye gege bi ede ni oyinbo ta nso ti o ba ti le pa po masa ti lu to tin wa ede ti o le la ka ilu nso yen be ni policy government you domesticate your policy to meet the needs of your people today mo lafa ni lati lu awon orilede kokan Malaysia mo lafa lati wa nbe be meja be meta lawon agba ti mo lo yi mo lawa lati so fun yin leni pe ni ko lengba ti mo wa nbe laarin bi ose meji ti mo fi wa lawo ilu yin be ko ba fi le won lose yi ti won ta ipo lapejuwe ka pe won ta jale ko kan won ta ni 2 naira o wa di ose ti nbo epo yen ti wa wale won ti bon ta jala yen ni bo won ti ta ni 150 prime minister o wa jade pe gbogbo eyin te ra epo ni osu to koja nbi tori awon ilu to leto ni e lo gbe yi eyi to lete ara lose to koja yen e lo gba pa won de gbogbo all the motorists go park and collect it tori awon leto o si n paro o si nbe ona ti won ti seto to je pe to ba pada si gbogbo te tin re po yin in to le yen ijoba ti ta pada fun gbogbo ara ni pe igba ta won fura tori pe nkan bayi to sele nipa international market ati nta crude to lo to rekun lo fa ngba ta fi ma refine ta won salaye faru o te mi ja be meta ti mo riru re foreign reserve kila fa foreign reserve ta ko pa ma ti iya njo mo nigeria kila fa foreign reserve ta wa nbe ta won eyan ora leni en so ti lera ati ba de bi pe ni ta ba de lewo san leni te ba lafa lati ti de be ni daji titi dago meje mejo won so mo pe iye awon eyan ti dokita godo ri o ti koja e won o le ri mo njona ti ba gba ilera olodum oje kari to se po ni se pelu emi ki lo fa sele fun ton asi lawo se joba ta ba lo so to se de ya ba pe to lo si run after okay so se lu ni e lo ni doctor so fun ta ba do hospital gbogbo ala mo won ni pe iye eyan ti won fe fa da lohun lo ojo won o le da won lohun mo pe to ti pe ki lo ko sele sani yen abele ta le emergency o wa di pe leni to ba ti ati wa ba de bi pe ta ba ti en gbe yan lo lewo san nisin o fe fe be da ko ke ma wule gbe lewo so ka ma gbe lo lewo so ka fe fi yan lo ka ba le gbe lo lewo so lo tori gbe lo on gan na ni dani loju pe ni yo la la fi apara wale e wa ni won ma so ro pe e asi foreign reserve pupe ta won yi ijoba o ti ati ba ati orilede ati ba de bi pe ni awon lori wa tan si ijoba le wa lori pe ta ba de be boyo ni kankan ti ma mu wa yato si mi ti won wa kun tori kon denu won ipo yen ni awon kan yi ijoba to ba ti le se tawon mekunlu lu oba ti gbadun yi won se ijoba that is not government e keji pe ta wa bere ipe kini yato iyato mo so fun yin e le you can't evolve a change in the system you don't belong tawon ba so pe ni yes awon tana ki le fe se nitori pa ati lanfani lati mo bi ijoba tana se nse ati tin se lowo ina lori ofe ta lati ri pa fe se ayipada toro lohun ni wa la toke wa yi kan pada awon ta jo mo ilu na laaye nkan pada awon ni wa yi pada awon tan mo npa re un na ni lanfani kun yi pada mo fi so fun yin pe ni iyato to wa ni ijoba ADC ta da make up public ni pe ni gbogbo eni yowu ti o dije lati lawon eto gbon ti joba ADC ba lohun o se gege bi ijoba ta ba debe iwo ta ba fula soju wa house of reps ni o house of assembly ni o chairman ni local ni o governor ni o president ni o e sign iwe yi le tin jo pe njo ti awon committee ti o si ma moju to bo ni won se nse Kwara bo ni won se nse ni Lekiti bo ni won se nse Anambra ijoba ti ri po ta se agere yato si ti o afofara ilu o le ma ro ko se possible eyin ma ri ko possible mo so fun yin na mo ni aba gbugbu alaba itojori wa yin na da aba ni aba free education ni western region ta wo lo se ko si joba kan to si se ngba awon ko si o le so da programs but education is the first thing you do ni western region and that's why lo je pe ni anfani eko na won ni ti awon ti so fun mi leni what eyin je gbara okay mi no se lu le mi okay eyin te jara lu e so kan gbogi te ni e ni focus APC government ipe ah nti joba ta mo joba yi mo ni e so fun mi nti mo joba mi o ni pe ni inira ni e wo tax stance ngba ta ndagba te ba kowo si le ile ta ba kowo si banki ile fo pamo banki ni ma fun yan lowo won da ni interest as our bank kan be leni ta ba so ran se si o so tax bo fo ran se si yan o so tax to ba won ni kini kan a ma pe gba nkan woyi na ni mu owo wo apo joba but ti ba wo apo joba awon kini joba fi nse pada fara ilu tin je dekun kini joba fi nse pada ti ti omo me kun le fi so pe ni emi no keko debi to hun mi to bi to wo awon obi mi leni ile eko giga lati ta ba lo primary a primary school wa nisin awon opolopo eri ta ba wo private school lo ba nisin po si kilo fa tori public school si ti kaluku omo to ran lele eko to mo pari ile eko omo pari primary 6 lati koruko re ko le ko kadugo to ba pe ba gba ru na ni komo mi na te be mi o ba ti e ka ni ko na sa ti e ka yi die to ba ka ko si yanju ko la lubarika
6: alaji mashud e ja wa si ipinle Kwara
7: thank you
4: lori oro eto odibo gomina ti nbo lona ni ipinle Kwara yi awon aralu won pe ko si nkan kan te tun fe fi polongo nitori pe isejoba ti nbe lori alefa yi ta ba nsoro nipa ona won ti sona ta ba nsoro nipa omi oro egbo ti interlock ti won se kaakiri ni ipinle Kwara ni ilu Ilorin pe ta ba nsoro nipa oro eto ilera won ti gbe igbese pe ko si nkan kan ti egbe oselu yin te tun fe fi polongo pe awa ni ki awon ara ilu dibo fun nitori pe egbe oselu ti nse ijoba lode pe won ti se daada to pe idi abare to fi je pe won ti e fi reyan bi alara ko dije dupo gomina labe egbe oselu yin to je eyan kan soso lo dije pe won fe gba ticket egbe oselu ADC ni ipinle Kwara
5: aseun interview yato ni inu mi si dupo te lo be APC leni Kwara da di bi mo se so laaro yi lo to won lawon ti ni candidate sugbon o eyin na mo pe ni lati jo lati se primary lati jo ni nti won dogbon si tan fowo bo ton ja fa lo mo lo ti fi edi sita lo ja di pe kalu ku mo pe ni asen ti e gbora yin ye won o si le gbora won ye tori pe awon ti won lawon sa siwaju melo lo wa sin si apelo ara won kini kan to won se to fi so pe ni ah nta la se nje tata la se lana ohun la se yi titi mo se so fun yin inu egbe APC ti o ba ti pon ti e ni gomina e ba ma ti gbo nkan ti je APC mo ni Nigeria te ba pe because you have the president who processes every power gege bi olori gege bi are e ba ma ti gbo ti je APC mo ni Nigeria eyi won ni ti won to daga bo ti je gbe won but ADC is a primary consensus in there nobody raise a finger pe atako nti ka bo je pe ni dije ni
4: enikan lo lo gba form
5: enikan lo gba form na mo ra pe ni consensus tori doctor
4: ale lawo eyan ni
5: no be pe pon te lawo eyan se ngba ta wa lawo eyan awon eyan ko le se yi ti consensus fi mo eyan ko lawon to se iti ta so na ni e won ni jimo ti o ba da alamisi la ti mo ta ba le bara wa soro ta le bo so pe to e ta fe se yi o a fe ki awa na yi pada to fe se lorilede Nigeria ta nbe lohun fun yi ko lohun o lu awa na lara ti o yi pada to ba wa ri be ambition temi ambition ti wo ko gbodo bori inta la fe se fun lu ta fi go for consensus and that is all of the I ri pe si laarin ose ti awon candidate wa emerge emi na se gba mi lo si de loni eyin e so fun mi awuyewuye leyin gbo tin se lori gbogbo candidate wa to jade APC daro won ti roro ti won yanju won lagbara pe eni ta gba nigba na ni akoko ni e keji sa mo fe ka mo pe ni ijoba sise gbogbo ijoba to ke le mo se gbogbo to ke ti mo se gbogbo ijoba to pe ni ko le fowo so ya pe ita se ne lo be lo wo iyin we so ijoba mo fe ka kiyesi pe lale ejeta to lo yi mo n gbo program kan lori Sobi FM. I was driving mo n drive lale ni a to se program na mo gbo ati to kan na mo gbo local government chairman kan ti mi oni daruko lo wa sori lo wa sori afefe eni kan wa beere lara awon ara ilu pe ni ninu budget expenditure yin o 38 pe si science ele se traffic light ati street light sibi kan ninu gboro Ilorin ele na 7.7 million ba won debe ko si nkan to ja nbe eni le si ti ri we yi kọrẹ ti science ninu budget gbe ti se chairman gba to soro to obinu tori chairman na bi pe ni bo ran ti ri won yen kọrẹ won si take legal action wa gbagbe budget is a public document omo ilu leto lati mo tin je isuna tara fe se asila avari bill wa fo to fin la anfani gege bi oniroyin pe ke lo wa di pe nkan te le se si bi ko se bayi kọrẹ ti o so mo ti o so ni royin gege bi omo orilede leto lati beere ẹni wá ní budget tẹ ẹ ti ṣe tẹ ẹ lẹ ti ṣe ni o tẹ ẹ lẹ ti ṣe ipò kọ́ra ìwà wájú tó ń kà lọ́wọ́ báyìí signature yìí sì wà ń bẹ ibi tẹ ẹ lẹ ṣe sí ó dárúkọ rẹ alága yìí bínú pé ní kọ́ra ìpè òun máa tẹ́kì lẹ́gà nígbà tó ti rí dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn àyè ṣèjọba ń pamọ́ àwọn ìfirọ́ ṣèjọba tẹ bá ní kí láàá sọ ara náà ni kátà ń sọ náà ni pé ìjọba tí ò lè béèrè lọ́wọ́ lórí rẹ̀ òkè mi ò wà sọ ní kan fún mi ẹ sọ nígbà tí a ń sọ ní mo ti ṣe akọ̀wé ìròyìn yìí bẹẹni ngba ta nsa ko we royin fun gomina ti je tan gba yen ososu gege bi oniroyin ni mo ri pe oga mi tin ba sise ngba na bara ilu so lori nkan ta nse won si bere phone in program lori television radio am run live every month la ma se mi da program every ososu ni gomina gbogbo omo kwara tin be laye ngba na atara tin be tun bo won si du won si sila ati o de won si ma gbo igba ti joba ti wa ku nbe tan joba to tun wa leyin gba governor Abdul Fatai me the governor ti redo kwara ni matis every month una ma se odun kerin odun keje ni bayi ti gomina to ni ti nbe emi o mo boya mo le ma la nfa lati mo mo inje broadcast melo ni governor so fa lori nkan ta nse ninu ilu
4: won ni e na na pa ngba na ni pe bi e ba sisọ loju boya ojule shop kan owo te fi na lori pe a fe si shop yi o jo owo ti e fi ko shop on lo
5: to ba ti pe bayi na ba ti e ni sugbon ra lu ta si nso fun gbala ta ba de bi shop e ri shop ta la se a si nso mi tori pe a fe so joba pe a nse to ra mo pe ni awon to si lana bi to nse de la telomi ba de yo tun fi kun ni alawo le wa lawon nse pe ala se nkan mo so fun yi won lawon na 7. something million sell a traffic light this in your office traffic light you want in lorin bi the only ngba ta ngba ti governor kokko debe ni sata kokko ni unit ni abdul haf lawo your junction won kokko si traffic light la no su meji meta opak arimo ni mara ba wa nbe ngba ta arimo that's the only place ti mo mo kwari traffic light but local yi chairman ni won na lorin ti mo lo nbe oro yi bere se mala lawo ase bugun ta lawo ase awa ma so fa wa lu koda atun pe eyin oniro na ko e wa ke le ba mo tori la tori ke le ba mo pe a ta n se ya fi rose la fun mo fara ilu lo afani lo soosu lu television ati radio ni koda awon yan mo pe bere nkan ta nte bere ta abi nkan ta so yi nigba na won o si so fun wa pe ni nta n se ta fi han yin o fe
4: alaji moshood
5: yes sir
4: eni ko si ikakan bayi to le nowo oke to le so pe inu bi ohun ninu egbe oselu adc sugbon agbo pe fe se iwode
5: bene
4: ni ipinle kwara
5: bene
4: boya ko ma je pe en wo awoko se egbe oselu pdp won se iwode lojo oni egbe oselu apc awon na se iwode bi meji kan awon igun kan awon igun keji ko ma je pe en wo awoko se abi awon ti nu bi ninu egbe oselu yin ni won fe se iwode
5: awon ti bo se gbogbo omo to je omo ododo omo egbe adc demi ti mo je alaga central ti mo so fun lo fe se iwode ni ta se fe se iwode o ni pe ni dinu oselu orisirisi nkan ni ma sele ehonu ni ma ehonu is permissible ninu oselu ko fa ehonu yin o si
4: e gba pe nu bi awon kan ninu egbe oselu
5: ko si yen nti mo fa mo bo da ni lo to ba le tinu ba nbi yen bi binu ba te nbi rally kan lo kan ibi ti mo nbo ni pe ni in to ba fi le ra mu wa gbagbo pe ni emi iwo tara fe jo dije ta si bala wa pe ni tori ilu la la fe se o ke pe tori ori ara wa nikan ipo temi lemi wa a meta mere nikan ni o si se ta si gba fura wa teni keji na se ta gba fun na awa fe kara ilu mo pe awa ti wa ba wa se o oju kara wa ugbo yun la fe kara ara ilu wa ri pe ni enjo ta je te pe tori pa an mura lori lo
4: alaji moshu
5: gbogbo awon yin na la fe ko jade
4: o ma je pe e fe fogbon gbowo lowo awon oloye egbe oselu yin lapapo pe ah alero leyin o le ipinle kwara
5: no inu oselu baba n so oselu ero na la ma fi se ero na la fi ara ilu gbodo mo idi ta te fe kun o fe mo ni pe ni ibi ti mo n bo te je kin pari ni pe ni nigba te di si de tana fe si unveiling pe o fe fi egbe han si ilu ko si n to so ni pe patan ko awon so lori radio na pe o ni re ko awon ni re ni kankan ye o ni awon lero ni o me ni kankan ta lo mo won ta lo se sugbon dukan leyin gbara nisin adc ti di egbe ti o pe ni when adc sneezes whether apc whether whatever party they catch is cold
4: e ja se oju opole 0913656952 e da ko ko ma se si oro alufansa tabi an yo su tete sani kani hello e ku ya leta
6: olorun ni bada ba je ara olorun
4: e se o ko yin bo e ti pe
6: omo e tajuru omo eleke lati kankatu
4: lati kankatu
6: oluje je bi bi ya ha ya ti fan ba ku nígbà tá wà níjọba ẹjẹ ẹrẹ ẹjẹ tí ìfún àbábá àtàjọ a rò pé àwọn ẹlẹta ilẹ nàìjíríà So our media today, you know, this is what they say. Our data is your world. You know, you keep that. So when they tell us about the media, I call it up and I hear it.
7: Kaluku gboro fi la ka idi ni oro egbe ko candidate wo ni kaluku fa le do fo to ka wa ran lowo inu ise ni ke ai me baba ni to ni kwara state ni so ta le dibo yin fun governor kaluku kuma president dailai awon ko ba ma ni awon mo pe atiku yi olorun fun oni la ka yi se ya ma bi se ijoba
4: oda e so adupe phone da city eni ni apc ti su omo kwara ti nigeria oruko mi ni ahmed adita esho fun ida city pa won se ro sinu eje tun wo eni hello
6: e ka ro
4: esho e ku ya leta
6: alaji so balaji an kuri baba ita
4: oya
6: lati afaya ya esho e ku to ati alejo yin olohun ni je kila ka yin oda alaji do soro tan kan se da Oda ju omo ti lu so ti mo bi lu se omo Kwara ti pon ka eyan la ni baba je pe lejo baba je ku je pe so le wu ko je so ba ti se Kwara ti wa ju olorun ba wa yan sibe te ni to ba ni yawo ni ko ni ku ka ta ko le ni ti yawo ni joba yo mo continue e mo le nso na ona la be je ani ka dele wo se ka ri gbogbo nkan ki ni e ku lo fi gba to Olorun ba fun sanu to ba je gbe yin lo debe 2027 ti oro wa lorun Olorun gbe yin debe o si je gbe keji na ni Olorun gbe debe Olorun ni to ba
4: ani ni se gbogbo awon omo oye egbe yin ti pe lati gomina do fi to fi dori omo ilegbimo asofin ipinle Ademola lati ga osubi e ba down gbolo nkan
5: gbogbo omo won lo ti pe
4: 35 positions
5: don't contest for the all positions yes 25 house of assembly House of Rep Meta, Senator.
4: House of Rep Meta.
5: Senator, Senator kan. I mean, Senator Meta, who did the entire state, and then Governor kan.
4: O si pe marun din ni ogoji, 35.
5: Lagbara Olorun gbogbo eni to contest fun position kan to egbe wa fi ile to si e ko contest fun loti lati.
4: E ja mo yo kan si.
6: Hello.
4: Hello,
6: e ka ro.
4: E so e ku ya leta, o ko yin bullet pe.
8: Diamond FM ni baje. Mo ki alejo te egbe wa. Eri gẹgẹ bẹ n te mi na fẹ fi fun orukọ mi na ambassador Mami Mariam lati Akalambi gbogbo ẹni tọlọrun o ba gbe sibẹ ti o saanu awa mẹkunu lọlọrun o jẹ ko debẹ amọ yi ti o se sore amọ gbogbo yi ti o rọ wa lọrun nkan ti gbogbo wa ka mọ tọrọ ka si mọ fi sinu adua God bless Nigeria, God bless Kwara.
4: Ẹṣọ n bi ni a o ti ma kepete lori eto ẹbọ adasi foto ni ọjọ aje mo dupe pataki lọwọ Alhaji Mashood Adebimpe ti wọn jẹ alaga ẹgbẹ oselu ADC laarin gbogbo ipinlẹ Kwara wọn ti figba kari jẹ akọwe iroyin agba si gomina ni ipinlẹ Kwara bakan naa ni wọn jẹ oludasile ileiṣẹ ibara ẹni sọrọ ti a mọ si IDMAP Communication Limited mo dupe o a ma ri yin balaṣẹ Ọlọrun. Eyin ara ile ma gbagbe pe idasi iwoye alejo mi te ma tawon ti won pe o yato si ti emi ti mo je atoko eto yi titi ikani gbon safe Diamond 88.7 FM sugbon ju gbogbo re lo adupe amo lore ayodeji ayola oloko temi o esun kari alayo ka pade ni re o.

0: no ba se pe gan be mu won ba ko ru won ku o ah won mo pa ko nkan fu o
1: men
0: e ti wa je omo pe ikan ni won mu o se fo woro seyin e ti ba pe ni o ni to ma nu awon pillar wo lo gbe egbe osilu APC duro gbogbo awon ta nso yi ni
1: awon ni
0: everybody na si mo
1: men
0: alegani bi won ba fo wo le won lejika e on ka luke soro n beru ti pe interest lo mata se enjo ye wa ni si pe opolopo awon ti o sele si na ti o je pe en ti won o pada ba bo yo je en ti o dun ma won na nu ta won no fi ah in se lasan
1: egbe odu
0: egbe odu
1: latoke titi wa sile egbe o se kini egbe odu reconciliation committee ti won ya won ton ya ara won se ton se nu
0: okay
1: kesi pe won ka fu wole won le si garasa eleyi ri bo ti ri nisin eyi nkan bo won leleyi pelu re eleyi pelu re eleyi pelu re won si tin so gbogbo nkan ti mo fe nu so gbogbo nkan ti mo mo ko ni mo fe nu so lori afefe ama pelu ogo tolorun a gbora wa yi
2: okay dundun lo san o so
1: dundun lo san o so a gbora wa yi se an get it to din ti kaluku mo fe kaluku o le ma return o se gbo won den ba gba kini kan lowo omode
2: be ni a fi ka ropo fi kan
1: ni ka bo lo ropo fun
2: kan ni
0: en jo gba ka lowo
2: le o fe wa gba du du lo ma disi fi moju e ni
1: so ko si yona ba gba ro lo APC o wole kini kan ma jaya gbogbo an tan so keke
2: do ale si
1: o APC o la gba ro lo APC o wole ko da ko ja mi laya jo kan
0: agba ro lo te fi kun eh ara igani alawo arike
2: naam
0: o le ti o jale yo be lohun
2: be ni
0: eni won fe ku nkan re
2: nbe lohun
0: nbe lohun adu akan lohun o si gba
2: be ni
0: abi o gba di gbogbo
2: ah gbogbo lohun o gba
0: gbogbo eni o gba
2: era meta kan be okan ni lohun je n gbore okan ni lohun je n rire okan ni ki lohun o fi ore ohun lehun lowo nijo kan lohun gba du awon meteta tori pe nkan yo kan awon meteta ntoro won toro yawo be ni
0: Owa
2: to wa sun le e wa ngbo tan pe yawo sada kare ama bi ti e wa npale mo kale pe yawo won mo boy okan wa dun tan oni ah yawo won mo boy to ni kolon ju orire ni o yawo won mo boy o na ba sare wole na tun le se
0: okay o ti
2: to ni kolon won fi ore mi le mi na o wa sun le won wa lo ji pe yawo re re o
0: eh adu awon meteta do gba eni orire rire eni ogbore gbore eni ofi
2: lo lowo fi le lowo
0: alaiga ni alawo inu reconciliation
1: aditu lo so
0: adikenu oyo aya kanu aditu ti e nanu
2: alega ni
0: inu reconciliation te so mo ri apere kan to si go fire omo ba lo lekan ade woye abi lekan do to je pe o dan pe awon ni won lo fun senator ni Kwara
1: South
0: mo ma de eni ti won jodupo kan omo ba Adeyemi enati ko
1: enati ni
0: mo ma di pe won wa papo won wa ti padupo mejeje wa du won papo mo di mara mo gbadi omo ba enati Adeyemi duro ni pe ah omo ba lekan se wo lo ja si lowo amokun to ba ti weyin mi emi lo ma ri emi ro pe bi eyan ti se oselu to ba megbe dani
1: bo se yan tegbe ofin ni baje
0: baje to ra won to ti dondo pe ah honorable lẹ́ka lé wọn rárá wa nígbà òǹkọ ẹni tí ń tẹ̀lé ọmọọba Adeyemi ní ìsìnkẹ́ ọ̀pọ̀ tí kò ti gbà àwọn tí wọ́n ti wá fọ́ sọ pé ní Kwara central south yóò àjọ gbé débi èbúté
2: ayẹyẹ
0: ni oríṣi kan nù lẹ́fi ní bóyá bẹ́ẹ̀ tí ń tẹnumọ́ pé ẹgbẹ́ APC ni ó wọlé ọmọ bàbá tíṣà bọ́rọ̀ bá débi tí ẹ̀ka bomila èèyàn máa bomila ni ẹ jẹ́ ìṣẹ́ báyìí ẹ jírí ẹ̀ wò ní ètò à ń padà bọ̀ wá bàbá dé.

0: ọ̀rọ̀ ní délẹ̀ yìí ẹja máa yiri ẹ̀wò báyìí bá a ti ń yiri ẹ̀wò bọ̀ a kì í gbogbo ara lélẹ̀ kan sí pé ẹ̀kọ́ kalẹ̀ lórí ètò wa tí a pè ní ẹ̀yí alájì ìgànnì aláwo àwọn náà ni àlejò wa ní orí ètò tí àwọn ni alága káfàtà fún sàdámà ìlọrí movement tí wọ́n á jẹ́ akọ̀wé àgbà fún kwara central elder caucus committee lábẹ́gbẹ́ òṣèlú apc alájì ìgànnì ẹ̀kọ́ àtúntò látàárọ̀ ẹ̀jẹ̀ wa bọ́ síbi gbàgede báyìí a ní wọ́n gbé mọ́tò kalẹ̀ àwọn tó driver tó fẹ́ apply wọ́n pọ̀ bí 16 ẹnìkan ni ó sì gbà sí àárín mu ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀jọ sáà ní wa ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbà pé ọmọ ẹgbẹ́ yín àmì ẹgbẹ́ apc wọ́n ti yan ọmọ òye báyìí tẹ̀sí ti fa right honourable speaker yakubu danladi gẹ́gẹ́ bí àti ìwòpẹ́ ti fà á yakubu danladi kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹn tí ó gbé gbá gómìnà ìpínlẹ̀ kwara lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú apc tá a mọ̀ sí syd
1: 2027
0: mọ́ṣáláà ayégani ntí a máa wẹ̀ ń tẹnumọ́ lẹ́ẹ̀kan pé pẹ̀lú ògbọ́nà apc ọ̀ wọlé apc ọ̀ wọlé syd yakubu danladi saliu yakubu danladi apc candidate kí ni tonígbàtà sọ́lẹ̀kẹ́ ni mo ní gbogbo àwọn tí wọ́n dupò gómìnà ti ọlọ́run ọ̀kadà rà èkán ni wọ́n bẹ yan ọba àtàlẹ̀ ló kù
1: ẹ̀jẹ̀ á fẹ́ gàn kú
0: àríkẹ́ ká mọ̀ yọ tẹ̀gàn kú ọ̀ ẹ̀jẹ̀ á fi kún nínú gbogbo èmi ò rí àṣà dànù
1: kò sí
0: tí ó ń kálukú wọn bá sì kó èrò ẹ̀ kú ọ̀ níta àwọn omi ó lè tẹ̀yìn ìbọ̀ kí ni chance tẹ̀ fi wá nu ẹgbẹ́ yín tó fi ń tọ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀mí kan ẹni ẹdúró bíbí torí tó fi lọ́kàn báyìí máa wíyà ọ̀dà alágàní bí ó bá dé ojú agbami tán tá a bá dé ìdìbò kí ló fi lọ́kàn balẹ̀ pé ọmọ òye yín ayọ̀ jàre olúborí.
2: ṣé mọ̀ ẹ́ pé tá a bá dìbò a máa ní political analysis
0: bẹ́ẹ̀ni
2: tíyẹn owó san ìpè tán ọ̀rọ̀ lórí bó ti rí rí
1: àfojúsùn mi sì ní
2: àfojúsùn ni bó ló ṣe yẹ kọ́ lọ lónìí ní kwara state apc ní rúùlù
0: bẹ́ẹ̀ni lọ́wọ́ yìí
2: tí ó sì máa rúùlù lọ tí mo wí pẹ̀lú ògo tọlọ́run ṣé mo pété àwọn yìí kò sí ìtọ́ wà nù gbogbo wọn tí ò léèyàn wọ́n léèyàn jùlọ àwọn lọ ni
0: bẹ́ẹ̀ni
2: nínú àwọn tó ń wá gómìnà yìí àmẹ́ntọ́ pé kọ́dà ní ìlú rẹ̀ gẹ́gẹ́ kò lè wọlé nínú ìlú rẹ̀ yẹn sẹ́ńgẹ́tẹ̀ kò léèyàn tó nǹkan àmọ́ àwọn kan wà nù wọn ìyẹn ń bẹnu wọn èrò sì tó ń bẹnu wọn torí èrò ọ yàtọ̀ sí èèyàn kí mo pè èrò ọ yàtọ̀ sí èèyàn ọkẹ já wò èmi ni gẹ́gẹ́ bí apc sí ara mi
0: aláìgani aláwo
2: gẹ́gẹ́ bí apc alájìgani aláwo mo sì fẹ́ jẹ ipò gómìnà gẹ́gẹ́ bí apc mo ní 193 councillors lẹ́yìn
0: ok wa bẹ́ẹ̀ mọ̀ tí ẹ ní
2: 193 councillors lẹ́yìn
0: ní gbogbo wọ́ọ̀dù tí n bẹ ń kwara state
2: ó sì kéré jù councillor kọ̀ọ̀kan mayor kankan tí ó rìn multiply effect
0: tí mo bí ẹ forí ọrọ sọ nígbàdùn
2: èmi tí mo fẹ jẹ gómìnà mo ní tí a lágbára òpèlú apc mo ní 16 local government council chairman lẹ́yìn council chairman
0: no 16 local government
2: 16 local government
0: okay
2: mo ní local government party chairman lẹ́yìn ẹwọ bí mo ti kó o ẹgbẹ apc tí sì ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
0: okay
2: ṣé ẹ gbà bí
0: mo tó
2: alájìgbà ni wọ́n fẹ́ dìbò ní ẹgbẹ́ apc mo ní 24 house of assembly lẹ́yìn members lẹ́yìn sáwọn náà ní lẹ́yìn
0: wọ́n ni bí o ti mọ ní ọmọ owó wọ́n ni
2: alájìgbà ni fẹ́ dìbò
0: kèé
2: mo ní rẹ́pù mẹ́fà lẹ́yìn
1: tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa
0: tán léèyàn ti wọn ok
2: aláwọn ò léèyàn ti wọn ni
1: wọn léèyàn ti
0: yẹn ni wọn bá dúkú pẹ̀ léèyàn ti yẹn ni.
2: mo tún wá ní sílẹ̀tọ̀
0: mẹ́ta
2: méjì ẹ jẹ́ pé mẹ́ta to den ti tun bo
0: eh
2: agboro mi oye
1: wa mi ni un ara wa ni
2: ara wa ni mo tun ni leyin
0: ga ni alawo do se be di gomina labe go si apc
2: gbo tun mo ni leyin
0: e wa ni senator gbogba an te kai
2: bam bam bari re
0: eh
2: bam bam bari re wa ni gomina leyin
0: ata
2: ta ba ni ka fa awon iru yi wa yo ko nu ara won kini oku
1: ibi e to gba yo yi to lagbade o
0: mo lanu le bi apo
2: e ja mo ra tun won wo ba
0: e ja ehe
2: Kwara South
0: okay
2: Kwara North
0: okay
2: Kwara Central senatoria not eta na no abi oro mi
0: abi
2: awon egbe kan aba awon egbe koko kan ti fe da ko Kwara won fe ba emi egbe APC du ni Kwara Central
0: eh
2: a fi hanra wa
1: e sa ma jo jeja
2: ija ko igbo labija
0: okay
2: in biti Kwara omo Kwara North wa tun ni sawon omo wo mi yan ko ma won omo wole mo mbere na ni ti mo ba lo oye ti mo wole ni Kwara North abi oro mi oye yin ti mo lo odun mejo to mi tan probably mo ni lo
1: eh ile ma
2: bi Kwara South ni lo sawon omo awo na kin kan won ba je
1: e Kwara jile
0: Alike
1: amba
0: ni agba oselu
1: mm
0: ngba no yin
2: se oro mi yin
0: nje
2: so analysis yen loto lasan
0: eh
2: analysis yen loso latan tawon kan ba wa paro eh Kwara Central awon iro ni Kwara Central ni kan lo ni governor ni sa ni kan wo dibo si governor
0: mm
2: tin sele la koko o ni wa mo lojoku so pe won ti lo
0: emi eni le wi
2: ba ani o so be mo
1: ni ti gba
0: le wi un be ti wi un
2: fa so pe won ti lo
0: so so
2: won ti wa mu
0: eni le wi ara je gani alawo gege bi ojogban mo e so kan gba te be ni awon kan ni oselu election man ni political analyst abi in get ya ni onada ti ma wo mo wa ngo nte gbe kale yi eleyin gege bi e ka gbe ka ma ni alega ni alawo Saliu Yakubu
2: Dandadi okay
0: candidate APC
2: ni
0: from governor
2: ben
0: ni pele Kwara
2: eh
0: e wa ni APC ni ward 1993 to ni councilor
2: ben
0: councilor kan bi o ti mo ni omo yo wa yo ni yawo ato mo re pe eyin eyan mi eyin sani
1: okere pari
0: okere pari
2: e
0: tele mi abo ti bo si yo lo re yo ni yawo mo le mi won lana yo ni pa o lana o lawon ero ti o ka 193 words
1: o ni le yawo na o
0: ni le yawo na councilor mo analysis ni mo ta lati ri tori mo ri be mo gbadu be ti gbe kale e wa ni eyun baun e wa le ni executive APC ni gbogbo 193 word ye again
2: won wa me
0: awon na wa nbe
2: won wa nbe
0: o apart from councilor ti word
2: na super fancy councilor no maro into the new local government okay
0: any time council e ma soro awon podo e ma soro
2: gbele
1: dani
0: dani e ma soro gbogbo won
2: 16
0: o se ko se won le yan ti won
2: yen
0: e tun wa ni 16 local government word na ni local government executive party in
2: bembe
0: won ni pro won ni secretary won ni women leader won ni youth leader aregani
1: wo chairman na ma
0: wo chairman wa meme
1: senatorial chairman na ma meme
0: e tun be eh word nu anu local nu e wa lord house of assembly 24 awon na bi o ti ma na ni aregani e wa lo
2: eh wo lo jo
0: eh
2: e jade
0: eh but aregani e ja papa won party mi na awon no ni structure ti won yi eh se ba na ni word
2: mo fi kini ka to bin to ma se analysis
0: eh eh
2: mo ni ni party ti
0: lowo o ye ka underline
2: party ti se kini
0: ti se joba lowo
2: ti se joba lowo
0: eh
2: se party mi ti o se joba won le ni incentive ta won party ti se joba n fa won
0: eh but edu ha gani
2: naam
0: ati se party yin na ngba te gba joba
2: then
0: party kan ni se lowo
2: then
0: tẹyin fi gba wa jẹ ko rorun fun party mi na lati gba
2: ko ti gba
0: se ele lana ele
2: si o
0: ah
2: nti o si mu gba won ni pe nti a ba se ile na bo aba kilo de ti party mi ta fi ri igba mo lowo tori mo se daada ni ewo gboro wo ewo gboro wo ni se wa
0: alaga gba na dan la wa la alaga
2: la sat
0: la wa alaga kon alaga sat la wa coordinator of council won send the message kan lori ni mo council won ni awon opposition party tan so ti o ba won dupo won ni titi ti governor abraham acha tpc se be won gba koja
2: ani be ri se wa be ri se wa ewo goro
0: igoro
2: igoro mo me ri se wa eyun to campaign lo to
0: eh ti bi campaign awon eyan we saba wa wo n teyan se
2: ni bani kan ri pe ko to di pe gbogbo wahala apc ise na sero mi yin ta ba wole radio gbogbo an tin ba n pe n ti won ma so nipa lo to ra mo ni se dada lo to ra mo ni se leyi ama ko da kun kan na to da won na abi mo ju re na ni
0: eh be won
2: ko se ni to condemn se ra mo ni na
0: ato re ti o tun
2: ko awon kan pe se awon ti o ba de ba ni to ba condemn government yi lori gbogbo to se kale yi
1: o ni gbogbo kan wa se won se soke male
2: ah ona gba no ke male wo ko ja lo na to lo te
0: dana bu na
2: ah kamal din
0: ah to no kekiri ona ke male ni
2: ke male ni
0: to male ni
2: o ma bi to ke male ti bele ni
1: e sa wo
2: lati bi kota ko dudu
1: eh
2: ko dudu
1: eh
2: to lo si
1: o ma ba ja ko se una lo ma dawo
0: na ba mo je to
2: gbo wa dawo
1: o lo pakata
2: o lo pakata
1: o la de ta o
2: la de ta
1: o lo kun tu
2: o se de ta o da
1: Oda. Oda be.
0: Oda.
2: Ona ye wo ti gangan nu.
0: Eh, oke malenu.
2: Oke malenu.
0: Oke.
1: Je pe ni won o sin lara ni.
2: A fi be la to jade ape.
1: Oke.
2: Te de bo de oba. Te de.
0: Ale gani. Eh, mo nte so to do ma mi sin. Ge bi nta ya ri ke so. Tọrun kan be ti won o jawo gbadun gboro pe di are ni o ni lo ni nkan ni gomina moju to won wa ri lo ni ye se ba ma lo ni diaries ni ile won asa ma ile won di gba ngba ma adu ona kuntu si adabata ti mo ri wa kada sadeta ti mo ri gbogbo kekere tension mama gomina nsin ko pe ti won o fi po le won sin sise won odake awon aroke lele o si dawo duo won lo ka won na pe titi o ide gbogbo oke lele se ilo kele le se lorin tore lawon yo pe wole o okunrin kan nbe alai gadba ladan te ba nda ko odo ti won pe oju e kun saru
1: e kun saru mi ladan gba
0: awon ko ni saru mi lo de ko doju e kun
1: be ni
0: kan loju e kun lo de ko de saru ah are en to di gomina bo ani baba kan ni gomina e gboro se todo ta nko to lo owo be gomina mi o se to ni bi tin se todo mi ni e pa gomina ni
2: se nsalaye
1: e sa wo
0: se da
2: ah ama dupe lodo olohun
1: adupe o
2: okay adupe lodo olohun to fun wa ni ru gomina yi
1: ama gbogbo yin gbodo ma daada pe gbogbo nkan o le de bi gbogbo nkan na lejo kan na
2: okay abi oro mi yin na loro to so ni pe kola ngba to ku gbere ti o lo yi isi o duro ise si nlo boya o le so pe bi to ku nko ni se tun lo
1: pe orun to ran yi o le gbe aso
2: yanyan
1: se pe olojoku ma dasa kan lori eto yi
2: ewo gambari
1: e sawo
2: te ba de bi le balogun
1: gambari
2: ko le ban gambari ni bi maslasi ti won se se ko ba lo si njo ni to fi lo na kinu e ri pe ona o ku me ko de ona pata
1: o de pata be ni lati junction
2: lati junction ko de pata ko ni malaba
1: be
2: ni bi to na n lo ni se ni
0: eh don't love
1: it it has to be one by one
2: joba yi ma tin tenu bo ko lo
1: oh gbogbo n to bere yi daada ti daada bere Kwara State yi leyin odun keta ti ramande bere se ni
2: ti tori olohun
1: abi mo pa lon ni e ri pe first turn o ise yo po daada to bayi second turn o ni se wa n lo gan
0: e se wa je second turn o se
1: to wa je se pe contractor kan to ba ma mu ni lowo ni mu ba goku lowo
0: eh ara igani asiko campaign o tito Ismail
1: Ismail Mama mi nu emi olodo
0: mi nbe da ntoro na iya e ma toro na ni Ismail alabere awon na ba wa da soro alai tun ya kan bi ori oko e se kai a oga ti wa nu
2: na da
0: si won da ko mo wa
1: be na
0: Ademola Tawhid message yin ipo alega ni awon yo da se to torojo ti lo
2: ko
0: se ne ka awon yo ba wa da si program e ki le fe so na ko ti pa pe na ma tori oro ti send lo test se je every to totam ni
2: ah se totam
0: e ki wa lu leti
2: gbogbo gomina ti ba nbo leyin abdraman abrazak a ti so fun yin pe sori to ni en to lo yin se ogbodo ma se toju be lo
0: e do na kan to pe bangaru lekun se kawun yan ma gbo ni se e ti pe en ti o wa yi o ma tele ti gomina ba gbe
2: ke se to tele gomina o na gbodo gbe la kai ti e de
0: ti o fi je pe ko ni yege
2: o ni yege si ntin da lo yi o ma da si ni
0: e to ni tawe re
2: to de popo ni ma so pe gomina n gbe gomina bo wa ko le ba mo gboro si lenu ko le ma pa kase fun ipo eleke tani ramani fe lo yi no
0: ene ka ti e biri biri ni se o ni adure gusa mo ni iru se n to ma gbe kapo na run ni wo o lo ti gba la o de gbo loju gomina to le se ntin se hun
2: o seun ngba ti ramani o bere akoko osu ninu ijoba 2019 ko si n to so pa ko si mi o se fe nu satare tan odini ko le soro e ti kini kan ke se gba kan so dini se dada fun ata ngbadun ko de tele ti ma nbo yin na ti o ba le so ha ko sa ma se dada
1: bo ba kuro to ba fọlu ko sa ti ma se dada
2: ko sa ti ma se dada
0: a
2: mi o mo gba
0: ba ba se buhari gbogbo nje o mo kan won lokan ni si ti jodo ti won na ni ani kila mani to lo se ani gbogbo ko da bo hola ni o lo ko se buhari ni ko wa si todo awon na a fe ko ko re sibe ni ba n pe number ta awon ara le o fi da si program fun ta ro
3: number ti mo ba fi da si na ni 091-3655-6952 091-3655-6952
0: Hello. 0091-3655-6952
1: o na ni number ti e ti mo na ni e be ja won ti be ni oju opo
0: dan sokoto
2: alaso alaso ke no
4: hello
2: e karo
4: e
0: yin radio yin le
4: mummy ayo lati gakabi
2: mummy ayo lati gakabi now
4: ki gomina wa won pise takutaku
2: e se oju oni ti
4: ni era won ko ba wa so na gba
2: ona bole pe agba agba bi aka olojoku ti governor ba ti ma se da ka ka kiri se nikan wa bere o ku ti wa na to mo ko wa ba sara
1: a mo ona agba ti e wi aka o to bi ojo melo kan se n be nu ona mewa ototo
0: ototo
1: ti governor se
0: bai bai ton ti la kan le e lo e gba fun oro ta ba so lori eto igba pa wa ri die ni
2: inshallah
0: hello hello awon alagba mewa
2: ina mewa mewa
0: ti go mi la kale ti won fe si daju wa ta
3: number ten mo fi ba wa da si 091-3655-6952
2: 091-3655-6952 ti abawo dada pelu eto ijoba gege bi ti alaja ni alaut hello
5: hello
2: e karo ki lo ko yin ati bi te tin pe
5: oruko demi ni honorable atanda shola david
2: shola na am
5: mo ki awon te gbe wa si studio
2: oju ore tin sa
5: ataki julo mo ki alajija ni alawo kimon ga demi be so fun won ni pe ni won ko ni kan le kan pe tawo gboro
2: be ni
5: pe se ri se wa emi wa ko ni pe e wo gboro pe se ri se bi a be ri se bi
2: be ni se o akiesi na le power
5: mi to si wa gerin opolopo osise to nsise ni shop onikaluku onikaluku rowo ruba ma won tan ti le ko shop won ti di nkan won ti dombara onikaluku ntoro je ninu ile ihun ta ba so ku oju ona tan se yi ta ba gba waju oju ona alaji ti won soro yi o ti ye pe ka ji soju ona ji cho para bo se nta log ni won se won ti so pe gbogbo titi lati da lati se kini re kan so ri be
0: o ni gbogbo e won ni gbogbo e na ti da
5: won ti won soro gege ta lo pe awon gege bi gomina nje won da ti waju ile won
0: ke ti kan won nu ke kan won
2: ke kan wa ni to ba kan wa won da
5: wa ti ya wa di agbegbe ni ilorin east patapata ki la fa ni ijoba yi da ti ri
2: to bi pe won ni se gbe won ni
0: ah elo eh elo ijoba ijoba ipinle kwara ni gomina e se ijoba egbe kan eh alagba to pe emi mo fe ke yan pe yan sa kesi eh baba inu mi dun tori pe en to soro oro lo so adike won le bi npanu
2: olose npolo
0: olose npolo baba fonu
2: ah ni ri ta fo
0: oro tin sele nkwara yi se kwara nikan oro orilede nigeria oro agbaye ni ele ti ti jododo oro toro oro to kan awa na ile ni menu ba sugba ta ba ni dagba soke bodo balu nkan kan ni o bi wa bi ti ti o ba je dun ri awon ti o gbe investment wa o ni gbe de awon ti o wa dale sele won o ni wa ati pe awon structure kan wa baba ni awo
2: se ro baba ti awon nisin
0: eh to din tin sele yi o ni ka gba pe gbogbo oda eh e ma so kini kan fa awon eyan adike ijoba kan lo ti de lati 1967 ni won ti da pele kwara le
2: beni
0: so omo ye gomina ati atologun
2: atalagbada atonibu ba atalesiki
0: ibi ti gomina yi se loni tawon kan ba ti se be ibomi lo won moju to won ni ekando awon alainga ni tori pe abi to ti kan kokan awon ayun tele bi joba mi ba de
2: yo
0: kun ranti awon na yo pada wa kan be na lele ti a ni lanfani ati gba ipe kan kan ojo ti lo tori me ba de ba nko eto ni se ma ti n soro arike e se ogbero gbogbo odo tin be ni pile kwara gbogbo odo ni won peju sibe paapa julo lawon ti won ni lode egbe odo ni okan labe egbe syd ti n kaluku ni awon fowo soya won tin fi mo eh pelu ogun olon be a di bo lupin la nbe to gba mic mu lowo ni
2: aniga
0: ni
2: pa lo yen
0: oya oya lo na lo ya
2: awa egbe sadano fi lorin movement immediately ti gbogbo omo oye wa ba ti jade awa na wa jade a pe won a fun won hanbu
0: oda
2: ta no si ayeye fun won
0: pelu
2: ogun olon olon
0: wa
2: be lato de gomina to do the last person inshallah
6: oni yan se oloka se en te ba wa je na e seun e ku ife ti si je mejo ta mo pade wa to mi alabi na lo ndagbere pe o jabo
2: to ngbe oni yan ti se lodo ti oni rice se lodo ti mi na elewa se o edono atawo la fi pade arike loruko mi ajana si agba fun bola olojoku nikan
0: eh je mo ki mu idin omo onagun tori pe laipe o na all white come
2: no no
0: all white party ati ami eye to be fi dawon eyan lona awon adike won oloju orun nisin
2: ojo kesan osu kewo jona
0: o doke dota mu yi
2: doko to be nla loni
0: akimu idin onagun pe e ko pale mo yo rorun yo se se bakan na ko to di pe anu e je mo ki a bj bolajinu bolaji alate to ma ngbo lu omo fun gbogbo abayawo bolajinu ateni ofe ateni ogba tulasi koda egbe anu baba mo gaji alase mo ma ngbe tan kale omo mo ni e di ape di to dani awa mo gaji ni amo baun ki baba mo gaji are daada eh ti e na yi eh to ni bi ko ga na ba ngba bla ko ga
2: ni
0: ba ngbo ami enu gongo ogun bo na ba ngbo bayi bolaji alade olu omo fun gbogbo abayawo oke atile ateni ogba tulasi
2: ateni
0: ti ofe
2: ateni ofe
0: ateni ofe akibije dada alafia ara to pe olorun yo se mu gbogbo wa arike
2: now
0: ele mi o ni gba
2: ase o
0: o ma ro ni setanade idiwa gba yi banko eto ni

0: FM 88.7 Shining Supreme.
1: The time is 12 o'clock.
2: Ago mejila ti lu.
3: Ayua, eje ma se yin ni ma wole ma rora e ka san e ka ru e ka lebi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me eje ma ki yin o. Inu mi dun ga ayo mi kun fun gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto ifun tale to ni abi lasiko ta wa yi. Tori ba meji kon ti mo gbede fun yin la oko ta wa yi ti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o. O se se kẹyin okunrin na ma bere pe ti yin ko eyan saduro na awon obin gangan la ni afojusun to da fun ju bayi. E ma wo pe ohun te n gbo yi o mu idunnu o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagbagba ni. Baba wo sakojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gbako ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi eni so mo mi won wa wo pe bo lati fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale. Leyi ta ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August. Yo ni ojo kini ninu osu kejo. E ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi. Ba tori pe odun keta ajo virago ta ti da kale ta fe se ayeye bayi. Gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun keta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won. Awon ti n woju Olorun tan woju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o. Awon gaga fura won won ti nawo simo lebi won nawo sara won nawo si community. Iwo to wa jobirin to ngbo lasiko iwo gangan duro ko gbon ti ajo firago tan mu wa fun Oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re. Yo babo won lenu onikan la ti gbopun enu olofa nla ti gbomota mo ko awon alejo awon bi bi okun e to je pe ipa won lawujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni nto bade e be mi bale e gbadun wa e je ma gbe won wole lokokan ejeji amodo eni ti koko lo virago queen won be bi be ba ti gbo queen e ti mo pe nto da ni jebe de eyan fe mo tora won e ku dede asiko yi o.
4: E ku dede asiko yi o, eyin ti e n gbo wa nile loko. Oruko temi ni Iyafin Rashidat Bukola Akeosola.
5: E ku dede asiko yi o, gbogbo eyin ara ile. Oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project.
6: Mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi. Oruko temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo je Virago Voice fun eto Virago Project.
3: Ah, o ti da bayi lale toni. O n le ti gbo un awon asoju ile ise Virago. Awon gangan le ti gboko won loko kejeji ki won mu wa fun wa e ja ma le kini ohun le leyo kokan ke inu o le lanfani ati mu orire yin nbe odun keta firago eti an pariwo re virago queen e bo bi o kini ohun to sokun fa dasile firago gangan
4: e se won olotu kin to so nkan ti o se okun fa virago kila npe ni virago. Virago je eto fun awon obirin awon obirin wo obirin takun takun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalbarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo o la npe ni virago. Ki wa ni idi ti a fi da virago kale ni pe opolopo obirin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awo obirin la nse wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori ara wa at the end of the day nothing to show o si nkankan. So idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye.
3: e seun gan on le ti gbo won o gbo eyin obirin te fa fe gbe daada si elekeji ninu bere ah ejin ta water se ninu mi ba ba wo ta ka le ni eje eta erin kini nkan ohun to le je aseyori eyi te le fi ta kan gba te le fi wura pe aseyori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
4: adupe fun olohun oba wi pe lati bi odun meta ti a ti da virago kale a ti ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti ro yi pe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ona ni rara o a ti se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbo bukata ni rorun lalai ni se pe won woju enikan kan kan to gbo bukata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon mo lewe awon ton wa ni lewe girama a se idanileko to koye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba rin ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan kikan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so a ran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so be ati be lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
3: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki n lo si odo eni o je virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni o je virago queen won ti fi oko kan won ti fi pe ye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe je mi no tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odun keta virago yi
5: gege bi akagbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact ayaba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirisi eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo lemi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko nibe e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pa han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona ta won na le fi lati le ran ra won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o sele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa npe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
3: e seun gan
4: number ti a fe pe yi te yes
7: 0912575714 0912575714
3: okay okan ti tako tu esi yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa nwa lekun se eto yi so wa fun won bi tan je omo orilede Nigeria
5: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon wo awon ti won je omo orilede ati ilu ta wa ninu e yi kini nkan ti o ma jan fani fun won gbogbo alamo bi oraje ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de se business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so apori pe kini a tun se se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo nri owo beyond ni pe mo ngbegbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ mi lati le je ki anfani iwo na 30 ko ma gbọ bi o se ma lo ki o le tete mu asiko e ni okukudun ni on the 1st of August ninu odun ta wa yi wa ri iyato lara awon obirin
7: 0912575714 0912575714
3: Nenu bere ti mo tun fe bere e je n lo do Virago Voice e o ko na ba n so si fun ti akoko yi kini imaran e to le fun awon obirin ti won wa bayi ti won gbo ito yi
6: e seun olotu ah gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e ma je ka ma rora wa pin sugbon tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni lo ko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sewe mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je students na ati won to je graduates ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki won na si wa ja anfani ninu re
7: 0912575714
3: ni bayi edakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la nreti nbi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan leto yi ni o ti waye kisto ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
5: ese won olotu gbogbo iwo to ba ti mara re ni obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti aba wa fe wa sibe ko se ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole a si ti ta a lot of ticket ta ma fi wole 10000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1000 naira lati fi ni access si venue yen 1000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi mo wule te yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi
7: 0912575714 0912575714
3: Virago Duchess e je kemi ati yan ojo kadi enle fun tasiko yi imara soki fawo obirin tin gbo wa lasiko yi
5: gbogbo iwo obirin ti o ngbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki aye yan odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala e dola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
7: 0912575714 0912575714
3: Ese gan order bo emi ati yin atun ma rira wa

0: tantube talo lo n feran eni kan lowo sebo lo ba ni kan na lo ba tin se kini ti ran ni lowo aye vele ni pariwo olohun ti de ohun fe jule ohun fe jujuju le emi ebe saye vele awon ara le mo pe ayen saye wuwo wa ni abaye pelebe geese kekanu mejeje e so baba beji ni idogbo mo lade just be minute sikiri mo ti de e ma gbe ku onbe jo wa nbe 8.7 diamond fm o na ni ile se ji technology to ti gbe mi de loni o ye jo wa nbe ko duro nbe babi emi kan ti se kini idowo ti de sekere ti de ewo laisi soro soro laisan laisi pede pede lasan iranse eledumare lemi na je lori afefe olohun pe mi mo gbe call kodra ki se glow ta ba so pe gberaga mi po se mo pe glow with pride ara ti gberaga call ewa wo gan ki tun wa se ti eteli ka ti wa so pe to etete ba ti a wole bi ta gbe ferefe yi wa so pe fun wa pe ke now you are thinking you are talking sugbon se ri mtn lolohun fi pe mi everywhere you go olohun pe mi mo gbe pe oloje mi no wa lori oke te nte nbi mo ayi ele ma wo pe soke tente na ni diamond fe eyen wa wo e ri pe be ba fe wonu studio wa be ba ti goke ti wonu studio e wa mo pe be lasikini be lajo ko si babi ta wa kini ta wa babi mo be lolu fe so baba beji secret patapata e ku joko e ku kale loruko olohun ba o mo fi wole sori eto loni olohun oba mi asun to wu negba to wu eje ejo mo dide lori eto mo olohun to ba fa bibo re seyin to tun mu ki dide re ko tun gan seyin die ti o tun fi di monday to tun tele ti mo dide to ko ka mi mo kan ninu awon alaye emi na wa ni lori eto lojo to ni olohun oba mi lo ko be oloka mi mo kan ninu awon alaye mo wa kan sara si o mo dupe o pe olohun o ka mi ma awon alaye mo kan sara si o mo gbe gbogbo ogo gbogbo ola mo da pada fun to boge won si be kin kuro gbogbo eyin ejika te je ki aso ye lorun wa na gbogbo yin pata la dupe fun gbogbo yin te ma darapo mo wa lori eto patapata ni gbogbo ojo mejo akiyin o adupe aso pe kini aso pe ese o ile se ji technology on lo to ti gbe mi bale babi sori eto loni ile se lalu barika yen to ni se gbogbo on to ni se to ni se pelu ero solar an soro nipa solar panels ni si solar inverter ni si solar freezer ni ka soro nipa ni si solar generator o ni ka soro nipa ni si solar iron o ni ka soro nipa ni abi ka ma soro nipa to je wi pe solar camera to je pe o de le tom 360 rand gbogbo bi te ba gbe si li o ba yin monitor gbogbo ti e fe ko monitor ni kedere ni daada a ba yin connect e mo phone yin abi ka connect e ma laptop yin ke ma wo ti phone yen gbogbo bi kibi ti e ba dojuko gbogbo bi kibi ti e ba wa pata gbogbo e le mo ri te ba tin wo lori phone yin kedere kedere ba le mo se kini on le mo ri ile ise to tun to se be ni si lawujo olodun ba mi bo a se kini a wa die a rin jina die ka to ri ni ko si ile ise mi to se be sugbon nu awon ile ise tolorun oba mi gba fun tolorun oba mi gbe lowo le lowo tolorun oba mi gbe fun babi pe o ya nipa ka soro npa solar o ya ile ise ji technology wona mo se kini ma ni so nbe ninu awon ile ise yen tolorun oba mi gba fun oni ile ise ji technology se ka so nipa ti ile ise ji technology solar depot e to wa ni adojuko owo ni boys legbe eco bank ni taiwo oke yen so ni ka soro nipa ni abi ka soro nipa le se g technology electronic solar gadget e to wa ni adojuko mtn office ni taiwo oke yen bakana ni ilu ilorin nibi to je wi pe gbogbo nta awon lo sokoto olorun oba mi ti se nrorun o ti wa wa lapo sokoto wa bayi eyan ara ilu lorin e ma wule reko e ma re badan e ma re abuja e ma lo jina e ma dara yin laamu gbogbo nte e ba tin fe pata ta ba nsoro nipa solar electronics e to je pe te ba connect e ifun ko ma je solar leyin lohun le te ba connect e ma prepaid meta yin gbogbo eyin te n complain pe te ba ti le tan fridge yin bayin abi te tan television yin gbogbo unit yin o ne prepaid yin lo n consume eyin lo sile se ji technology e so fun mo pe e gbodo tan tv bayi o ti consume prepaid yin iru television wo mo le lo ti o ni consume mo te ba ti debe e ti ri pe rere bayi o n lo lohun ba mi edumare to gbogbo awon to je pe awo kukuruwo ta fun yin debi para data fun yin sugbon lori social media ka ma ti wo online bayi ni won ti darapo mo wa 001 ti pinle kwara 001 ti fi ban ni ipinle kwara ya mi comrade alimam olajumoke latifat mo ro pe keki abede je ta ogboro ti tan bayi ti ma ti ku lori eto mo nbo l'office yin mo nbo wa je keke mo gbe mi o like keke to dun sugbon ti ma ri keke ti won ma na fi gari se yen to du ore ki n ri obe ti legbe ki mi o wo mo ran temi e ma wori keke yen ti da ka won eran osun sori e bi pon mo nkan kan ki n fi yen ki n fi ka mo fi yen se lo e mo ki chairman fiban bi la se ti dumari e mi yin to se todun yin yo tun se opolopo dun laye lagbara lowo eledumari gbogbo megbe fiban gbogbo apata won la kiyin up fiban power of the tongue gbogbo apata a o ne tenugbo bi owo mo wa fe ki gbogbo yin lulufe mi patapata e mo pele ise g technology e mo pele ise g technology bayi e lo ba won dowopo e lo ra nkan ta nta ke mo pe daada lolohun gbogbo awa ta nse dry cleaning business ni to je pe ba won customer yin ba dodo yin loni won complain won le foso kale ra solo tan ba wa lola won complain won ni e foso kale ra solo eyin lo sile ise g technology e lo ba wa dowopo e lo so fun pe setup ti o gbe ayon ten lo won tun wa recommend ayon ten ma lo fun yin e lo so fun pe oni e fe setup te se yet mo pe owo perete ni be ba tun wa se tan abi te dele ise wa te le ti ni gbogbo owo lowo ke le mo pe ati tori olowo ati tori mekuno ati tori awon to wa ni class akoko ati keje ati keta on olohun ba mi se gbele ise g technology kale be ba ti debe eyen so fun won pe to o nkan bye bye setup bye oni mo fe to le gbe nkan bye won wa salaye fun yin pe iye to je ni ban ba tun wa so iye to je fun yin tan won wa ni oda te ba ni gbogbo owo e san 30% down payment be ba ti san 30% down payment yin e wa gba oja yin awon gan won tun ba yin ko lo won ba yin install e won install e be se fe gangan direction to ye ka won panels yin o wa lori orule ibe ni won gbe si direction to ye ki inverter yin o wa ninu le ati battery ibe ni won gbe si le to je wi pe to ba je ibi to ni ventilation daada ni ibe gangan la ibi to ni ventilation daada ibe gangan won ba yin gbe inverter ati battery yin si tori ko ma ba tun se kini ko ma ba tun ni ewu fun yin na ninu le eyen wa lo be te ba ti wa san 30% down payment ko si ye oja te le fera ko si bo ti le wu ko won to be ba ti dele se g technology eyen kan san 30% down payment iyoku e ma san die awon to ti ba wa do wopo lori pe an ra solar freezer awon ti menu e won ti menu e won si ti se kini won ti confirm e won ti endorse e won joye wa wi pe be a si so ni le se g technology be na lolohun ba mi ni kori be ba ti ra freezer wa eyin san 30% down payment a o si bi wa fun yin freezer ti wa ni 5 panels o ni freezer ni lanla ti o gba oja yin ni won ba bakan na o ni inverter eyo kan ati battery meji elo wa ni solar freezer tan soro nipa yi ko ju 1,000,001 na lo 1,000,001 na ni sugbon te ba dele ise wa eyen tun wa so fun won pe ori radio on le ti mu number abori radio on le yin ti wa te wa ba won l'office iyen ti koko yo discount kan kale lori oja te ra na eyen tun wa ko 30% ni owo ta so pe freezer yi je eyen ko lo sile se g technology e ri bi pe won gbe freezer yin fun yin won ko gbogbo nkan to nilo won ko fun yin e si mo sanwo to ku ni die eleyi tawon oloyinbo npe na instrumental payment be ba ti won sanwo yin e ri pe be ba tin lo freezer yin o ngan do tun ma pa owo te fe san oni o ma pa fun yin lagbara lowo eledumare o ye ma lo si awon ile ise wa ni Taiwo Oke e lo si eto wa ladojuko owo ni boys legbe eco bank ni Taiwo Oke yen tabi ke lo si eto wa ladojuko MTN office ni Taiwo Oke yen bakan na e ti le se g technology ladojuko MTN office abi ke ma pe wa sori ago bye e ma pe le se g technology pe eyin na fe solar e ti o gbe ayon yin ni telo gbogbo wa to je pe ise kageri ta pe ni baba awa ta ni babin saloon on la wayan la ayo baba wa si shop re loni ngba to sina won lo o ko sina lola won lo ko si lotun la won lo o ye ko mo pe die awon onibara re awon tin bo do wopo won sun lo waju die niyan ka ma ba wa sun lo waju mo iwo na gbera ani o tara sasa ba le se g technology lo so fun won wi pe to saloon le mi ni o mo fe ko ma gbe dede iye clipper bayi le kan na mo fe ki ko ma gbe boya won o nlo awon sound system o fe ko gbe popo e ko si tan ina kawon eyan le mo pe yes 24/7 only one nina iwo lo so le seji technology lo salaye enu re won so fun eye setup dede iye setup to nilo gangan iwo wa lo san 30% down payment won gbe fun e wa ma ri oja reta wa ma ri owo ti e wa de ma sanwo mo pada ni die die lagbara lowo eledumare bo ba si ti sanwo kini itan o se kini o di ti e niyan iwo na tun lo o tun ni property kankun property o niyan to e ma pele seji technology suri ago 0703767777 0703767777 number te pele se G technology si oni ejen turu ejen kiri ejen kenta tori pe won ni eta lo nta keran ko mi o to se kini keran ko miran ko to ta es mo pe omo le pate mata oni olorun ba mi ni kemi o je ba ti ru ta kiri e lo tita on la wa nta ba ta bo je nu 3 la le si 3 nikan la wo la gbe wale abele ta si eta tun se kini ta nta fun yin lori afefe ta tun wa so fun yin pe e lo office wa ke lo se kini ke confirm to oya e je nsare clear kinta mun lo mun bo na
1: Adio, kilo de ti gbogbo nu shop yin run bayi. Esi tun lejo ko nbe, e beru ilera yin.
2: Kini kin wa se? Nigba tawon ni na manamana ko ti won mu na wa. Awon eje ti mo ra sinu freezer ti mo nta gbogbo e lo ti baje mo be. Ilo forun. Abi ko lo mo je nri tese ni.
1: Abalajo iti ogede wanu. Ti o to nta lo adabe. G technology electronic solar gadgets la won toro ye nkan si. Nibi ti won tin ta awon nkan bi inverter freezer, solar freezer ati fridge fun awon to fin taja tabi awon to fe lo nile. Won tun ta solar AC, solar fan, solar generator, washing machine, oven ati blender ti won si tun ta battery na pelu glass camera wireless land phone hidden camera power bank drone ati be lo gbogbo ja te ba si ra lodo won ni warranty lori all their products are directly from company G technology electronic solar gadget ti wa ni adojuko MTN office taiwo ke ilorin wa pre alaye e ma pe sori 0703 769 7777 G technology electronic solar gadget si de fun irorun gbogbo eniyan
3: Ẹ kò láti lẹ́bẹ̀.

0: lawa. Ọlọ́run bá mi ti rẹ kúkú ni wá tìrẹ náà la jẹ́ anílà àìsí wà jẹ́ kankan ìwọ náà lọ bá ìwọ náà ló sì máa jẹ́ ọba lọ ìwọ náà máa jẹ́ kábíyèsí lọ wọ afọbajẹ èyí tó ń rọba lóye ẹnjìníà mi ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi gbágbágbá nílé agbára báyìí ọlọ́run tó wá ṣe é lórí ètò lónìí ẹnjìníà wa láti iléeṣẹ́ g technology onílọ́jọ́ bí ẹnjìníà wa latiano onílọ́jọ́ bí rẹ ìgbà ọdún kan ni happy birthday long life and prosperity lagbara lowo eledumare emi to se odun yi yo tun se omi lagbara lowo olon se wa ri ta ba ti to a ko papo ni labala ti product ati services a lo se abala ti self check a ko po be ba ti wa de abala ti solar talk nibi teyin ololufe wa ti lanfani lati pe wa sori eto ibe yen gangan te ba ti pe wa sori eto eni to ba pe sori eto loni engineer mi lati le se g technology engineer latiano o so wipe a se kini a fun eni to ba pe ni card 200 naira loni lori celebration pa se kini an se birthday yi na ni lagbara lowo eledumare oyan loruko le se g technology o na fi fe se yen to engineer latiano e ja sawe lo se abala ti product ati services ori pe ojo wa ti se kini ojo wa ti lo ni papapa ka wa mu papo mo ti self check lagbara lowo eledumare to product and services loke
1: lo mese gan ni atoko eto mo ni mo ma ma sare ma ja wa si ni bi o se lo ni under product and services mi o ni fe je ki gba wa ni akoko to poju mi o ni fe je ki gba wa lakoko to poju ma fe sare yan ni ori ori tori pe kini ko sa koko fun wa to poju be mo ni te ba wa si ile wa a ni orisirisi product fafa ni awon ti won sese ndarapo mo wa ni ori eto ni ojo ti toni se inverter ni se solar freezer ni se solar generator ni se solar cctv camera ni ko si ti efe ti ede ba ni odo wa awon oja e po lo lori jantin re titi ko ni pe kini keko si wa ni ile ise wa ni adojuko MTN office abi ke wa si adojuko wo ni boys ni egbe eco bank bi bayi ni e ba wa nbe ki ma shalai ma soro nipa electronic bike ti a nta lowo lo bayi seri electronic bike yi awon eyan ti ko wa ni ifa re gan tori pe kini o won ri pe eleyi o ti gba won ko ni owo anto ni le epo gege be de se mo npe epo ti wa di afagbara ra ni asiko ta wa yi te ba de le epo eq e wa sese tu wa re epo ni at least o kere ju ni 1250 abi 1300 ko se anybody to fe ma na awon owo to ga ni lara e mo so food day you kawo eyan tara sasa ki won ma bo ni ile ise wa ki won wa ba adopo free charging up bu de tu wa ni ile ise wa fun won to nlo electric bike boya la oboye o ga lodo wa ni o tabi boya owo tin lo tele ko si ti o fe ti a ni be se be ko ko gbe electric bike e wa awo bo charge o charge lo fe ni ke si se pe boya gba kankan lowo re ayin to tu wa dun be wa ni pe aye san die die wa fun gbogbo awon product ti o ba get ni odo wa inverter ni o panel ni o solar generator ni o ati fun awon onisowo kekeke ati onisowo nla ti won wa ona lati fi se solar freezer solar freezer wa si nlo loni janti gege to je pe kini o to je pe debe confirm ni so bo se wa ni
0: o na ni e ti gbo yen lati enu latiano e gbo awon to tin darapo mo wa lori social media pata o le yin na tin gbo yen baba mi to mos adegboye ga prophet ti o kini un jesu won ki wa pe aku eto gbogbo oro solar tan so eyin na le ra si church yo gbe gbogbo irise ta ba nlo gbogbo instrument tan lo ninu church patapata lagbara lowo eledumare oni ani solar ani package ani setup eyi to le gbe eye kankan si wa nile se g technology se kini e ba wa nibe e ja sare lo si abara ti self check tori pe ojo wa tin lo a o rojo moso lokun oya lati no engineer Umar eje ngbo loke na
2: mo ki gbogbo eyin arale ni abala self check na ni awa So in ti mo fe so fun awon oni bara wa ti won lu solar lowo atawon ti won fe se solar ni wi pe oni mistake ka ta awon customer man se atokun so ti installer for instance won ti won fe se solar ti installer ba wa di odo won awon ni won fe mo dictate pe ibi ba ni ke ba wa gbe panel si she get one mistake ni but in ta fi mo so pe ki won be set up abi ki won wa si set up lodo awon ti won to
1: ti won dan to
2: ti won dan to awon professional bi lodo wa neji technology so te ba gbe ta wa ba fe ba yin si installation and now one device ta fi koko check ibo lorun tin yo ibo lorun set si ko kan se pe ki customer so pe ibi ni mo fe ke ba ngbe si ko work be so ibi ti orun tin jade abi ti ati ti ibi tin pari si iba ibe la mo target ta gbe panel si she get so te ba ti get professional installers ko ni issue ni pe awon agbe panel si bi kan o charge abi ko charge e file fun awon professional installers te si get ni ile ise wa neji technology elekeji tun wa ni pe kini anfani pe customer wa si solar tan ni pe mo fe mo ri ina lo o tun wa din pe won solve problem kan problem mi tun wa yo ohun ni case ni pe ti won ba install panel tan sori roof ile o mo jo awon so fun yin ni pe ni le se ti wa nitori en ti o ba tun ti o install solar o tun gbodo ko nipa bi yo se ma gun panu eyan kan le bo sori panu ko kan ma tente kute awon orisirisi bata se safety boot ta fi ma nte panu to je pe roof yo ni ko ni silicage ki na nfa ni pe wa e se solar tan sori roof roof tun wa njo
0: ile tun njo ile dodo
2: to you add si solar te tun wa ni ka ba yin tun e fe tun panu si lodo wa ni ji technology a le install solar sori roof yin ke wa pe wa pada npe ile yin njo
0: to
2: inoju la wa yi e si le test run re ke ri
0: to o na ni e se kini o na let it go ipele se ji technology ile se tolorun ba mi gbe fun ni to gba fun ni number te mo pele se gtech si e mo pele se gtech bye tabi ke mo lo le se wa e to wa ladoju ko wo ni boys legbe eco bank ni taiwo oke abe e to wa ladoju ko mtn office ni taiwo oke yen bakan na e kuku mo pe ago wa lowo lowo bye number te pele se gtech si ni 070-3769-7777 number that police g technology senior so e je kin wa se kin kin lo si abala ti solar talk laarin bi iseju meji to ripojo wa ti lo number that fi pe wole ni e ma gba bi pe ni to ba pe wole sori eto loni e la nfani lati je recharge card lati odo engineer wa nile se g technology to ripo ni ni ojo bi engineer latiano number ti e ma pe si lori eto ona ni 091-3655-6952 number te fi pe wa ni hello ekaro o
3: eka ni alaji na la pako
0: alaji na la pako
3: se ni to akoko ni pe akili je won yi
0: adupe o
3: mo lo ni mo ko mo be dada e go help us bank olopo ni won aja bo lojo bi o ni o
0: ato olawon ki babo lojo bi oni to baba wa alaji lana pako ke to gba card wa number le se di technology ta mo pe lori eto e da ke ba wa pe number yen
3: number iwo me
0: ta mo pe le se di tech si e ma abi oda
3: e kokko mo ko gbo na ni
0: e te ko gbo na ni pe ti e kokko pe wole o ye ba pe number ati yin e pe number ati yin
3: do
0: is 080 0804 21 35 0804 21 35 64 0864 0864 to number yin ni yen to iyen ti se kini yen ti lo ku mi e ja tun wo boya tun re ni kan be yen meji si tori pe ojo wa ti se kini ojo wa ti lo hello Ekasan o da kun ta lo pe bullet n pe o
3: lati of garage aji fowo baje
0: lati of garage aji fowo baje
3: aki enji aji technology aki engineer en ko e ku ewu
0: ojo bi
3: ojo bi e o
0: to won la won ki le se aji technology
1: eh se gani
0: to
3: emi aji pupo e o
0: ami o
3: e pele
0: e kunti olorun ba lo seto o ye e pe number yin fun wa 080
3: 6000
0: 98 63 to adupe o to ah ojo wa si ti se be ojo ti lo bayi a ojo musolokun e ba ba ti le gbe call mo awa tawa na ti pe wole sori eto tawa ti e wa lori eto live bayi kawa na mo ti kawa na mo gba recharge ka lowo bo lojo bi ni ati pe eyin te ba le tete sare te le tete ba wa to ra wa fe ku lori eto bayi laarin seju kan te le ba wa ni gate te ri sekere ati olojo bi a ma gbera wa lo bi ta ti lo jeun loni aton je aro ati tosan ati tale mo da sorun engineer lati anu laarin seju mari ka denu gate ka deyan 500 lati anu bu ni so lo be e wojo ti lo arojo musulukun lati ete du mari e ma gbagbe egbe pele se ji technology si ori ago 07037697 number dem pele se ji tech sini yen e le pe mi na sori ago temi 08138884440 08138884440 jo mejo lati ma pade lori akotun eto lo se ji technology si a kashia
1: next week
4: adio kilo de ti gbogbo no shop yin run bayi e tun lejo ko nbe e be ru ilera yin
5: kini kin wa se niba tawon ni na manamana ko ti won muna wa awon eje ti mo ra sinu freezer ti mo nta gbogbo e lo ti baje mo be ilo forun abi ko lo mo je ri tese ni
4: abalajo itiogede wanu ti o to nta lo adabe ji technology electronic solar gadget la won toro yin kan si nibi ti won tin ta awon nkan bi inverter freezer solar freezer ati fridge fun awon to fin taja tabi awon to fe lo nile won tun ta solar ac solar fan solar generator washing machine oven ati blender ti won si tun ta battery na pelu glass camera wireless land phone hidden camera power bank drone ati be lo gbo ja te ba si ra lodo won ni warranty lori all their products are directly from company ji technology electronic solar gadget ti wa ni adojuko mtn office taiwo ke ilorin wa ipin alaye e ma pe sori 0703 769 7777 ji technology electronic solar gadget ti de fun irorun gbogbo eniyan
6: Diamond FM, radio made for you.

Ekaabo pada iroyin orire lekunrere latenu Olayinka Ajani Ajibade. Okan lara awon oluwendewa pataki si are Bola Ahmed Tinubu Frederick Nwagbufo ni o ti bo enu atelu Peter Obi eni ti o je oludije sipo are labe asia egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC Nwagbufo o je ko di mimo ye pe Peter Obi o ni oye kikun nipa bi ati se nse ijoba o je ko di mimo ye pe Peter Obi o so fun awon omo ile Nigeria ye pe ohun yo mu isopo ba orilede yi bi ohun ba di are Nwagbufo wa da Peter Obi lohun pada ipe lasiko ileri eleyi ti Peter Obi se ohun ipe ohun yo mu isopo ba awon omo ile Nigeria bi ohun ba lanfani ati di are lodun 2027 o je ko di mimo oni Peter Obi lo awon oro to da sugbon ko salaye bi yo se gbe awon igbese eleyi ti yo fi yanju awon ipenija ti Peter Obi so wipe orilede Nigeria n poju o je ko di mimo ipe orilede Nigeria wa ni ipe orilede Nigeria ti o n wa isokan o je orilede ti ijoba n se dede pelu ko wa lai fi elesin mesin tabi eleya meya se o tun je orilede to se wipe awon mo orilede na n se ojuse won labe ofin o tun tesi waju pe orilede ti won ba n pe fun isokan gbadọ je orilede to se wipe won na owo ati awon ohun alumoni orilede na bi o ti se to ati bi o ti se ye ohun gba fo wa so pe gbogbo awon nkan won yi ohun ni isejoba Bola Ahmed Tinubu ni won ti gbe se to fi mo sise awon akanse ise ni awon tibutoro ekun idibo to n be lorilede Nigeria o tesi waju ni nu ore re pe koda are Bola Ahmed Tinubu o tun yan awon eniyan lati gbogbo eya gbogbo to fi mo esin gbogbo si awon ipo oselu lorilede Nigeria ani ti o je gomina telere ni ipinle Anambra Peter Obi ti bu enu atelu are Bola Ahmed Tinubu Obi je ko di mimo yi pe are Bola Ahmed Tinubu o ni agbara mo lati le fi tuko orilede Nigeria bi o ti se to ati bi o ti se ye o je ko di mimo yi pe yo sun bi are ba le kowe fi ipo sile ki o si lo ma simi sile gege bi Peter Obi ti se tesiwaju ninu ireyin ti o fi lede o ni are Bola Ahmed Tinubu ko ni ikapa ati agbara bi o ti se ni teleri lati tuko isejoba ipe ni bayi agbara are Bola Ahmed Tinubu opo jojomo koda ko ni ikapa mo lati tuko isejoba orilede Nigeria Peter Obi ohun ni o fi oro yi ni o fi fohun si oro kan ti awon eniyan kan so wi pe lasiko ti ohun je gomina ni ipinle Anambra ohun o ko ile eko kankan si ipinle na o je ko di mimo wi pe mimu igboro ba eto eko o tayo kiko ile eko o tesi waju ninu oro re wi pe ki se nipase kiko awon iyara ikeko tutun ohun ni eyan fi le mu igboro ba eto eko la ipe ayemoye orisirisi ona ni eyan fi le mu igboro ba eka eto eko la ki se kiko awon iyara ikeko tutun ijoba apapo orilede Nigeria ti n bere fun iwadi to yoranti lori isele iku omo ile Nigeria kan ti won poruko re ni Ibechika Simon eni ti won ni o padanu emi re lasiko akanse ise awon osise olopa ile South Africa iyen ni agbegbe Cape Town gege bi eni ti o je ti o je amofin agba ni ilu Johannesburg ti se so bi pe isele ti o je alamojuto fun ile Nigeria ni orilede South Africa yen ni lu Johannesburg o ni isele iko omo ile Nigeria yi o bere fun awon iwadi eleyi ti o pojojo o tesi waju ninu oro re wi pe bakan na ni o tu bu enu atelu isele bi won se yinbon lu omo ile Nigeria miran ti won poruko re ni Iguabo Patrick Choko o ni iyin o tin gba itoju lowo iyen ni ile iwosan leyin ti o fi ara pa koja siso iyen lasiko akanse ise kan eleyi to waye ni Joketa leni ogun osu keje asoju ile Nigeria ni orilede South Africa won tesi waju ipe ise kuse eleyi ti awon orilede ohun se awon ajoji ni orilede na lo se wipe won o gbianju lati
wa iyanju si awon isoro ati awon isele na o te si waju bi pe ijoba ile South Africa gbodo gbe igbese lori awon ise kopani ati yinbon mo omo orilede Nigeria yi won o gbodo kawo gbera lori awon isele tutun yi o te si waju o ni o tin ko ndominu bayi lori bi awon lori bi igboro se nde ba ikorira si awon mo ile okere lati iyen ni orilede South Africa.

Kaabo pada iroyin e current ti waju lati le ise wa da Monday ti 8.7 FM Ilorin iroyin le ka ti le okere. Awe wile de Faranse Emmanuel Macron ti pe fun ipade pajawiri pelu awon ti won je olusejoba re. Oni ipade yi ni o ni se pelu ina

eleyi ti o je ina nla kan ti o njo lowo ni agbegbe gosi wo orun ile faranse awon panapana ni won tin sise kara kara lati pa ina yi ki o to di wi pe ina yi yo tan di awon agbegbe miran osise ijoba orilede na je ko di mimo pe sugbon ni baye awon tin kapa ina na lona ti ofin ni nawoja de awon ibo miran

0: abala koko lori eto
1: akori ma sunje o
0: emi la balẹ dun oko ele keji
2: lala
0: won la bala bi ta ti fi oye soro ta moro te ma da siwa
1: rere o
0: ari e na lati mo se awon alafibo awon opolowo oja wa gbogbo e de ma wonu ara won ma senge menge wonu ara won ko ba ti senge menge wonu ara won
1: omo pe
0: ti ple ple lori afefe ni e
1: iya to ati won ko gan ni o ka ma isu yi ologbon wa ri fun
0: saidi
1: ah
0: o ti pa o
1: akori ma sunje o
0: asage na do bale ki saidi nji o ni
1: ma
0: pade lori

0: gbemulera won oro yen ma gbemulera won iseju kan o ke ntutu ko ke rinde lori eto yi
1: ojo oluwa
0: oba e ko ti ye
1: oluwa oba
0: omo yo logi lo wa nbe se laseriki lo ko mi
1: oluwa
0: ayin le du omo ti ya ologi le lorin
1: oluwa
0: ilu fe mi lo wa akoko
1: awon to laye
0: ba pede fun gbogbo le kile
1: awon to laye
0: won dagba won ogbo majare
1: awon ojuba aye toto
0: the big boy radio
1: ojuba aye
0: young guest lowo
1: gege gege ni ye
0: ngba ta fi nje young guest presenter young guest presenter
1: ojuba
0: 20 years seyin ni o mo si fe mo joko yen lo oko yen si wu mi gan awon yen yari
1: ojuba
0: ni mi le je mo
1: le ti do
0: bo eri se lo to ni I'm still young now very young
1: aye toto
0: come up ni upcoming ni mi
1: oh mi oh
0: je coming ni coming
1: adi tu ede orejo
0: isola senior mi bi je
1: orejo

0: our live lori Facebook.
1: Lyrically, Oshin Shaggy Star.
0: Ati wa live lori Facebook bayi. Tesola Siriki nbe. Omo wo mi live and direct. Ba tin gbo sound yi. Mo bo si pele akoko nu. Abale edun okan. Nibi ta tin lanfani ta ti gba ipe awon eyan. Gba ipe. Odo awon ara ile. Nije ijo mo fe so nkokan lori eto yi. Awon eyan to pe mi leyin eto won po gan. Won po daada. Kide ni won so. Won ni Sola Seriki e ri wi pe awon eyan won fe ba eto yi je. Mo l'Olorun o ni gba fun won. Won ni awon tan pe loni un kilode ti won firu time to precious yen tan fi nsere. Won ti fi nsere ju. A ti so fun yin. O ba le jeun aro to je to sato je tale o sinu eni to ye ko ma beere pe kenikan ran lowo ma dupe f'Olorun. Ejo strictly fa won tan ni edun okan. Si won ti dogbon tagbara oka to je agbe le ni pe elomi le mo gbo wa bayi to fe seru anfani yen fe fun yan ti o mo bi to fe gbe gba elomi le mo gbo wa bayi to fe help eyan to je pe Olorun ke debe lo ba gbo ni ru reliable source bi ti wa yi to mo pe ba ban ba ran wa nse ajise yen n ta fi gbe le niyan ni o ja ni enikan ni bankrola wa lori eto yi ni kan tin ko kankan fun wa o si toro kobo yin na ni intend da fun wa omo ko e ta fe ra ogun fun ti ese n yo lenu yen ti won diagnose tan ni pe kokoko ra ogun na ko lo fose meji ase ri 18,500 eni to send di owo si wa last adara mola lo ko won je obirin ni won awon na send 2000 naira si wa laarin ose to koja a se ri 18,500 as in law 85,000 naira e dakun e ba wa ran lowo daada kala afia ko le to okunrin yi lara ti ara o le tu kara o tu gbogbo yin na gbogbo yin te ti da si lona kan si keji Olorun ni fara ni yin. Ajo da ajo ka te jo bi enunu ko le ba ta so.

0: tiranwo lori eronba re lati tayo nibi kibi lati iba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti se to ba ni re fun won lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
2: kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo bolu tori lede ye atitile okere lai duode kino de o tabi ero amunawa generator
3: beni o wa
2: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
3: to ba ri be yoduma wa
2: boko ba jina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati meri le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
3: ati bambe
2: ka ma gbadun lowo kina oku
3: o si lo pe
2: itansorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar tin ba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole
0: kere o ile ise uni lori bread lo tun sile kwa anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba ngba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moru atara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moru ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si ko ma se aka la anfani yi wa fun e le lo ko bread la ro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo anfani owo ojumo miran re lati ile ise Unilorin Bread e kan si won ninu ogba Unilorin Secondary School to wa ni Adewole Ilorin ni ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Unilorin Bread o yato gidengbe
4: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
5: bawo le yan se se
4: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fo su mefa gbako
5: osu mefa ke
4: be ni o ti rorun do baba yi lati ra gbogbo ohun elo ero ayara bi asa to fe papa julo laptop to magara ti battery tojo to si wa lori sirisi bi ko tudo

0: Asibe, e je wo call ri. Hello.
1: Hello, e kura de America.
0: E se o Nigeria la wa, mo ro pe in be la America.
1: Nigeria la wa e na mo aga kan ni ba wa.
0: Okay. Olorun. Hello. E ma jo ja o. Hello. Je
2: to. Ani a lo wo fun won ni. Olorun si wa ni won ri lo. Sorry. E ma binu. Network lo n perform wa. Lori Facebook awon yan ti duro nbere pete. Eh iwo ti iwo na n gbo mi to wo ba awon yan si n so tin dun won lokan yi lati saanu won sugbo olowo o le dasi o ona wo lo fi gba dasi eni to ba mo ipo o le toka eto yi fun pe ah eh sir awon kan need nkan ba bi bai to so mo pe niyan le se ja mo o gbianju a kan si won akasi won bo ba ti je eyan eleran ara bi ti wa bayi a gbianju akasi won tin kankan to wa fun e ri pe ngba ta ti bere eto yi eyin ife tin gbile laarin ni ti oni se ni to ni ori nkankan ko a nta fe kapa afu ta fe kapare na ni wipe awon ti oni kan ma rira won bi eni pe olohun o da won re wallahi olohun da yin time te kan wa yen ohun ni o je ipenija yo si ku nbe tori ki se permanent place e lo wa won
0: lori Facebook awon yan ti do nbe repete o Olatunji agba kaka oluwedon sir happy birthday Nareza God bless you you no go fall you no go spoil for una Ola from police reshe bakan na Ismail Juma Adepe oni well welcome bro Ahmed Asiwaju Musa only great great sir from Asiwaju Ahmed from Oloru ah ore wa lati Oloru ni omo to omo to dun kan omo la Bakir Abdulaziz in wo alive Ola Yinka Remu James Anki Ape well done Ariyo Razak only good job ba mi agba Adedokun Mudashiru only Sola Sirike Ekweto Olorun yo ma ba yin se o Mudashiru Adedokun lati Edun Street Ilorin e se sir Dan da. Only good job, oga mi. God do omo better. Only eku eto sa omo better loko olowo. Roland, Rachel, awon na nki wa pe eku eto sa. Keep up the good work, sir. E ma ba share. E ma share. Wo na ba nominate enikan to ranu se fawon eyan bi. Iwo na gba lada lodo Olorun pe ah oda si nkan bayi ke se pe igba to ba ngbale masalasi abon gba ti source nikan lo nsisi oluwa eleyi ise Olorun gidi ni teni kankan o ri o to pe Olorun lo ba so directly e gogo awon tan ti ran wa lowo lori eto yi eni o fe ka da ko won ada ko eni ti o fe an so pe awon eru Olorun lo ti wa nu anu ni fe yin na le o e se gan e ku aduro ti awon mekunu amariri yin pupo hello the last caller labala eh
3: hello
0: e ka sama
3: da ko se diamond
0: ah se bi number bi te diamond na le pe
3: da ko ni di e ko ni
0: I'm going to go to the house. Oba tin ba yin se yo mo ba yin se lo
3: amen
0: se e oja idun yin ti wa o ti tan yan ni abi
3: boda patapata ko ti kan kan gugu yen na la bi kan ko ti
0: eya endi la won mo yin wa ba abi chendi
3: o endi
0: e de jeri won lagbara olohun
3: amen
0: ta o mo Nigeria ba ti fe ran yin lowo pelu business yin te nse kini kun fi ran yin lowo nbe
3: Ah,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
0: no, no, no, no,
3: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
0: no, no, no,
2: okay direct le yin ma nja
3: ben ma ko ri awon ni moto
2: kan bi si olo kilo ko yin
3: ya beji lati oyun
2: lati oyun ah ya beji po fa ani o ko yin gaga
3: ke bi kola ni
2: lati oyun e pe number meji to bere number yin ati number meji to ba pari e
3: 091
2: mhm
3: 62
2: 62 lo bere re 97 lo pari e
3: ben
2: lagbara olohun be mo ti e mo like courage yin e foro yin le folo ni pe ton bi ba so olohun ba ni o se dede anu olohun olohun wa ju se dede anu ti e
3: amen
2: se ti gbo e pele ku toju awon omo be se n bo dadi yin lasirun ni e mo bo lasiri lo o se ti gbo e ma wa wo ona tolohun o fi gba sesan feyin na e ma gbe mi se ti gbo
3: yes
2: e se gan e se gan to mo Nigeria ba ran wa si yin app number yin e
3: okay
2: ati ku la bala yen bayi eh tori pe ati igba ko lu yen pe tele ta fi le ka polo oja ni ati ku nbe bayi ah olohun o awon eyan kan be to pe won wa productive walai belomi bari 10,000 ko ni sinu en ti o toro nje mo awon eyan kan wa be won mo ban ti ma nse ebun ni ada won kan be lati mo wo kan fi kweji lowo ni mo nso o akabi oluwa sina mo wole bakan na Muhammad Abdullahi Olariwaju Amura wa wole lori Facebook gbogbo awon ta kale yi en to ba fe siran lo fun e mo ntese o pe yen ni ke send you si te ba ti ko sibe e kan ko sibi remark welfare ele ko be to ba je pe welfare en to fe rogun ni welfare for drug to ba je pe welfare iya to fe se business yi ni e ba ko si pe welfare edu oba tan ko si nkan kan to je a mo se be ko le royin lorun la fi share account yen ko le royin lorun ni pe kaluku le se lowo kan mtn mi te mo bi amo ona ni e kan yo 0 to bere re ko e kan te 80 32 24 75 11 be ba ti te e send there sibe pelu ogun olorun ba ti rejo a tun wa jise for Nigeria I pe intayin mi alaanu wa eyan alaanu me kunun te se ohun lele jade ka polowo oja a ni pe uniform da

0: ba sun lori uniform o ba ji laaro ojo keji ko si binu re o se ni dun lori o ni ji tohun ta ipe ara ara re o ji pepepe ni ara re o wa kando ni
1: lo je ma fe o dawa dun e temi sa
0: ara re o ji pepe lati lo bi ise
1: sale olo
0: gbo nkan to ba fe se lo se lai ni need work kankan awon te ba ri tan wa productive lenu ise bi won le re iru timotimo o na fi nsun won je mo yi pe timotimo uniform la yo awon
1: ni kere sani o sola
0: o ti wa niyan uniform mo koja be en te ba tin rira ni federal capital territory to je fct o goja ki wo be
1: ninu
0: le di poja yan wo be un e gbagbe e olohun ba mi edumare ti endorse e timotimo uniform o da gan o si region te de ni nigeria south ni east ni west ni north ni gbogbo e lo wa united foam products nigeria limited
1: san
0: se timotimo gbalode uniform
1: sanu eru e ti o le te
0: be lodo gbogbo awon alagbata wa nle lo rin bi o nbe lodo awon alagbata wa nipele osun eyin te ngbo mi losun eyin te ngbo mi ni ekiti nbe lodo awon alagbata tan ta ojulowo eyin te ngbo mi lakure nbe nbe eyin te ngbo mi nipele oyo nbe nbe eyin te oke ogun o wa nbe bo ti wa ni

kasan esiko owo lenu se e kuro le ni abe ona iroyin ni soke fun ti role toni na la mu wa fun yin egbe o se lo all progressive congress apc ti benu atelo omoye to wa po are tele re legbe o se lo labor party ni ogbeni peter obi lori bo se benu atelo atuntore lori oro oro aje ti isejoba re bola tinubu gbe wa egbe o se lo ni dandalao ile nigeria lo gboro tele agbe kale eto ti o mo ni e oni tesiwaju ninu depo ka to duri oro aje ko bo mi saju eto dibo apapo todun 2027 igbimo ele asoju sofe ton se wadi lori oro ton fa wuyoye nipa agbe kale ile ise to ri soro le okere kan labe ile ise are ele ti won gbe kale iyen PFIPC ni won ti pase fo ga oga olopa nile wa Olatunji Desu lati pese eni tin se eni to pura re ni adari apapo fun egbe na iyen Adeyemi Adeniyi ni waju awon ni ojo ojoru ni se ni ase na ni won fi lede loni ojo aje nigba ti won se be wo se pada fun ise wadi lori ejo un nile gbagan sofin apapo to wa Labuja ile ejo giga ijoba apapo to wa Labuja ti fowo si gbigbo ejo kan eye to n pon ni dara fun are Bola Tinubu lati pese eto abo leyi to peye fun oluwapo are labe ase bo se lo Nigeria Democratic Party NDP ogbeni Peter Obi saju eto diwa apapo todun 2027 ejo na lo wa lara awon ejo kan ti won pe kile ejo ko kede pe Peter Obi lo ni eto omoniyan lati gbele aye ati eto omoniyan lati ma gbe laisi ahun kemi soke kaya soke abi ahun deye sini to fi mo andukoko ise kopa ni mo ni ati oro angbe ni lemi gbona abi antabuko ni leyi ti ba je bo si wa ninu wi ofin leka keta le ni ogbon akoko ti atunto ofin ile Nigeria todun 1999 egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ti so pe ile Nigeria ni odojude o tabantes waju lati dolori iliri eyi atoje asan to ti kuna tare Bola Tinubu to gbe jade nse ni akowe apapo egbe oselu na ogbeni Bolaji Abdullahi lo soro na ninu iforowero pelu awon niroyin oni are ti kuna ni gbogbo ona to fi mo oro eto oro aje eto abo ati ipese se fawon odo eyi lo pin iroyin ni soki fun titi akoko yi esin seun fun be se darapo won wa ni kan ni yin eleyi to tawon yo

ti omo ni to nse gbogbo togini mi bi mi se wa yi togini mi ah ko se bi to ah mi ya okanran mi ya kini awon lopa da mi ma ijo lopo ni domo ni olorun ni jo delewe ran o delewe ran mo o delewe ri abi o ni debe lagbo olorun ebi no ni debe o aba delewe ran omo ti mo wi yo yo delewe ran o ti e wa je pe adugbo ti kini wa gan adugbo estate to silent ibe won lo re igbe si bi o silent ni ah

Engineer, eh, ni de lewe re o. Gbogbo mo ya pa le mo fa daluru mo daluru o le daluru mo ba lo fa daluru ijobo ti ri ti ero ni ijoba ba raye ti e olonu eh mo fa bo pe sale we lo won ri ah sale we lo won ri mo ya ro pe ru sale to wa ni bi e ki won pe me oni sale se sale wa le leun o nje governor nu sale o nje governor o nje president iru go iru sale la wa nso wa fa pa le to leju baba yi gbe o awon sale kan o le ko do le je o le je lo o le je ki won pe le to kereju nu osilu ina o le je councilor o le je councilor nu be won eh o to wole bayi won go so pe mo ah mo mo ti gba pe mo ti wa defeated won ti defeat enu o so pe mo ti ju wole ogi wo lolo ya o pa won to ju ti e lo me awa ra pe elomi gan fun e lo so pe mo mo pe ah eh le je councilor o ko do le je community chairman nu be wa ti tani ibi to eh ibi to wa wo ipa le la nbawo yes aye wa o

nu iwa lo gbe lo mi de nu panpe ta wi fa ore wa iwa re le ni ma lu yawo ngugu gba ni o gba ni ma lu yawo iyawo re iya runke ijo tolohun wa mu o ba lo re gba pe o lo re mo ti yo ni fa ni ma nbo alele bi ago kan oru e ngbo wa nbo ale bi ago kan oru o pe ire kan be ladugo o ro pe iyawo lo nbo ade ko ma pe ohun ti da o sumo le re looto o ro pe ohun ti dere ni pe ezele ko fun mi o wa koju sere iya runke saye o wa ba mi se mo ni ezele ko fun mi emi o se ani gbo igbo awon fu eni jombo ise jombo ise laya iya runke de wo mi iya runke ti so ro pe iya runke ro pe ohun ti dele ni ko pe re lo nba so abi lai lo ba gba yin ti ere o gba yin ti ere ah mi gba ere ti o ti e mi ra aso wa na ti ya ipa nle mi mo mi fo ele ti o fo ti e pada o ti e gbowo o ba ko kan o se nigbo ah ori e ma ti le ke ori block lo lo ni abi ori eso 75 lo ba lu ya lo o pe ya wo lo lu ni ko mo pe ere lo lu lago kan oru lo wa lo ri fa igi yo ma awon ni ere ni ba je yarunke ma ba ti e je leni lo ba je ere ni igi ape ere ba fodanu o ti ri kankan o ma fu ese na bo se se lawo lode ntan na lo kan pe iru eyan won to lele ire ki mo so la wada ase mo mi yawo re tele iwa na ni o alode lai ki mo ba lo won na won wa kan apa ere o kan ese ere o ba o lo re fun ori ere na won ara vigilante ba o ba lo igi ma lo pe ere ti gbogbo adugbo ti won fi wo lala se 70 million won mo ere o sanwo leni na ba ra mu wa pe o lo re sun se ile na ba o re wa mu se sun se ile nu ko to ri owo na pe nko wo ya ni ogba ibiti won mo ti ma mo ni ma mu ma mu ogba mi da ni ni mo ti ma ayo wa mu ma mu to adele bare re kore akoya ibi na lawa ni damo ne 10.7 fm ni lorin ani aye wa lati tomo luabi e se iwo na tomo luabi e se tun se lowo ta wa yi tun se ita n so fura wa lone lori eto yi o na ni pe e wo akoba adaba olohun ni jari boya ki n play orin fun e ko gbo ki to gbalejo mi wole ori wo ni mo fe play fun o olohun ba fo ke baba wa olando ewo odama mo so le kan wa lorun ni jo dalagbon bo ba yi dalagbon odan tan pe lalagbon mo alagbon enikan ni alagbon mo fe ro yi alagbon ni won ba fun e de be ri olorun je de be mo yo ogbadun oro alagbon gbo die ko mo orin die nipa alagbon abi awon ogbe won mi elewe ran nbe nbe oke kura loki lorin na nbe olorun je ade bi kankan mu gbe awon to ti de be olorun ba

0: antugu o konanu
1: koma duwa la la
0: elo mi njori eju elo mi nje iku o konanu
1: koma judari la la
0: sa dupe o po engineering la lagbon o mi wa la lagbon o si ni mo o mo pe biti na la o ni mo

aniye fa wahala wahala onile aye omoluabi ni omo se omoluabi ni omo wu so ngbo ba un nti baba wa gan olohun fo won ke baba wa la awon na lawon beru ka tugo la lagbon ka tugo mo ni president ibe abi governor governor ti ni budget president ti ni

0: rẹ ni pe summer lesson lo lowo bayi swimming training o n lo lowo lowo bayi ni damodam swimming park
1: do swimming training to lo lowo bayi
0: be ni sir fun ti summer e ta mo se lasiko lude fa
1: awon ni awon se won primary ni kan lo wa fa bi secondary abi awon wo lo wa fun
0: ati primary o ati secondary ati gbe to ba nife si ati mo we odo we patapata lo lo
1: ko ra o le josi si owo
0: be ni sir
1: o le je baba o le je iya
0: o le je iya o le je to na da fuju sun pe mo fe di eleto abori omi o abi fe lo so
1: abi mo ka fe mo we
0: mo ko fe mo we tori ojo waju be ni sir
1: pe eyan to lo lowo lodo won
0: lowo lowo bayi training lo sir
1: lowo bayi
0: be ni sir ani ani morning session and afternoon session
1: lowo bayi
0: be ni sir pe ah o mo mi
1: lo lesson na go melo sa go melo
0: lata go boko laaro dago meji
1: ni morning
0: ni morning
1: evening ko abi afternoon
0: afternoon be lata go meta sa go mefa
1: ni role
0: ni role
1: ada e tun da to mi e da to mi je mo ton bo

0: ni phase 3 ni secretariati joba papo Labuja ni bi ton ni won ti ya owo eto suna soto fun won ton lo bi billion kan le esun 22 naira fun eto suna todun 2026 sawa yi alaga igbimo na ogbeni Yusuf Gadi lo so la pe Adeyemi ni faran re lo pa dandan lati pe awon fowo babara moro awon esun ti won fi kan na ati le ise ohun awon asofin tamo nipa ofin nipele Kwara to je awon agbejoro ni awon agbejoro ni ipele yi ninu ile ise ijoba to wa foro eto idajo nipele Kwara ni won ti bere yan se lode ologbon ragada o lori esun aisan awon ajemanu gbogbo ti won ni won je won ati ikuna ijoba ipele yi lati pe owo osun won ru gogo si to fi ma won ilana isise mi ti won ni won gbe jare pelu awon magistrate ni eka to je ti ofin ni ipele yi won ni yan se lode ologbon ragada na ni won kede latodo egbe awon to je agbejoro ohun nile Nigeria eka tipinle Kwara ninu agbejade oro ti won fi lede loni nilu Ilorin pelu oye pe won buwo lu oro na latore ni tin se adele alaga egbe na ogbeni Kehinde Ayorinde to pase fun gbugbu awon egbe lati jawo ninu gbugbu awon ilana isise won kan sigun leyan se lodi ologun ragadan titidigba ti joba yo fi dan sawon nta won bere fun won ni yan se lodi na ni o waye leyin igbende ki ojo meje ti o tenu bi po ti won ti saju fi lede latodo egbe na si Gomina Abraham Abrasak lori ayanju awon igbayigbadun won egbe ohun lo fesun kan ijoba apele yi pe won kuna lati san awon ajemonu owo fun awon egbe awon bi awon owo to ni se pelu oro ti awon ohun elo to je tinu le todun 2020 oro owo iparo aso iparo wardrobe ati bebe lo todun 2024 2025 ati todun 2026 to fi mo lilo oro afikun owo osu olojo gboro to ye ki won ti se awon ajemonu orisirisi ati ilana ti won gba nsise gebi agbejoro nipele yi papa julo pelu awon to je magistrate gomina pele osun ye ogbeni ademola adeleke ti kede ojo isegun ojo keje de logbo osu yi bi ojo isimi lenu se fawon osise ijoba ase gomina lo waye pe ki isimi lenu se waye lati le pe kawon eyan lo gba kaadi dibo alalope won saju eto dibo gomina to nbo lona nipinle ohun ase na lo wa ninu iwe ti won fi lede latodo lori osise fun oba nipinle ohun iyen alagba ayan leye aina nibi ti won ni oro na ti ka gbugbu awon osise ijoba to fi ma won osise ijoba abile ati awon osise lawon ile eko giga won ni ijoba ipinle ohun lo salaye pe igbese tawon gbe na ni lati faye gba awon to je osise ijoba lati le si ojuse won eyi to fi gbe won saju eto dibo gomina to nbo lona ati awon eto dibo jo waju nipinle ohun adeleke wa ro awon osise ijoba ati gba awon osise toro kan lati ri pe awon ti o ti gba kaadi dibo alalope PFC won ni won lo ri se be laifa koko sofo latari bo se tempele mo pataki tele yi je saju eto dibo to nbo lona ni ipinle ohun adari apapo tele ri ni tuntun je ikan ni ajo to nri ro araru lagbara NSIPA alemo sewu lo ti tako awon esun ti won fi kan pe se loko bilion 4 le ni ogoji naira 44 billion naira loko gba oko bo mi lo pelu titan pelan pe ko si owo kankan ti won fi sowo o si akoto owo ohun to je tun fun ara ohun nigba to soro ninu ifuro wero pelu ile ise mo maworan kan sewu so pe se ni oro na lo ti fi tawon ajo to gbogun ti wa je banu leti atawon ajo mi ti won ni ase lori oro magumago oro wo ina lawo ijo nibi ti o ti ni won wa ninu ajo na leyin ti won ti ni ko won lo ri ro kunle lati osu kejila odun 2023 ke bi oro arabirin na o ni ohun ri wipe ohun ko ri eto suna kankan fi sowo leyin to ri wipe se ni won gbarata lat office minister for omo niyan nigba na beta edo atawon ikonsise mi nibe to ni won fi se won ti fi esun kan pe awon owo na ni won gbe kuro lai ti se pe o ni ifowo si o ninu ati wi pe awon eto mi lopolopo to ye ko waye ni won buwo lo latodo minister won to sise ni eye to wa nita ajo na ele ti won fi ifilole re mole se usalaye pe depo to ye ki won dabubu awon to je olofofo ijoba lori oro isunowo ti o ba ti o bojumu na se ni won yo nko nipo l'office bi ose mewa leyin to ti kegba jari lori oro hun oba ti baba nla iyen oba Israel Highness oba Aliyu e Yusuf Arojojoye ele keji lo ti se fi lole omo egbe mesan toto ti won yo ri si oro igbe ti won yo wa ninu igbimo iyen to je ti isipo para si igbimo titun eyi ti o mo ri si ti ipade awon loye apapo fun ilu baba nla ati dawa sokere BCDA won ni agbe kale itanmo ni gbagbe na ona lo waye leyin ti won ti faramo igbimo agbe kale e igbimo eleni marun ototo to je pe eyi ti won se agbe kale ofin titun fun ilu na eleyi ti Dr. Aderemi Babatunde to je alaga won ipade na ni oba Israel Highness oba of Babala ni igbimo re papo mo awon ti won je asoju ni eka jeka ninu egbe ohun kakiri orilede yi ni won ti kopa nibi ti won ti ngba oro agbe kale ofin titun na ti won ti ngba wole se ni oba na se o fi idunu re han ati idupe fun igbimo na lori ise pataki ati takuntakun to ni won se pelu oye pe awon to je iran to nbo leyin ni won yo mo kan sara o ti won si mo ran ti ise takuntakun eyi ti won se lori akosile na saju ni alaga fun igbimo to nko ofin na Dr. Aderemi Babatunde lo ti ko oro kale lori ekunrere to ni se pelu akitiyan ti won se pelu atodo igbimo na lati le ipese iwe akosile to duro re amo sa o leyin oreyin won ni se ni igbimo to ri igbimo eleni mesan ototo won to ri si ise ni ko pada si akotun ninu awon to ndari na ni won gbe kale lati ri si oro egbe na fun osu mefo ototo titi de igba ti eto dibo totun yo waye ni olokan ojo kan ipo ninu awon to je alase ati awon to dipo na mu apapo fun ilu ohun igbimo na ni won ro lati si ojuse won nipa sise awon eto dibo eleyi ti o sebe ti o mo yan lori eroyin jake jado agbaye fun ti role oni lori si ti gboyin lati Canada Mode 8.7 FM ni lorin a o lo fun e dadodo ran pata paparade e ma gboroyin lati le okere ati lati ka tire idaraya e ma yi kuro nibe
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: kaabo pada iroyin jake ijadu agbaye lo sinde si eti gboyin lati Canada Mode 8.7 FM ne lorin yokuroyin re lati le okere are fule Ukraine followed me Zelensky ti bale si ile United Kingdom nibi to ti se pade pelu Andy Boham gi anything se lotu ijoba titun fun abewo to je ti ile agbaye to fe se si bo won lo se lere lati tesuaju yen fun atileyin fun ile Ukraine latodo ile UK nigba to se laye pe se ni mewa akoko lo je ipade tawon se ni oni ojo aje ni to tin tan pe ajosepo laarin orile mejeji yo tun bo rese wale oni se ni abewo to nse na on na lo ayin wit bomb to ti kede pe se ni awon wa leyin won gege bi ke nile okere bakan na awon alase nile South Africa ni won se wadi iku to pa omo Nigeria okunrin kan eyi to se be subu lule logede ngbe nigba ti won ogan latodo awon ojo olopa ni Cape Town lose to lo gbon se ni agbe jade ti won kokko fi lede lori iroyin ohun ni o waye latari le eleyi ti won lo ri si ayewo si oku re to sabi won pe ibe chika Simon ni edo meji le ni ogoji ohun lo ti ni awon ifarapa lona kan ojo kan aye ati ona nibi owo eyin ati igba iya re gebi ajo olusewadi ototo ti won da duro bi won se salaye pa won fujuri pelu wa awon lopo ohun won ni se ni ene to je asoju awon mo Nigeria ni kawa oke uche lo so pe orilede na ni won gbosuba fun awon agbejade iwadi ti won se latodo awon lopa leyi ti won ni o yori si iku arakunrin ninu apile ko ti won fi lede latodo ajo lopa ni Western Cape ni won se la ipe Simon leni to padanu to jade laye to padanu emi re latari bi won se ni won owo ti won fi nawo gan ati awon esun to ro mo wipe se ni o kan subulule pelu bi ara re ko se ya won ni iku re ohun ona ni eleyi to waye latari bi awon eyan se kaya soke laarin ile south africa ti le nigeria lori awon esun pe se ni awon nigeria ni won foju sun lori awon akolu lasigbo fawon ti ki somo ilu eni to waye nile ohun iroyin leka to kowo won ni oro epo robi loja agbaye lo tun ti subulule yakata loni gbe ile america ile us ati ile iran mo se ni awon akolu lawon ti gbeti sori gun kan o fun gba keji ni owo asale eleyi ti ireti wa pe sele ipakun awon akitiyan lati mu ki ikaya soke ko deko ati lati da oro bi oja agbaye bi yo se ma lo ni owowo lati da pada won ni breakthrough to je ti epo robi lo je ogbi agbaye ti owo epo robi ohun eyi to se n po si won ni se ni kini ohun jawale tayo ida mesan leyi to wale leyi to waye pelu ida to deni mechi deni adorun $88 lori agbe epo kan ti won ni won ta tele eyi to tayo $100 tele lori agbe epo kan lose to koja latari lasigbo to waye laarin orilede mejeje latari ijawale ohun ti won so latodo ile US won ni asoju fun ile ajo isokan agbaye lene to sira pe se ni oro isise ajo mogun eyi to waye laarin ile ra ohun ni won ti mu idaduro deba lati le faye gba ijiroro iye ti awon asoju ko le ba tesiwaju awon osise ati aikan nile iran ni won fi oro na ti won fi dire mole wipe teran ni won ti kode awon se akolu onigbesande ni ekun na eleyi ti won ni ko ba bi lasigbo to lagbara jade awon akolu na ni won ni o ti mu ki oro epo robi ko jawale lopo lopo leyin lasigbo ti won koju iyen ge bi won se ni won ti ojuko Strait of Hormuz pa iyen to je okan ninu ojuko ti awon oko to je ti oko oju omi lagbaye ti won gba pupo koja eleyi to je pe bi idaka ninu marun won ni won gbe epo robi lagbaye ati afefe gas ti won pese lona rorun iroyin leka ti amuludun korin afrobeat ni Davido lo ti fi ebun fun eni to buwolu bi eni ti o ba se ninu ajo DMW tele ri ni mayokun ni ebun oko nlara batakan eyi to je osara titun won ni okorin na lo kede oro na loju opo Instagram re eyi to le photo won lede lori oko na pelu isoro ni kekere pe ebun mere yi fun o mo ni fe re emi ma ni mayokun iyen I am mayokun bo ti je pe Davido ni ko so loju iye to ra oko won sugbon oko Tesla Cybertruck lo je okan lara iyi tawon yan so nipa re lagbaye lowo bi oko tin lo na mona mona lagbaye ta si mo bi oko aroto abadanu iye to wa ke bi won si gbe kale mayokun ti oruko re gangan je Adewale Mayowa ni Davido buwolu onkorin re ni jake jado waye lodun 2016 bo ti je pe se lo dadu lodun 2021 sugbon ti awon mejeje ti won fi ife ran ara won lati opolopo odun die seyin iroyin leka ti ere idaraya awon olopa nile Morocco ti nawo gan osise eleyi to ra Marriott kan ni Casablanca lori ifurasi pe o ji owo ni yara awon agbabolu to je omo agbabolu olobirin ile wa Super Falcons ti won kopa nibi DJ ti Wafcon iyen ifeye ti ile adulawo fawon obirin lodun 2026 yi awon osise olopa na iyen awon eleto abohun lati nu ajo olopa ni Casablanca eyi ton pe ni Alpha Security District ni won na wogan afurasi na loni pelu esun pe oni se pelu pe o lo ri jale ni yara awon agbabolu na iko Super Falcons ni agbawo owo waju won Esther Okoronko lo fesun kan loju opo itakun ti ayelujara pe $700 iyen $1000 ni won ma mu ninu wallet apo iko owo si re iyen awon agbabolu mi bi tire lawon na fi oro lede pe awon ri pe wo awon deku ni yara tawon de si ke bi àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ti ròyìn ikọ̀ wọn bí wọ́n ṣe fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ni wọ́n tètè fi ọ̀rọ̀ náà tó àwọn aláṣẹ ilẹ̀ morocco létí láti ṣèwádìí tí wọ́n sì níwádìí lọ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ ọlọ́pàá ṣe fi àtẹ̀jáde wọn léde wọn ni iṣẹ́ ìwádìí ni àwọn ṣe jáde lọ́wọ́ tá a wà yìí láti lè rí i pé àwọn ṣàwárí afurasí náà tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún ìyẹn ni ilé ìtura ọ̀hún kan náà níbi táwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n dúró sí lẹ́ka ti eré ìdárayá ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí i ṣe ni fífọ́ ashe àti nicholas fakoride ni wọ́n mọ̀ ti láyè láti kópa nínú èyí tó jẹ́ ìpele tó gbẹ̀gùn sí àṣekágbá ìdíje fún àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń sá eré ti 100 mita nínú eré ìdárayá ti commonwealth tọdún tá a wà yìí tó ń lọ lọ́wọ́ ashe lẹ́ni tí wọ́n ní ṣe ni ó ṣáwájú ò pẹ̀lú ọwọ́ 10.10 seconds eléyìí tí ó fi parí ṣáájú ti ọmọlẹ̀ kenya ni mesac babu eléyìí tó ń wà ní ipò kejì pẹ̀lú 10.21 seconds àti guyana akim stewart èyí tó ń parí sí ipò kẹta pẹ̀lú 10.55 seconds nicholas fakoride ló darapọ̀ mọ́ àwọn tó jẹ́ ìkan ní ìpele tó gbẹ̀gùn sí àṣekágbá lẹ́yìn tó parí ní ipò kejì ìyẹn tó fi ní 10.21 ṣáájú ìyẹn lẹ́yìn lesotho mojela konese èyí tí ò ní ìjà olúborí pẹ̀lú 10.7 seconds láti pé ó ní àkọsílẹ̀ tuntun wọn ni ọmọlẹ̀ singapore ni mark brian lewis lẹ́ni tó ń parí sí ipò kẹta ní sáàyí gẹ́bí agbára ẹ̀ sì gbé pẹ̀lú 10.38 seconds eléyìí tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n parí ní ìpele kẹta tí wọn yóò sì kópa níbi àṣekágbá ìdíje lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ká tó máa lọ ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn lẹ́ẹ̀kan sí ilé aṣojúṣòfin ti pàṣẹ fún ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lẹ́wà láti pèsè ẹni tí ń pera ẹ̀ ní adarí àpapọ̀ fàjọ tí wọ́n pè ní òfegè ni ìyẹn láàrin wákàtí 48 àwọn asòfin nípínlẹ̀ àwọn agbẹjọ́rò nípínlẹ̀ ẹ̀kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ọlọ́gbọ̀nrangàndà lórí àìsàn àwọn àjẹmọ́nú wọn nípínlẹ̀ ọ̀sùn gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti kéde ọjọ́ ìṣẹ́gun bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ pvc nípínlẹ̀ ọ̀sùn nílẹ̀ òkèrè sẹ̀lẹ́sì ti balẹ̀ sí uk ṣáájú ìpàdé tó fẹ́ sí pẹ̀lú olótùú ìjọba titun ní ilẹ̀ uk lẹ́ka tó kò wò owó epo ló já wálẹ̀ ò gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ us àti iran mọ́ sí sinmi lórí àkọlù ológun síra wọn lẹ́ka ti àmúlòdùn ṣe ni nǹkan ilẹ̀ wa ní davido fi ọkọ̀ tó lágbára nì ta mayọ̀kun lọ rẹ̀ lẹ́ka ti eré ìdárayá àwọn ọlọ́pàá ní morocco náwó gan òṣìṣẹ́ ti ilé ìtura kan lórí ẹ̀sùn pé wọ́n ja àwọn agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ ti ikọ̀ super falcons sílẹ̀ nàìjíríà lólè nílé ìtura ọ̀hún ìjọ mọ̀ pé láyàjọ́ ní lọ́dún 2006 ni onímọ̀ ẹ̀rọ fún sir williams èyí tó léde nínú ẹgbẹ́ òṣèlú olóbrada pdp bíi olùwápò gómìnà nípínlẹ̀ èkó ni wọ́n ṣekú pa sínú ilé ìgbé rẹ̀ ní kòyí fún kóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn wa diamond fm létí ẹ̀pẹ́ sórí 0916062756 0916062756 àbíọdún akínwòmí ló ló tu ròyìn ọ̀la àríwájú ògùn níyì ló tu ló kà lédè abínibí sí etí ìgbọ̀nyín ẹ ṣinṣẹ́ wọn fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọn yọ.

0: update.
1: Ta lo le yan lowo la koko ta wa yi ko si afi teyan ba fe tan ara je loko iyen gogon ni baba olore ko bambam won se gbe eleyi wa wi pe a fe teach one how to catch fish pe o koja pe je kin fun e eh mi fun e iwo gangan wa mo nipa e bo se nlo gbe soke mo se nbo

Bala Alawi lorukọ temi lekan si bi bo wa ti mo pe lori to yin eto wa ni eto alalubareka ogun jobi take up half hour o na la wa ta kale si lati mo bawo ni igbe aye awon mo wa se ferry ni future awon eto ti baba gbe kale ni yen ba lati mo baba ogun jobi ibo gogo ni baba ogun jobi awon ogun jobi opposite stadium rara laye la ege se ozi bi ti mo gbe bo si dede to tun sana wole to chacha ewo eje ka tun ki olowo obotini o n gbe soke omonike o tun gbe wale akando si ni mowo ohun tun gbe soke.

0: ku de di asiko yi ni gbogbo aye ka ye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi ku bi le afun ninu o da da la ba yin o mai sisa be se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan ba ra abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun teyan gbodo fi sawewa ohun teyan gbodo fi owo oyo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise ko mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eyi ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo ohun ukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e ja atake ni ohun kokankan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni head code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa niru akoko bi eyi head code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: bi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po la po to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: ki le o fe mo
1: be

0: you are eje ma se yin ma wole ma rora e ka san ka ro e ka lebi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me eje ma ki yin o Eno mi dun ga yo mi ku fu gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto ifun talento ni abi lasiko ta wa yi Tori ba meji kon ti mo gbede fun yin laoko ta wa yi nti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o O se se keyin okunrin na ma bere pe ti yin ko eyin sa duro na awon obirin gangan la ni afojusu to da fun ju bayi ma wo pe ohun te ngbo yi o mu idunnu o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagba agba ni ba ba wo sapo ojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gba ko ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi Wọ́n wá wò pé bó la ti fẹ́ ṣe tó fi lè wà stand out tí ó fi dá yàtọ̀ gangan láti ṣe àyájọ́ ọdún kẹta tá a ti dá fìrágò kalẹ̀. Léyìí tá a máa ṣe ayẹyẹ ọdún kẹta tá a ti dá àjọ fìrágò kalẹ̀ ní 1st of August. Yóò ní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹjọ. Ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi ah tori pe odun ke ta ajo firago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun ke ta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan woju oko fun owo tele won odu o de gba won mo o awon gaga fura won won tin nawo simo lebi won nawo sa iwo to wa jobe duro ko gbon ti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re gbopon enu olofa nla ti gbomo ta awon obi bi okunrin e to je pe ipa won laujo ko kere mo ko wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni nto bade ebe mi bale e gbadun wa eje ma gbe won wole lokokan ejeji Amodo eni ti koko lo Virago Queen won be nbi be ba ti gbo Queen e ti mo pe in to da ni jebe de eyan fe mo to ra mo e ku dede asiko yi o
1: eyin ti en gbo wa nile loko oruko temi ni Iyafin Rashidat Bukola Akeusola
2: e ku dede asiko yi o gbogbo eyin ara le oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project
1: Mo ki gbogbo esi to ngbo mi ni wakati owo yi o nko temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo de je Virago Voice fun eto Virago Project
0: o ti da bayi lale tuni o n le ti gbo un awon asoju le se Virago awon gangan le ti gbo ko won loko kejeji ke won mu wa fun wa e ja ma le kini ohun le leyo kokan ke inu o le lanfani ati mu orire yin nbe odun keta Virago eti an pariwo re Virago Queen ebo bi o kini ohun to sokun fa idasile Virago gangan
1: ese won lotu kin to so nkan ti o se okun fa Virago kila npe ni Virago Virago je eto fun awon obirin awon obirin wo obirin takun takun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalubarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la npe ni Virago ki wa ni idi ti a fi da Virago kale ni pe opolopo obirin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awobirin la nse wahala pupo

0: a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori ara wa at the end of the day nothing to show ko si nkan kan so idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
1: e seun gan on le ti gbohun o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada se elekeji ninu obere agent tower ta se ninu mi baba wo ta ka le ni eje eta erin kini nkan ohun to le je ase yori eyi te le fi ta kan gba te le fi wura pe ase yori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
0: adupe fun olohun oba wipe lati bi odun meta ti ati da virago kale ati ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti ro ipe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ohun na ni rara o ati se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbobu kata ni rorun lalai ni se pe won woju enikankan kan to gbobu kata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon mo lewe awon ton wa ni ilewe girama a se idanileko to peye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigbati won ba ri ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan ki kan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so aran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so be ati be lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
1: e seun gan kini ohun ese munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki n lo si odo eni oje virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni oje virago queen won ti fi oko kan won ti fi pe ye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe jemi no tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan ma reti ni ijo ayajo odun keta virago yi
2: gege bi akegbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact ayaba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirisi eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo lemi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari ilu alo indalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko nibe e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dada ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pa han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona ta won na le fi lati le ran ara won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o nsele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa n pe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to si retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
1: e seun gan
0: number ti a fe pe yi te yes
3: 09073670017 09073670017
1: okay o kan ti tako tu e si yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa nwa lekun se eto yi so wa fun won bi ta je omo orile ede Nigeria
2: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon ti won je omo orile ede ati ilu ta wa ninu eyi kini nkan ti o ma jafani fun won gbogbo alamo bi ora je ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de nse business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so akori pe kini a tun se se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo nri owo beyond ni pe mo ngbe gbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ mi lati le je ki anfani iwo na 30 ko ma gbọ bi o se ma lo ki o le tete mu asiko e ni kukudun ni on the 1st of August ninu odun ta wa yi wa ri yato lara awon obirin
3: 0907367 0017 0907367 0017 090-7367-0017
1: Neno bere, ti mo tuve bere, ejan lodo Virago Voice. Kon no ba nsosi fun ti akoko yi, kini imaran, eto ole fun anwo bere, ti mwa waba e ti wang boy to yi.
4: Eche yon lo tu, gbogbo bere, ti wang boy mini waka titi awani nure yi, eman je kama wo ra wakmen, si bo tori pe gbogbo bere lo ni igbega, sometimes gbogbo kan ta ni loko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sey mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je student na ati won to je graduate ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki won na si wa ja anfani nu re
3: 0907 0970 7367 0017 0907 0907
1: ni bayi edakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la n retin bi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan leto yi ni o ti waye kisi tu ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
2: ese won olotu gbogbo iwo to ba ti mo ara re ni obirin to daju mo ara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti aba wa fe wa sibe ko se ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole asitita a lot of ticket ticket ta ma fi wole 10000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1000 naira lati fi ni access si venue yen 1000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi mo wulete yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi
3: 0907367 0017 0907367 0017 0907367 0017
1: Virago Duchess, eje ke mi ati yan ojo kadi en le fun tasiko yi. Imaran soki fa won obin tin gbo wa lasiko yi.
2: Gbogbo iwo obirin ti o n gbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki ayeye odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala edola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
3: 0907 0017 0907 0017 0907 0017 17.
1: Ẹ ṣe gan ọ̀dàbọ̀ èmi àti yín àtúnmọ̀ ríra wa.

0: kasun layo eto ti a sagbekale fun atuto idile ki lo ye ki loko laya o mo idile o gbodo daru agogo mesa sale ojo monday lori ikani diamond 88.7 fm irin ajo ife ni abala akoko 13 fi oro wa loko laya lenu wo
1: inu moto le mi atoko mi ti pade
0: abala keji idile alayo ni abala ila tin gbalejo awon omoran to mo yinu gbenu kara won
2: owo je ikan lara awon eroja ti o gbodo wa ninu ohun ti a fi se to ife yi
0: e gba mi moran labala keta bi oro ba ko oke to kan ile o ni bi ka gbe ka si
3: e dakun e gba mi ni moran yi ti yinu ni baje
0: eyin ololufe o ye to somato si agbolohun bi oje oloye de seyi jacob akobi na talk e to kasun layo gbogbo ojo aje monday ni ago mesa sale lori kan ni diamond 88.7 fm e ma gbo gba

0: ọkọ̀ mi ò ka gbogbo kinní wọ̀nyẹn sí jàre ọ kò rányàn ó ràn ẹ o ó kàn ń ka sára ni o.
1: tí mò ń dá lójoojúmọ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́ ọkàn tẹ́lẹ̀ jù wá fún mi máa gbọ́.
0: ìyàwó mi tí n bá ti pariwo ọmọ wọn máa jòkó jẹ́ ni kí ni wọ́n ló fàyílẹ̀ tó ń wojú ẹ̀ tó ń wojú ẹ̀. irọ́ ni o ó ń ka sára ni o ó dẹ̀ ń ka kulé tó. ká ṣe dáadáa bá a ṣe fẹ́ kán ṣe sọ́mọ wa ni ká ṣe sọ́mọ lọ́mọ o bá a ṣe fẹ́ kán ṣe sọ́mọ wa obìnrin ni ká ṣe sáwọn ìyá wa wọ̀nyí o bá a ṣe fẹ́ kán ṣe sí ọmọ wa ọkùnrin ni ká ṣe sọ́kọ wa o. lúbúlúbú tó gbà tó lọ dà sínú oúnjẹ ọkọ torí pé kò lè control ẹ wọn á ṣe bẹẹ fọmọ ẹ inú ẹ á dẹ dùn sí àbí. ok now ẹjẹ àtẹwájú báyìí abala ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí ètò ká sùn láyọ̀ kí ni tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò lálẹ́ òní àlejò wa ẹ mọ̀ kú kalẹ̀. àlejò wa lálẹ́ òní arábìnrin Esther Olúwọlé wọ́n ti wà ń kalẹ̀ àjọmọ́ sọ ọ̀rọ̀ lórí n tó ní ṣe pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ fúnra ẹni respect nínú ìgbéyàwó. ẹ kalẹ̀ ìyàwó.
2: ẹ kalẹ̀ ma ẹ bá wa kí àwọn ará ilé tí wọ́n ń gbọ́ wa.
3: ẹ kalẹ̀ olóòtú. ẹ kalẹ̀ gbogbo ilé ṣàlàáfíà ni mo bá yín.
2: ipa wo la lè sọ wípé respect ń kó nínú ìgbéyàwó láàrin lọkọláya.
3: ẹ ṣeun olóòtú. olóòtú ni ìfẹ́ nìkan kò lè mú ìgbéyàwó dúró nítorí wípé ìgbà míì ebi a máa pa ìfẹ́ òǹgbẹ a máa gbẹ ìfẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe lè rù bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ náà ṣe lè rù tí a bá fun ní oúnjẹ tó tọ́ àti oúnjẹ tó yẹ. ipa kíní tí ẹ ṣeun olóòtú kò sí aya rẹ ju bí a ṣe lérò lọ nítorí wípé ìbọ̀wọ̀ fúnra ẹni mi wípé a cherish ara wa. yes so ó máa ń increase ìfẹ́ ó máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ gbòòrò ó máa ń jẹ́ ká feel very safe. yes when you respect yourself I mean each other as husband and wife you feel very safe because you see that your husband honors you and you also honors your husband and this does not take the place of submission.
2: Taban soro respect ibowo funra eni ta ni kini o ngberuju laarin oko ati iyawo.
3: e seun olotu gege ti mo se so lekan ṣe rí ìbọ̀wọ̀ fúnra ẹni tá à ń wò yìí ó wà fún àti ọkọ àti aya kò sí ẹni tó yẹ kó ṣe jura wọn lọ. ṣe rí ìbọ̀wọ̀ fúnra ẹni eléyìí tá à ń wò nú ìgbéyàwó yìí òun ló máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ ọkọ sí aya kó gbòòrò sí òun sì ló máa ń jẹ́ kí ìtẹríba sí ìyàwó sí ọkọ kó gbòòrò sí. Shemo, there is a rule, in fact it's number one rule, golden rule in relationship, and that is you do unto others what you want them to do for you. Eyin kan imagine we pe ojojumo ni oko ma nsoro to ma nsoro disrespectfully si yawo. You just talk to the wife anyhow. Oh ya lo gbe kini yen sibe yen ki lo ma nse kan o mo bo se nse ni o mo kini kan ni emi lo lori ile yi. And the only thing the man is showing every time is just the ego part of him. Ta ba mu iru wa ba yen wa lojojumo o ma affect iteriba to ye ki aya ni si oko to ba ti en chai lati ma se bo tele ijo kan ma wa tó máa fẹ́ faraya. bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ló ṣe rí sí ọkọ tó bá jẹ́ pé ọkọ ló ń fi ìfẹ́ hàn sí ìyàwó tí ìyàwó ò wá ní ìbọ̀wọ̀ fún ọkọ o ma pada afẹ ti ife na a kan ri pe that's why igba ti mo bere mo so wi pe ebi a ma pa ife se ri ibowo fun re ni yi oko ataya lo gbudo ni tori pe won lo ma je ki ife won gboro sinu ni igbeyawo won de lo ma je ki iteriba to je submission ti aya ko gboro si so is an attitude thing. It is something that both husband and wife must cultivate. Agbudo ni ta ba fe ki igbeyawo wa ko ladun ko larinrin se wa ri ibowo fun re ni ta nso yi na a ma ran ibara wa soro lowo ta ba ti ni ibowo fun re ni a ma fe ti ba se nbara wa soro nitori pe ni igba miran understanding ta ni lati wo igbeyawo o le tu igbeyawo se o si le ba igbeyawo je
0: e seun ori aye lojara ni mo ti ri eleyi o to je wipe obirin gan leni to nsoro yi lo ni if you can respect a man pe to ba le bowo fun oko e to bowo fokunrin iwo gan ni wa ma dari e iwo ni wa ma control e eni e wa se example conductor ati driver oro po nbe kile ri si oro yen pe bobirin ba le fi irele ati ibowo fun to ba fi te oko re lorun o ngan ni o pada wa di alase nu le yen
3: yes kota ni yen so ori be ni that is in the aspect of submission tori pe obirin lo ma n teriba fun oko okunrin a si ma ni ife aya nitori pe bi olorun se da wa o ti fi ife si obirin lokan in fact odo oko ni okan aya ma fa si amo nkan soso to le fun obirin lati seju won ni iteriba which is submission so olorun wa fi se command fun gbogbo wa o si mo wi pe ife nini si oko oun lo ma ami si aya lati odo oko lo ma ni okunrin lara ju nitori ego nature okunrin nitori e o fi se kini o wa fi se command na fun oko lati ma ni ife igbeyawo bi mo se nso lo lekan ta se ri mejeji lo se koko ninu igbeyawo bo se ri ibowo fun ra eni yi oun lo ma ran mejeji lowo when the man knows when to respect the wife the respect we are talking about is not that the man have to prostrate no it's just pe ki okunrin yen mo to se le to se ma ona iyawo e nipa iba soro when you want to communicate with her in the presence of family bawo lo se n ba soro ni iwaju ebi in the presence of your friend, in the presence of the children, or when you are hungry, how do you communicate with your wife? When we talk about this love, ife is not the absence of respect. So respect, tanso yi, is for the two. So also submission, because before you can even submit, shows that there is respect. But sharing by me, a literi baka submit, kade ma respect. So that's why by me I tell people that ipe enikan dobale ko mi pe o dobale loto tori pe le dobale ni ita mo ke ma dobale na but when we talk about respect and submission together you can see that it goes a very long way because o mi wi pe obinrin yen ma teri ba tokan tokan ti oko na ba respect iyawo e ati ife o ma lo together ni so it is what is needed in the home not just for one person but for the two for the peace of that home and ki igbeyawo na ko ba le so eso rere jade nipase omo nitori pe gbogbo nkan ti awo obi ba nse on lawon omo wa ma nwo
0: kini ka wi si oro awon obirin aye ode oni to je pe won ni nkan to ti mu e ko fe mi yen o ti ta respect e danu niyan gbogbo nkan to nje respect e o ti ta danu e kilo wa de waju mi tele igba ta ti fe ra yen ati degbe ni o ati degbe niyan ma lo ro
3: sherry statement yen orisirisi ohun lo le fa odun ko si ele to ye ko jorisirisi to ye ko fi ri be bo sherry bi awon obirin mi abi yes bi won se dagba lati odo obi abi okunrin o yato sira igbeyawo mi wa to je wi pe lati odo awon baba wa ati ya wa won ti fi bi ife seye ko ri ni igbeyawo han wa won pe wa ba wa joko soro bo ba se ma nri tawon obi wa se ma nse ari ife ari respect ibo fun re ni ari ari submission latara iya wa. So they actually show us a good example and nkan ta dagba pelu niyan se riru obirin be ko possible ko si wawo to ba dele oko because ibi to ye ko ti koko keko lati inu idile o ti ko bo de se dagba pelu eniyan be de la se wa ra wa mi to je pe ibi ta ti jade wa in fact iya ko ni respect fun baba baba o ni respect fun iya baba le soro si ya anyhow iya le soro si baba anyhow in fact o ti wa je ka awon omo to jade lati inu idile be ri wi pe ko si nkan to nje ibowo fun re ni ninu igbeyawo. So our background has a whole lot of things to do with our exposure in marriage and our understanding. So ta ba ti ri awon to nso nkan ba yen most times is actually traceable to the background. That's number one. Atule trace e lo si ayika wa, our environment, the kind of people we move with, the kind of movie ta n wo aru awon kan woran wo la n wo. If those are the things we are watching and those are the people we are growing with, so automatically it becomes a mindset also for iru awon eyan ba yen won believe wi pe bo se ma ri niyan so to ba gbe fun mi ma gbe fun e. But nkan ti won mo ni wi pe bi won ba se ngbe fun won ni won se ni nisinmi inu igbeyawo because the first thing ti obirin atokunrin gudo wa ninu igbeyawo won ni isinmi to ba wa se fe ki isinmi wa ninu igbeyawo e si lo se ma se fun re. So if isinmi to o fe yen gangan ninu igbeyawo iwo gangan lo ma create e. There is no competition in this journey. It is a journey that is sweet taba fun olorun ni aye lati to wa sona bo ti to ati bo ti ye ta si fi suru fara wa ti obirin to mo role e ti okunrin na mo role enu igbeyawo ti won wa jo understand the respect ti tan so lori e ibowo fun re ni bo se ye ko ri na
2: yoruba bo won ni bo se wa ni liki lo wa ngba nja. Kini ka ti se okunrin te pe gbogbo nkan la fi n te lorun da fi n bowo fun ta n gbe gegege sugbon ti o ti e riro ko ti e wo bi ta wa se lo kan se obirin ohun bi eni pe rag bi nkan nule lo se n se yawo e kini ki a se siru oro be.
3: In case ti o ba wa ri be boya obirin yen lo wa n bowo fun oko titi ti oko o da pada looto ko le easy nitori igba mi a ma wo pe emi na ma siwawo leni awon mo fe ka mo pe ta ba siwawo awa na lo ma pada affect ile ta fi ma wa so di wahala o better ka kuku ba olorun ko fun wa ni ori ofe ogbon imo ati oye ta ma lo ti igbeyawo wa fi ma pada dun to ma larinrin. In every home there is always a sacrificial lamb. Enikan a ma je agutan enikan si ma je wure. So situation mi le wa ngba mi ko je pe oko lo ma jagutan ta ya ma je wure igba mi de le je pe aya lo ma jagutan ti oko ma je wure but picture ta ba ni fun igbeyawo wa gangan ohun lo ma ran wa lowo. So as much as respect is actually for the two, there is still a way to balance it. To ba je pe ikan se dada dede ni apa yin ti keji o se dede pelu suru and communicating it better eni keji na ma get igbeyawo wa de ma darin.
4: E seun alejo wa e ko to di pe ma yonda yin ban fun loko laya ti won gbo waye ni imoran ese won e ku ataro
3: ese olotu imoran mi si loko laya ni wipe eyin baba mi eyin iya mi te n gbo mi nile mo fe gba wa ni yanju bi pe gbo wa la mo gbe bi igbeyawo se le dun to be na lo se le baje to amo ohun gbogbo ta ba fi soro se a ma pe eyin agba na le so wi pe to to se bi owe bi pe soro a ma se okuta jina ta ba ni soro funra wa a pada gbadun ara wa ki awa iya wa ki yes ka understand wi pe this is my role to play in the home e mo wi pe ile to ba n toro dada obirin be ni eyi to ba de tun ki de ka to obirin be na ni nitori ojo ola ti wa gangan gba ta ba darugbo ati tawon mo wa e je ka fi suru se igbeyawo yi olorun a si fun wa lori ofe ki okunrin ko ni ife bo ti to ati bo ti ye ki obirin na ko ni iteriba ka wa mejeji ka wa jo bowo fun ara wa yes ta ba boro fun ara wa o ma je ka le protect ara wa be able to defend ourselves from the third party and it will unite us together as husband and wife. It will increase the love in the home, increase the submission of the wife to the husband. And we just discover that promotion upon promotion, everything good will begin to happen to us.
4: Mo nigbagbo pe nti alejo wa nwi oye yin lele bo ni won amo won gbianju amba wa fi yo ba fo wewe die die na adupe o e seun gan ni awon eyan mo mo pe won ni ibere kan abi meji awon ibere yen boya a mu ni jo mejo eti awa na ba le fi dance kekeke ni ayin a ma fi dance 0913655692 e le fi atejise ibere yin ranse si ori WhatsApp lori 0913655864 0913655864 e fi ibere yin ranse si WhatsApp yin ma copy e ma ade fun yin ni down e kale o
5: e kale o
4: e kale sa
5: mi ni baba iburu se kanji lati mi jira pa e
4: okay iwo le so pe ti wa yen iporo pa e
5: megida pa e
4: okay megida pa e ehn mo gbo yin dada mo gbo yin ye
5: e ku eto
4: e se o
5: e ri ati arabirin yan so yan a o ni la kai lori gan
4: dupe se ni ibere amen
5: boy ni ya o ma o fo se ma wa ato wa ni e ma nisin o ni je pe oko lo re se ti awu ti awu de ni se ti be ya pa la ti kini a pa la o se je pe ya wu lo re se so so ko fun ni re se ti o le para o ti da sala ni se yan Olorun ọba wọn lọrọ gbogbo arusa
4: amen o
5: kalẹ ma gbé tó pọ
4: ẹ ṣeun o akinyin o ẹ bá wa kí gbogbo àwọn tí megida ìpàdé náà o. Ẹ jẹ́ mú ẹyọ kan sí ẹ kalẹ o.
6: Ẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́sàn.
4: Yes, ma.
6: Ẹ kú ètò.
4: Ẹ ṣeun.
6: Láti sáńkì òkè òde ni.
4: Ok, ẹ ní ìbéèrè.
6: Mo fẹ́ ìbéèrè tí mo ní ni gbà. Mo ní ìyàwó tó ń fún ọkọ ẹ̀ ní respect. All the time, tó jẹ́ pé tí ọkọ yẹn bá wá fẹ́ bá sọ̀rọ̀, kò síbi tí ò ti lè sọ̀rọ̀ sí. Ọkọ yẹn máa kí ìyàwó máa sọ pé bàbá lágbájá kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Wọ́n sọ pé orí ẹ̀ dàrú ni, orí ẹ̀ ṣe kinní kan ni. Ẹ mọ̀, ó ṣàmà sọ̀rọ̀ bí ínsọ́ọ̀tì sí níta gbangba. Kò síbi tí ọkọ yẹn ò ti lè sọ̀rọ̀ sí ńkọ́.
4: O
6: ìbéèrè tí mo ní ìbéèrè nìyẹn.
4: Ashun se oko yen o ti reyan kankan ba sori pe nkan ton se o da. Abi ko si eni to le so fun o kan sa nse ti e lona ni o ti gbe bon se ma nse niyan.
6: O ti o leni kan to ti ba soro ri na pe bo se ma ba yawo e soro yi o nse nkan to se ke se nkan to da. Wa ko a ma soro ti yawo e ni soju awon omo.
4: I'm not sure. Ki mi ati yin fi jo soro yi tan
7: mo je papa pata bayi
4: ke ron ti tan pada ta ba ti soro yi tan
7: seri oruko temi ni omo ya ti wo lati salewoko seri oro ti iya e so nse ni pe seri iyawo o ti taru ti pe se en ba ko confirm lojo ona lo so o si deyan le bi yan fe le ti ade fun bi ni
4: eni igbeyawo ti daru ti pe Ninu awon oro ti baba wa yi so won ni igba mi ekun ma mukun dani sugbon nkan ti iya wa ta kokko yi na so agbodo mojuto okunrin ma ni adisokan pe emi sa loko igba mi tinu ba bi okunrin o ma n soro ni so to je wipe eni to n gba sara ti oro yen n ba bi igba ton ju ogulu ntulu yan oun lo ma mo bi to n bo si lara e awa mejeji na ni atokunrin atobirin ekale ekale ma
6: yes inu mi dun ti mo te ri
4: adupe o
6: yes sir
4: eyin radio to wa legbe yin sile eyin leyin leyin le e se
6: mo ti ko
4: Eh. ba raye pada wole inu mi o si dun e kale
8: e kale
4: e seun
8: no no be to je
4: amen o
8: no no no sano sano o ko o ora ora o de o ni agbara fufu
4: yo sanu awon ya wa na
8: ah so apa ji de ro n ba to a je de ya wa o ba wa ri ko ko bo
4: Olorun
8: ba lanu ku sanu wa
4: ami o
8: o ma ti wa lo okunrin o ma ja gogo
4: ami o
8: awo be awo kun mi so n ku be ni jo gbo ohun ti o se de gbo ohun ti e na na mi
4: eshun oro nbo nbe njo kan kilode ti a ma n ton ra wa kilode ti eyin obirin ma n ton awa okunrin kilode ta wa okunrin na ta ma n ton awon obirin baba kan nigba ti emi ati yawo mi wa ni afesona mi mo boya yawo mi se le ranti mo baba yen gbe wa lokada awa soro lo lori okada awa rerin awa e mo koko ati yawo ati mo pe sure awa na la ma fera wa ke wa rerin ke ko lo yen ke mama demi la mama yimi danu lori okada epele bo se ma nri niyan baba yen wa so story ara e fun wa baba yen ni ohun fe yawo ohun tu wa koja yi ohun wa fe le keji ni gbogbo nkan ti yawo akoko ki n se fun ni yawo le keji ma n se fun oni bo n se jolo kada yi to n ba de yawo keji yen ma lo gbo mi kanu ma ni don te ba le we omi tutu afike we omi gbigbona e gbudo weke to wonu le ile ni o e ma we oni to n ba so pe ah wo ti rera oni se ki n we yin oni to n ba ni ko we o ma we fun won bi igba te yan n we omo eni oni to ba we ohun tan a tun kun powder fun ounje to n ba so pe on fe je ni oye to n ba ti file lo ma n te lorun oni kilode to loyun fun bayi to ni oyun kan ohun mo pe on fe kini kan ajansoro pe eh gbogbo iwa buruku ti iyale owuri to n fi party ni ele wa bere si wu o ma tu wa mu ohun ma joko lori ohun pe iwo ke wo to ba hun e omo eni mo gbe sikun yi ko pa emi na o wa soro buruku fohun bo n se wa yi baba yen wa so story ara e fun wa repete gan ma woju ya mo arin kilode teyin obirin na te ma n ton awa okunrin lati le gba okan wa lati le je ka fe yin bi yawo eyin okunrin na kilode te ma n ton obirin oro ojo mi ni o ko ma roki lokan ko wa emi ti riri o eyan to lo gba napo abi kile ma n pe awon owo eyawo orisirisi yen e ma binu mi opolowo o ya wo san ele lori e ora fan ora gbogbo nkan teyan ma ni dinule o se sola o se tomo yen loyun bayi o kan soja ro kan sile ni gbogbo nkan yen to yawura o ta gbogbo e ton patapata eni lomo yen fi nsun titi eni awon eni mi mo oruko ton pe awon eni ton ma nfi koriko to ma wu ni egbe omi wa leko yen ton fi hun eni ti won fi igi to wu ninu omi yen ton fi hun ni obirin yen fi sun ti to fi bi omo se kilode to fi ma nri be a ma so yen na lojo mi eje atesi waju sabala to kan awon bere yin mo ti ko le o alejo wa ba wa fi down si ni ojo mejo la shade mari e ma iku nda monday 8.7 fm e je n bo si abala eleketa lori eto yi eni ti oro kan yi nilo amoran yin o won nfe amoran yin gidi gan ni e si gbudo sun tori be ba sun ah ati se daada eni yi nbe lowo yin o nbe lowo gbogbo wa ni o be ba wa ni moran kankan te fe fun wa nti o se yin lanfani nbe nbe o ah aye ti lujara gbogbo nti mo n wi ni won tun ba mi wi pada lori ero aye lujara e seun o adupe anbo

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale, sir.
1: Ekale.
0: Yes, sir.
1: Baba is there, so let it thank you.
0: Let it thank you. Esho.
1: Yes.
0: Kini morani fun omo bini yi.
1: Morani ni fun ke komo so oko re ni. Nitori eni to konu si to se tan bi fun ni ruwu ba. O ni ero gidi fun. Eto ojo ola olon lo mo yi
0: olon lo mo la
1: nbe ko ma so ni
0: ko ma fi le
1: o je to da ro
0: esun nto mo benin so na ni pe atese kan bo odo oni nfa baba ki mejeji bo nko se ise pe abura kuda o fi luwa re je oni eni to won eti fe le ti o ti fe on sile oro ti yo oyun laarin awon titi n puro fun bayi se ki se wi pe yo pada tan won wole tan ohun tun wa ma gbo awon asiri mi lori sirisi to won o ti mo eh oro won ri ba kan o e kale
1: hello akobi
0: yes sir
1: ale ko eto
0: esun
1: Lọ ni bada won dije.
0: Ami o.
1: Se ro mo bi re ma ti mi fun ni pe ko kun fadura lori e. Ko isun ma won afa ni abi pastor e ni kan ba gbadura si. Ile ola lobirin ma wo bi to dun na ma nu ajumo ai mo ye to lu to ri olowo to e pe moto mi ari marun oriri ti oko ni gbe jade to fe de pe iya lo ba nbe. Hmm. Ni ipo wa ni ki a wa ta wa ri. Se ni gbe meta se pe an lowo lowo ni ya na nje be elomi si fi olokada onimo ba se pe diwe ti okunrin kan bi ti take responsibility agan a on dupe awon agbalagba ni okele gbigbe o sanju we abi bawo na ma nke lo so ko fa dua ko lo se fandi si to ba ye pe ti eni ko gba pa gara gbelebu na pe mo mu kawe aye moye professor ti be Eric olokada to n foju kere yen olokada n kole nsori re ko da su ni kalasan nsori en to de wa ni to ba ta ni o pode la
0: oro yen ti ka yin lara pupo ko se lasan kankan laye ko se laye san eyan wa pe presenter lasan yo dun wa so me ka te pe lasan na yo dun na bo ba gbo
1: mo bi en bi ma so nu so me ka
0: o pe
1: bi a ba te ra lo
0: era ni o si n po di owo ti ga oke bayi en polish bata mi n jo ni 300 logba
1: to
0: shoe me 500
1: a bayi ta ni ko to lo baba ta ka ti je pe jo lo kada e to ni paro ko se ti ti ife ba joba lokan yan gba mi ko si iro ohun na ta ko si ololufe meji ti o bere tan ni ti ro fun yo bo se wo kire mo
0: eyin na paro fanti wa
1: to ba da po da da fe de wa e se ko
0: eyin na paro fanti wa e down
1: ba
0: mo leyin na paro fanti wa
1: a ko bi eyin me se je brother wa na ni eyin na mo je yokan
0: rara
1: ah no mo kan koja lo ni kemi ni se sha ti wa le mo kan koja bi ro ile re ile wa
0: o iye leja ni o je mo ro pa Lori WhatsApp, when he, it depends on how responsible the guy is. If he's responsible and loving, they should plan their life together. When benton bati ma ika obirin o. Ti o si setan ati gbo bukata. Lori when ke won jo joko, ke won jo ro baye, won si jo da papo. 0913655692 ni number ti won fin pe. Seto la ley e kaleo
2: kaleo
0: yes sir
2: en e da mo
0: ateyin na
2: la yi mara ti mo fe gbo mo bere ile
0: hmm
2: o so po paro fun
0: hmm
2: tengo lati fe fi fe o
0: bene
2: eri to lo n ba fe ganyan o risi nkan le ma gbe wa
0: hmm
2: o le je pe ni agbelebu ti ebi ki o ti gbadun ojo aye ti ti dojo alenu ẹni tí bá ń wá alákọ̀wé káàkiri ẹgbẹ́ rẹ̀ ó lè jẹ́ pé ìwàhálà níbẹ̀ máa já sí fún ọlọ́run ò ní ṣe nǹkan ti ẹ̀kọ́ mọ́ fààyè ọpẹ́ lẹ̀ ẹnu pé kó kún fún àdúrà gidigidi lé lórí kọ́ mọ̀ sọ pé nítorí tọ́jọ́ lọ́kadà ń parọ́ fún tó ti yé yín mo rọ̀ ọ́ mo sì bẹ́ tó bá jẹ́ bí ọmọ mi ni àdúrà làágbà lé lórí ọlọ́run ó tàn náà ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ àálẹ́ mọ̀ bóyá yóò fẹ́ bóyá kò ní fẹ́ lọ́n kọ́ sàánú wa.
0: ẹ̀mí o ẹ ṣeun wọn ni àtànà ìmọ́lẹ̀ àdúrà síbẹ̀ ni o.

0: 0913655592.
1: Ekale.
2: Hello, Ekale.
1: Yes, sir.
2: Akwetu.
1: Yes, sir.
2: Mistake lo waye ti mo ko fe so kan to gba obirin ni moran mistake to kun yin pe to ba ko ni fe obirin yen ko ni ja ti paro fun
1: akoko nu ntin don obirin ju gan nu ekeji ni iyato to wa ninu status won
2: seri o na kada an so pe nkan jokada nkan jokada ki yan ba ko kawe to fi to kawe ni aje to tu lo ka ni loyibo to tu ko ni loyibo to tu lo so lo ka ti o ba ni ni oko re ko ni ni ni o di o le ti ni pe ko bi olohun ti oro yi pe oluwa si mi loju emi si ona han mi ke bo ri ti ake da iroko ake da ni fona mi han mi oluwa o ke ki kere dele ile aye mi mo n be o ke mi ma sise e pe ti o ba ti bi olohun pe ko lo fona han olohun ba ti fona han yo iba wo ko le lo fe su china sebi ko sa ti jeun kalafia ti wa talafia ba ti wa nunu le ti okun e bale to toju e to si ya ti a e bi e yawo ri iya lara omo won pelu ogo lohun ayo ni won to ba po fe wa graduate wa la gbe o olohun ko ma fi igberu wa la le wa lori ko fi olohun ti ko run ko lanu fun ko run ko fona mo ta so leti ko ma fi ko ma na si eni ise
0: e seun wani kama foju commonize eni ise kama foju commonize eni kenio.

Oda were were ojo tin re bia na orun re bia ti wo gugu eyin ti en bere lowo mi pe bawo le se le ri number bio mi bread le pe won lori 0706672275 0706672275 pe ba fe je alagbata won e seun gan ni adupe o eyin te wa loju opo mi o ni le gbe ipe kankan si mo ni ale oni to ba ni nkankan ti e fe ko mo Nigeria gba yin moran le lori e le pe leyin eto sori 0703794 4104 ki ise number ta ma npe te to ba nlo lowo number yi boya e fe son nkankan ti oni se pelu onti oru yin loju onti e fe imoran mo Nigeria si lori oro igbeyawo oro to ba ni se pelu idile igbeyawo loko laya nikan ni eto kasun layo ale ojo Monday wa fun bi e ba fi oro ranse se wa lori WhatsApp abi atejise SMS e nilo lati farabale di ojo Monday ti o nbo e seun gan ni oju oni tin titi ojo mejo yen ta ma pade eyin ti eje bon bread e dakun ka go mesun aro to lu e wa gba ebun yin oju oni tin adupe lo relation na to fi bread dish ati leyin e seun gugu eyin te ngbo wa te de nwo wa kakiri agbaye oju oni tin emi ni tin toto oloye de Sheyi Jacob akopi mo lebi eni gbogbo yin panupo pe ni balogun fe lala le ojo Monday kasun layo.